0: at sa buhay. Marami tayong matututunan mula kay Abraham. We know him as a man of faith, pero siya ay isa ring successful businessman. Siya ay warrior, mahusay na negotiator, intercessor, at leader. Kung titignan natin ang kwento ni Abraham, ang mensahe ay malinaw. Age doesn't matter. Obedience does. Sa Genesis chapter 12 verse 4, 75 years old si Abraham nang tawagin siya ng Diyos para umalis sa Haran. Ang pangalan pa niya noon, Abram. Sa Genesis 21 verse 5, 100 years old na Abraham na ang pangalan niya at ipinanganak ang kanyang anak na si Isaac. Sa Genesis 25 verse 7 and 8, nabuhay siya hanggang 175 years old. Buong buhay, patuloy na sumusunod sa Diyos. Here are three pro tips which we can learn from Abraham na magagamit natin sa bawat season ng ating buhay at trabaho. Pro tip 1, hindi hadlang ang edad. Calling ang sukatan. 75 years old, saka naglakbay si Abraham. Of course, nung panahong iyon, mas mahaba ang buhay ng mga tao. Hindi niya sinabi kay Lord, senior na po ako, napapagod na po ako. Siya ay sumunod. Sa work, baka feeling natin na pag-iwanan na tayo. Mas teki ang mga bata, mas mabilis, mas bago. Pero tandaan, ang experience mo ay hindi luma. Yan ay valuable. Hindi mo kailangang makipag-compete. Kailangan mong maging faithful. Hindi hinahanap ng Diyos ang pinakabata. Hinahanap niya ang handang sumunod. Pro tip 2. Kung pa-retire ka na, hindi ka irrelevant. You are a mentor. Maraming natatakot sa retirement kasi parang nawawala na ang sense of purpose. Pero si Abraham, hanggang dulo, meron siyang assignment mula kay God. Instead of thinking, tapos na po ba ako, Lord? Ask God, Lord, sino ang ihahanda ko? Mentor the next generation. I-share ang wisdom, ang lessons, ang mistakes na pinagdaanan natin sa buhay. Sa office, sa negosyo, sa church, sa bahay, leadership transfer is still leadership. Hindi ka kinukuha ng Diyos sa frontline. Inilalagay ka niya sa bagong pwesto, multiplication role. Pro tip number 3, obedience means continual growth. 175 years old na buhay si Abraham, pero hindi siya tumigil sa pagsunod. Ibig sabihin, hindi rin siya tumigil sa paglago. Kahit anong edad, matuto tayo ng bago. Makinig tayo sa mas nakababata. Mag-adjust sa bagong season at maging bukas tayo sa bago at exciting na mga assignments na ibibigay ni Lord. Obedience is not being stuck in the past. It moves with God. Kahit sa bagong workplace, bagong role, o bagong rhythm ng buhay, tandaan, age doesn't limit your calling. Obedience keeps you useful. Every season has an assignment. Kung nasa bahay ka man, opisina, negosyo, o church, may role ka. Mayroon ka pang assignment. May tinatawag ka pa na ihahanda sa iyo ng Panginoon. Kaya ang paalala ko, pro tips, be a blessing wherever you are today. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Pro tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
2: Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
3: Tinu Publiko. Podcast na Pilipinas.
4: Kabalik ang oras na Pilipinas, mga Pinas, 8:06. Kamusta na kamo? Kamusta? Siling ni Sir Joseph. Natabo to sa bridge kong accident nga involve ang utod naton si Ginoo. Bangod ina kay kadamo di sa Bacolod sang kamuti driver nga hindi kabalo magbasa sang mga road sign ara na gid sa tubang ng U-turn nga ang sign nga no U-turn maayot ma U-turn Japan no parking parking Japan go slow pass Japan. Oh, kag madamo pa nga road sign kag traffic sign nga gina disregard. Amo na sir chakto gina mong chakto gina. No. Kay tatay Jeter Murillo kag kay nanay Daiging mayong aga damo da spring sa Calamba Laguna. Oh damo da paayaw kada kun ma kun makadto kada no mapaayaw kag ida sang hot spring sang sa una sang ara sang ato pa ko to sa land of the Manila. Galagaw kami na permiso Laguna kung mga gusto mo lang hot spring oh ligo ka lang ah. Babad-babad ka lang pagguwa mo daw galutaw ka na sa hangin. Kay Ma'am Iyay Shobe, good morning. Good morning. Okay. Kay Ma'am Grace GV, mayong agad daw eskwilahan. Late ka na Ma'am, late ka na. Late. Sir Justado Flores, mayong aga. Kay Sir Tristan Gulay, good morning. Ma'am Lucita Aligrado, mayong aga gid. Kalipay gidya bisan sa mga nakatabo sa buong looking unto Jesus lang kita. The author and the finisher of our faith, salamat for the gift of life. Makakadlaw gig kuya. Muna yung importante. Muna yung importante, makakadlaw kita gyapon. Kay Ma'am Eleanor Duresa, kasi bilog ang pinimalay Duresa sa Haniway, Rilo, no? Kay Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracia, kay Daryl, kay Daniel, kay Diana, sa tanan nga mga members sa City of God, Pastor N.N. Ambid and family, kay Ma'am McLean, Daddy Sammy Cascalia, kay Tito Jimmy, Jason, Joanne, Jana, Piscadera sa Manila, mayang aga dara sa inyo tanan. Kay Ma'am Lorena Lizarre, good morning. Ma'am Emeline Sulanya, mayang aga. Kon ka kadlaw ka, amon kadlaw si pareho ta kadlaw. Oh, sige lang ah. Importante nga gakadlaw tayo. Wala tayong gahibi. Ah. Good morning kay Sir Robil Escobin and family. O, sa bilog nga primer kay Ma'am Lumen, kay Nanay Fe, mayang aga. Kay Nanay Virgie Salgado, nay, mayang aga. Ma'am Chona Aldea, good morning. Kay Attorney Bea Singway, kay Ma'am Stella Tabligan, kay May Ann Defensor, mayang aga dito sa inyo. Greetings from Kagawad Joe. Kag sa palalabs ni Kagawad Joe, mayang aga dito sa inyo. So, arin kita mamaya sa unang at bahay sa itong ating publiko. There is a problem subong sa atong balang DepEd bala mga biyananaw. Ang nagbahatag, kag nagpa-athag sini sa aton, si Representative Nazal, mga kabiyanan. No? Kay sa sulod sang libro sang DepEd, sa grade 1, ha? Grade 1, mga biyanan, amo niyang nakabutang, ho? Na ang topic is about your individualidad. Oh? So, siling sa libro, na ipakikita rin, na ipakikita rin ang pagpapahalaga sa individualidad sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap sa sariling individualidad. Oh, dira pa lang sa entrada pa lang mamiyanan daw ka sawa na daw ko hindi na amo, no? Siling dira maging totoo ka sa iyong sarili, no? Buta paano nila nakasulod, paano nila nakapasar sang checking? Kung gincheck gin man ibalayhan, no? Kung wala kay siling nila, no? Ang libro sa DepEdya, ang ara na kabutang daya, ang ano, wala lang bullying, no? anti-discriminate. Okay mo na, no? Nga, hindi mo pag-discriminate kung amuna sila yung magpaminsar sa ilang kabuhi. Ati, sige lang. Okay lang sila. Hindi lang kami pagdalahigaya. Kung amuna sila magpaminsar, amuna sila nga klase. Eh. Oh? Ti, okay lang. Hindi na mo pag-discriminate. Hindi na mo nambalan nga. Hindi na mo. Kaysa yun na, amuna eh. Ha? So, kailan na yan kung mamuna tani ang leksyon. No, hindi ka mag-discriminate sa amo nga mga tao, kung ano ang ila, di pa ba ilang sila isa kung ano ang ila. Galing kahit amo na niya ang ginahambal, oh, maging totoo ka sa sarili mo. Dason, ginpaathag, pagid, siling. Sa grade 1 ng libro, ha, kung ikaw ay isang lalaki na may pusong babae, o kaya ay isang babae na may pusong lalaki, tanggapin mo ito. Grade 1 ng libro, mga biyanan, ha, grade 1 ng libro sa DepEd. Ha? Ipakita ang tunay na ikaw bawa daw pareho sa kanta ba true color shining through. Oh, grade 1 ng libro, mga biyanan, ha, kapag tinanggap mo ang iyong individualidad, magkakaroon ka ng pagpapahalaga at tiwala sa iyong sarili. Oh, grade 1 ng libro, mga biyanan, ha, natudluan na sila, ha, siyang mindset, no, siyang LGBTQ. Okay, so amo ni ang ginpresentar ni Representative Robert Nasal sa hearing sang budget sang DepEd, no, matyag kumabinan iniya wala gini nakaagi sang thorough check balhaw, no, nga thorough check okay lang na anong unod sa ning libro. Ha? Anong unod siya nga libro? Ate, ang makabutang dira, anti-bullying, anti-discrimination. Okay man, no? Anti-bullying, anti-discrimination. Kaya check to gin man, ha? Hindi nato sila pag-discriminate. Hindi nato sila pag-i-bully. Bisika na muna sila maminsar. Ha? Bye-e sila. Kung ang iya paminsar siya kagulingon, peace siya. Ala, sige, palupara. Di na, joke lang. Kung matyag iya, nga amunin siya sa iya kabuhi, di okay na pa, bye-e siya da. Ha? Galing kay kung tudluan mo yang bata, ang amo na ablahaw, grade 1, anong buot siyang grade 1 man? 6 years old. Ha? Dapat yung ginatudluan na natin siyang insakto. No? Dapat ginatudluan na mabayanan siyang tama nga paagi. Hindi kay hambalun mo. Kung matyag mo, ha? Ikaw ya, lalaki ka, pero matyag mo, may pusong babae ka, bato na. O? Oh. Dapat siya ginatudluan na siya ginsakto eh. Ha? Dapat wala na gina-introduce sa amo na yung mga edad, mga kabiyanan, actually. Ha? Una sa tanan, ang mga ginikanan ang may say sa ila ng moralidad. Ang eskwelahan dapat, it's to instruct, ha? To teach, ha? To give, ha? Knowledge, mga kabiyanan. Dapat ang mga ginikanan, sining magpaathag sang ini nga mga bagay eh. Ha? Oh. Muning dako nga problema, mga biyana, no? Ha? Natabo ni sa congressional hearing, ha? With the DepEd Secretary Angara, nga amo ni ginambal ni Representative Robert Nasal, ha? Nga mo nang ginaturo sa grade 1 students, mga biyanan. Ha? Kag damo man nagreklamo sini. Ha? Kag hindi lang ni mga biyanan, ha, may isa pagid mga biyanan kay man paintra ang mga estudyante sang pride celebration. Okay? Ginapaintra sang pride celebration, mga kabiyanan. Ha? Dapat wala eh. Ha? Dapat wala. Especially bala kung grade 1. Dapat ini nga mga butang bala sa eskwela, no? Dapat wala ni gina-intra, wala ni gina-sulod eh. Ha? Ambot anong natabo sa pungsod Pilipinas nga gina-intrahan na nila sa mga muni. Sunod-sunod kita sa Amerika. Lantawa ba lang Amerika subo kay kadako sang problema? Ha? They are divided. Ha? Kadako sang problema sa Amerika. They are divided. Divided, hindi tungod sa kung ano, divided sila kay ang piyak nga populasyon nagapati nga ang pagiging babae, ha, i-declare mo lang yung magugaling. O, natubo ba lang natabo sa WNBA? Ha? Natawa pala natabo sa WNBA, mga kabiyanan. Ang WNBA, ara sa ilang rules, sa ilang bylaws. Oh, may actually may naghampang na dang transgender eh. Na? Ara sa ilang rules bylaws nga kun na-declare mo ya, kung ginbaton mo ya nga babae ka, nga ano ka, nga hindi ka pwedeng hampang. Ate nakita siyang duha ka retired NBA player nga si Enes Kanter Freedom kag si Royce White. Sila amo na gali ha. Oh, ti sige ama declare kami for draft sa WNBA. O lantawon ta. Ti among kabalo ko mo natabo, nag-resign ang ilang commissioner. Ha? Kaya siguro hindi niya gusto mag-atubang sa sininga. Ara sa ilang bylaws mong. Ara sa ilang nga law eh. Ha? Oh. Declare ka nga babae ka, okay lang. No, mahampang ka na din, pwede ka na kampang. Oh. Amo na yung natabo subong sa Amerika, kadako sa problema, nga hindi na makakas. Amo na tayo gusto kakso ni Donald Trump eh. Hindi na makakas si Donald Trump kay deeply ingrained na ang problema. So good pa lang sa nagliligad ng mga mga Democrats ka nagpungko nga ginapaamatama talaga. Ginpagwa nila ang Bible sa eskwilahan kay ginpasulod nila ang ini nga mga ideologies sa eskwilahan. Actually, this is the work of Satan, I believe. Kasi Satan niya, ang iyang obra is always to put doubts in minds of people. It is to divide and to conquer. This is the work of Satan. Eh. Kaya mo rin natabo man rin sa atin sa pungsod Pilipinas po. Kaya intra-intramata, kaya ano-ano man kita. No? Sa sininga mga bagay. Wala mo na problema, no? Nga tagaan natin sila yung attention. In fact, ganun, ginagaan natin sila isa kabulan. Kung mag-celebrate kita sa ato niyang, mag-celebrate kita sa mga holiday, isa lang na kadlaw. Holiday. Ay, laya, holy month. Ha? Gintagaan gin sila importansya eh. Dapat may heroes month. Wala eh. Oh? Although mga kadabulan may mga topic na may mga theme na kadabulan, gintagaan gid sila sa 12 kabulan, oh, ginhimo gid sila espesyal, gintagaan sila number 6, ginhungod gina nila eh, number 6, oh, June di ba 6 kag kun kabalo ko mamabyanan kun lang tawon nyo bala ang ilang symbol rainbow, pila ka colors ang rainbow yaw na kabalo 7 pero ang ilang colors ang rainbow 6 lang. Huh? And you know what in the Bible? Number 6 is always the number of men. Number 7 is the number of perfection, the number of God. Number 6 is the number of men. Anong ginatindugan sa number 6? Yan na. It talks about selfishness. It talks about sin. It talks about the sin of humanity. Okay? Kagintawag nila nga Pride Month. Pride. Oh, nga pride be. Kabalo ka mo nung sala ni Lucifer nga nadagdag sa nga nakakasa sang paging right hand sang Dios. It's about pride. In fact, in the Bible it is always condemned. Pride is always condemned. Pride goes before destruction. Kaya kung manika budlay, gina-inculcate na subong sa mga bata as early as grade 1, mga kabiyanan. Dapat ma-intrack ka mo si niya, sadya niya. Ma-intrack ka mo si niya. Kung batyagan mo nga daw may pusong babae ka, pero lalaki ka, bato na si mo kagulingon. Grade 1, ha? Pila edad si grade 1? 6 years old? 7 years old? Oo. Oh. Dasun ginatudlo. Nationally, by the DepEd. Ako, teacher kaman ko, pero wala ko ng tudlo. Values major ko yung mga binan. Kahit kung values major ka, amugin ni. In fact, sa board exam, makabalugin ko nga may sala ko to eh. Kaya ara na sa board exam eh. Kagamuni ang ilang gina-introduce sa board, sa mga teachers. Gamuni ang gina... there's a shift eh, pagsugod sa K-12, may shift. Especially pagsugod sa gender, churba-churba na mga ideolohiya. Kabudlay. Anyway, mabiyanas, 8:21, mamati kita, anay. Sa pipila ka mga panumdom, kag mabalik to dayon. Di ba katimalin, kag mabalik pang oras na, Pilipinas.
5: Traffic rules are made for safety, order, and convenience. Do your part in the community. Be a law-abiding citizen and help bring order in the streets. Order in traffic will benefit everyone. Take your ride in loading and unloading zones. Just a friendly reminder from the Bacolod Traffic Authority Office, KBP, and 1233 DYVS.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Makapahamuot sa Ginoo ang aton pagkamabinanakon, kag paghigugma sa mga sapat, bangod ang aton pagatipan, pagkaluoy, kag pagpalangga sa mga sapat, pagpanganinaw o kon reflection sa tagipusoon sang Dios. Kaangay na ng sining mga katapo sang Amity Volunteer Fire Brigade EMT nga ilagin rescue kag gintinguhaan nga mabuhi ang isa ka ido nga yara sa critical nga kondisyon. Ang among ido gikan sa nasunog nga balay sa Barangay Bata sa tong tinalikdan nga bulan sang Hulyo kag nangin madinalagon sila sa ila pag rescue sa mga ido base sa report o kon base sa post sang Community Animal Rescue Efforts Ocon Care Incorporated, tatlo tanan ka mga ido ang naabtan sa mga bumbero kag rescuers sa sulod sang nagakasunog nga balay. Ginrisgo sang firefighters pati ang ilang mga kabuhi para lang salbaron pati ang mga hinuptanan. Ginhatagan sang oxygen ang mga ido para makarecover. Wala tao ang balay nga nasunog sang matabo ang insidente. Ginpasalamatan sang Animal Welfare Group ang tanan nga mga bumbero, medics kag emergency responders nga nagrisgo sang ilang mga kabuhi agud lang luwason pati ang mga pets. Kag sa sininga fire incident, ang Amity ang ginpasalamatan sang grupo nga mo ang nag-rescue sa tatlo ka mga hinuptanan nga ido. Para sa pasinungan ng huwara ni Ruth Clore nga nagasiling ang dungganan nga ngalan, mas maayo pa sang samalahalon nga Bulawan.
1: Pasitungan ang huwaran nga kapuhi pa
2: Oras na, Pilipinas!
3: Nakabalik ang oras na, Pilipinas mga Biyana. 8.24 mga Biyana. Nari, very important announcement. By the way, good morning kay Ma'am Ruth, kay Mananay, kay sa Oras na Pilipinas, so sila niya, everyone, God bless your ministry. Happy Friday. Kay Ma'am Grace GB, sila niya, correct, Pastor. Subukid, no? Muna, chapter na, no? Subukid siyang pangitabo sa mga. Very important announcement naman yan. September 24 is our 56th anniversary, no? DYVS 56th anniversary, mga binan. O, 56 na ta. Kag ang ato niyang anniversary, may ara kita prayer and fellowship, mga kabiyanan. Kung gusto niyo mag-intra, no? Mayara kita prayer and fellowship. So, ano na to? Dunga na to? Fellowship. Prayer and fellowship, mga biyanan, dito sa City Harvest Church sa Lupwes, Mandalagan. Okay? Sa Lupwes, Mandalagan. 7 to 11, yung mga biyanan, ha? 7-11, hindi man, ha? 7 to 11 ang oras, mga biyanan, ha? So, dito ini sa City Harvest Church sa Lupwes, Mandalagan. Sang aga, ha? Aga. Half day lang ta. Oh. So, anong himuon nyo? Number one, kinanglan mapa-pre-register. Ha? So, antes ka mo magkadto to, sugod subong, dapat may ma-pre-register na kamo. Paano? O, chat kamo sa ato niyang DYVS nga account, mga kabiyanan. Message ka mo, may masabat na sa inyo. Ara na si Kagawad Joe, masabat sa inyong mga messages. Siya na ang malista sa mga pangalan nyo. Sa ma-intra dito. Okay? Mapa-pre-register kag. Madala lang ta sang kung anong madala na itong nga pagkaon. Bring your own food. Okay? So, BYOP. Bring your own pamahaw. BYOP ha, BYOP mga ganyan. BYOP, dala ka mo sa inyong pamahaw para pag-abot dito, hindi ka mo hindi tayo masup. Ay. So, kinanglan mapa pre-register mga kabiyanan ha. So, kung gusto nyo ma-attend dito, this is September 24, ining adlaw Thursday. Okay? Thursday ng adlaw mga kabiyanan. It's 2 weeks from now. So, next week is 17 pa, di ba? So, dasun pagid 24. Okay? September 24, kag Thursday morning. Okay, kinanglan nyo mapapre-register. Chat lang kamo sa atong DYVS account. Pagkitaon nyo lang 1233 Radio DYVS. Kag-ara da kita. Ara da si Kagawadyo masabat sa inyo. kag para sa dugang detalye, no, eh, hindi ka mo ka pamangkot da. No? Paayawan niyo si kagawa Diyos ang sabat sa inyo nga. Sang sabat sa inyo pamangkot. Para ka na naman kami na. So again, September 24, 56th anniversary natin. Ara kami na to. Okay? Ara kami na to. Kita ay na to. No? Early morning 7 to 11 mga biyanan. So kita ay na to. Kag meet and greet. No? May prayer na to. May fellowship kita. Siyempre kung may fellowship, siyempre makapamati mo sa pulong sa Ginoo. So, again ha. Again, hindi nyo gid ni pag-i-miss kag mapapre-register gid kita. Oh, mapapre-register gid kita kay para malista inyo pangalan nga si uy si ano gali si Tarpulano ma-intra ni sa o pila ka bilog ni sila tanan o 195 ka bilog 1,500 sala. Oh, kung pila ka bilog ang ma-intra. Okay? So, amon na mga ang important announcement natin tanan. Kag, wala na kong Romain Lipatan, no? Kag, mula na si Kagawad Bernard. O medyo nagsako pa to din ito si Kagawad Bernard man. No? Pero, amon na mga biyanan, amon na itong anniversary sa 24. Again, ha? Aganisa. So, may 2 weeks pa. Ang ara sa Amerika, ara sa Europe, ara sa iban nga mga pungsod, pwede pa kamo kapuli. Oh. Kung gusto niyo magpuli, kag mag-intra sa aton nga anniversary, oh, mga nagasakay sa barko, pwede kamo kalisensya na nga. Ha? Pero anyway, ha? Ara kita sa City Harvest Church sa Lupwes, Mandalagan. Oh. For more details, contact lang kamo sa aton nga 1233 Radio DYVS page. Oh, message lang kamo da kag ara kita da mga biyanan. Okay? So wala na kikita tion galing kay dire lang taguro asta magbiyanan anay sa aton nga istorya anay. Oh, ang tungambal ko kagina sa aton yang sa aton tong ara na sigagawan buna. Oh, ara na. So, ang DepEd to, dapat ma-actionan gini sa aton nga DepEd. O, dapat ma-ano gini sa aton nga DepEd, mga mga. But anyway, o, antistaya man na milit, mga moyo tanay. May naman nga langit noon, Diyos mong blan, dalayon kagit sa tagsa naman mga kabuhi. Salamat gino sa siningadlaw, sa siningaga. Salamat gino sa mga katutom, salamat gino sa mga pagpakamayo. Kag thank you, Lord, kay ikaw gina nag-aupon sa amon. Lord, we pray for our government. We pray for our especially Ginoo amon nga DepEd Ginoo. Kabay Ginoo nga tagaan mo Ginoo sing kaalam ining mga nagadumala sa sininga ahensya Ginoo. Nga tanan itudlo sa mga kabataan Ginoo. Ang insakto lang Ginoo. Lord buligi ang pungsod Pilipinas. Kabalo kami nga si Satanas Ginoo nagaintra, nagadistort sang utok Ginoo sa tanan. Especially Ginoo ginasudla naman subong mga kabataan Lord. Buligi kami. Pakamayuhan kami Ginoo, buligi ang pungsod Pilipinas. Lord, we are a country in desperate need of your help. Hindi na naman gusto Ginoo nga magdugang pag ina mga problema sa pungsod Pilipinas. Lord, we need you in our country. Buligi kami Ginoo. This we pray in Jesus' name. Amen. Mga binahan, alindri sa atong studio. Kaupo natin si partner Bonard Carmona sa atong mga controls. Si partner Jory Dulia sa aton nga live stream. And once again, ini ang inyo abyan sa kanginan, Jig Zinilia, nga nagasiling, life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, diri sa 1233 Radio DYVS sa Gasabuli. See you tomorrow. See you next week, mga mayanan. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Αγαπώ Σιπίλε Κορτές, OFW σε Μιλάν, Ιταλή, Ατκαιρίνα και Κίνηξε, Σερβίσιο, OFW.
1: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan. Servisyong OFW.
2: Happy Friday, kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East countries, dyan sa Amerika, sa Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating kababayang OFWs at sa kanilang mga pamilya. Samahan niyo po kami sa isang oras ng makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roman Guevara, kilala rin bilang Kuya Roman Guevara or simply Kuya Roman, na nagaan niya sa inyong lahat. Nasamahan po kami na maglingkod dito lamang sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Samahan po ninyo ko para sa ating opening prayer. Aming Diyos at aming Ama, muli po kami lumalapit sa inyo sa oras na ito, sa araw na ito upang magpasalamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang makapakinig, makapanood, makasali, makatayong pag-participate ito po sa aming gawain. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, ng buong pagpapakumbaba, seeking forgiveness for all of our sins, for everything that we have thought, said, and done. Forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi, at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that may be Christ-like. At nawa, sa aming pakikinig, panonood, pagsali, pagtayin, pag-participate, ay maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong love, joy, peace, and strength. Magkaroon po kami ng spiritual restoration, spiritual renewal, spiritual revival, spiritual breakthroughs. Ma-recharge po muli ang bawat isa po sa amin. And we surrender all to you, God. Lahat po ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadala mga problema sa buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin na inyong dakilang pangalan. Pinapupurihan ka namin at pinapasalamatan at maging sa oras na ito, lahat itinadakila. As we pray, all of these things we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Welcome po sa ating gawain programa at video today. And we're so blessed to have with us si Rev Pastora, or para sa akin, si Ate Noemi, dito po sa Edson, Alberta. Bati ka naman sa lahat ng mga kapanood sa atin,
3: Ate Noemi. Ano ba araw, gabi, o ano?
2: Kung ano man.
3: O, magandang araw sa inyong lahat. It's a pleasure na makasama ni Pastor Roman. I'm happy na kami magkakakwentuhan ng mga magagandang bagay na ginagawa ni Lord.
2: Praise the Lord. And I'm just really happy to see you again after all this. Hindi na nga years eh, decades.
3: So many decades.
2: Dahil sa mga hindi po nakakaalam, mga kwento ko lang a little bit before we dive into to our discussion for today. Si Rev Pastora Ate Noemi ay ilahan sa mga bilang na bilang na nakita po ako when I was growing up sa mga churches na kinabilangan po namin sa Pilipinas, sa Alpha and Omega, yeah. Yembelief Church, yung una in the in the late 70s and early 80s. And then later on sa Allied Christian Church, yes. That later became All for Christ Church, also sa Pasay din, ano. But fast forward, ngayon nandito po kami together sa church na pinagpapastoran niya sa Edson, Alberta, Canada, na ang pangalan Ate Noy Minang Church mismo ay The New Joshua Generation Fellowship International. Na connected po ito sa Joshua Generation, yeah. Church based in the Philippines. Ayan, mamaya mapag-uusapan pa natin yan in more detail. But to me, this is a personal blessing,
3: mm-hmm.
2: Dahil nga bata pa lang ako, nakikita ko na po siyang naglilingkod sa Panginoon. Nakikita ko po sila ng ilan po pa po naming mga kinalakihan na mga kapatiran dun sa church. So she's practically family. Hindi na lang basta naging ka-church, pero literally is already like family. Pero
3: yes,
2: it took decades para mag-abot kami dito sa Edson, Alberta, sa Canada. Diba? I'd like to start off muna with, paano ka ba nakakilala sa Lord? Simulan natin muna doon, di ba? Paano ka na born again and later nakarating nga doon sa Alpha and Omega?
3: Oh, kasi anong Christian family talaga kami. Mm. Kaya ever since nag-start na kami, ako nung 3 years old pa lang sa church na eh.
2: Okay.
3: Kaya lumaki ako sa Sunday school.
2: Nang anong church?
3: Alpha and Omega.
2: Alpha na agad?
3: Oo. Oo.
2: Ah, okay.
3: Kasi doon yung parents ko.
2: Oh, right.
3: So dinadala niya kami nung maliliit kami, pero I remember talagang from Sunday school.
2: So in a way, nauna ka pa family ninyo sa Alpha bago kami.
3: Oh yes. Huh? Yes, kami yung mga parang mga parents ko doon na mga kapatid ko lahat.
2: Kaya, by the way, yung Alpha and Omega is one of the oldest Yembelief churches,
3: yeah.
2: No? In the Philippines. And in Pasig City.
3: Mm-hmm. Pero alam mo naman, hindi naman porkit nasa church ka na, you know, ligtas ka na.
2: Mm-hmm.
3: You have to have a personal encounter with God.
2: Mm-hmm.
3: Pero nangyari lang yon. Of course, nakakarinig ako ng salita ni Lord. Pero yung personal encounter, mga 7 years old ako.
2: Mm-hmm.
3: Doon ko lang naunawaan.
2: Mm-hmm.
3: Pero of course, lumalawak yon habang ikaw ay lumalaki at naglilingkod ka na sa church ka. So, I can say I'm really blessed na nakita ko yung growth na ginawa ni Lord.
2: Praise God.
3: Yeah.
2: No, and for your parents,
3: yeah,
2: and for your family, mm-hmm, na dinala ka dun sa simbahan.
3: Yeah. Mm-hmm.
2: Parang later on, nung dumating na nga yung family namin,
3: yeah,
2: ano, yung Viray family,
3: yeah,
2: namin into, mm-hmm, the church. Doon kayo nagkaabot-abot nung mga uncle ko,
3: yes,
2: nung mom ko. And youth ka rin yata,
3: yeah,
2: na,
3: youth,
2: ano?
3: Yeah. Mm-hmm.
2: Kaya nakasama mo sila Pastor Jerry, mm-hmm, sila Pastor Efren Biray,
3: yeah,
2: doon sa youth ministry. And then later, nung nag-start din tayo,
3: mm-hmm,
2: nung Allied Christian Church, mm-hmm, you were also there. No?
3: Yeah,
2: diba?
3: I was there.
2: And later, dinala ka rin ng Lord sa iba't iba pang mga churches and ministries.
3: Yeah.
2: If you can recall now, mula pa lang nung nasa Alpha and Omega ka, then sa Allied Christian Church and many other churches, ano-ano yung mga natutunan mong ministry? Yan. Can you start from the very beginning? Ano yung mga naging ministry mo sa local church?
3: Oh, ang pinaka naging ministry ko ay unang-una pagiging worship leader.
2: Worship leader?
3: Oo, okay. Worship leader.
2: O nung panahon na yun, song leader pa. Hindi
3: oo,
2: pa tawag
3: hindi
2: worship
3: pa,
2: leader.
3: Yeah, song leader.
2: Diba?
3: Ang gamit ko pa noon ay hymnals pa. Pero talagang meron kong pasbang ganun. Na
2: Can you still recall at least a very old hymn? Can you still recall a very old hymn nung mga panahon pa na Alpha and Omega days? May nare-recall ka pa ba?
3: Oh yeah, yung mga, pero Tagalog, di ko naman yung count your blessing name them one by one.
2: Yeah.
3: Ganyan pa kami no? Pag nasa harapan ka.
2: yung mansion over the hilltop.
3: Oh yeah, yung mga ganyan. Yeah. Yung alive, kahapon yung alive, alive, alive.
2: Ay,
3: yung
2: alive,
3: mga
2: alive,
3: ganyan.
2: So song leading, music ministry.
3: Yeah, kasi nasa choir ako nung nasa Alpha.
2: Yun. Mas chronologically correct yun, di ba? Choir muna.
3: Yeah,
2: tapos
3: choir.
2: Later, yung nagsasong leader na,
3: yeah,
2: di ba? From hymns, mm, to songs like Alive, Alive. then,
3: yung I'm Not Dead.
2: Yan, okay. So, ilan yan? Sa mga
3: He's
2: songs.
3: Not Dead pala.
2: Oh. Pwede rin kasi hindi ka papatay. Di ba? Pero yung He's Not Dead, di ba? ako. Anyways, so bukod pa sa ano music, ano pa yung mga natatanda mo, kinabilangan mo?
3: Yeah, pinaglilid ako ng mga Bible study pa noon eh, ngayon Bible cell na, no?
2: Bible study, di ba? Kung ano mga pinipilit itawag, cell group, discipleship group, no, life group, at kung ano-ano pa, pero di ba ang ending? Bible study din. Okay, yeah. Sa music, Bible study.
3: Nagdi-disciple.
2: Nung time na yun?
3: Nung time na yun.
2: Ginagamit na rin naman yung term na discipleship. Yeah. Nagturo ka rin ba ng DBBS?
3: Oh, yes. Sure. Kasi lumaki ako sa DBBS eh. Nung pwede na ako magturo, no? Inassign na rin ako. Kaya natutunan ko lahat yan.
2: I wouldn't Sunday be surprised kung nung araw naging teacher din kita sa DBBS at saka sa Sunday school.
3: Okay. Kaya marami experience, no? Tapos ano pa ba? No, pinuluto din ako after ng mga discipleship.
2: Kahit noon. Ako, ang alaala ko, sa Alpha, sa Yemi Leaf noon, and then later sa Allied Christian Church, ang mga napapakain lagi, hindi mawawala ang sopas.
3: Yeah, sopas. Kasi madaling lutuin.
2: Saka maraming papakain. Of course, pansit.
3: Yeah.
2: At saka,
3: lugaw.
2: At saka tinapay na may chispimiento.
3: Yes.
2: Diba?
3: Tatandaan mo pa.
2: Oo. Parang hindi mawawala yun eh. Kasama sa core memory ko yun na lagi may pakain ng chispimiento. Pero, lahat ng yon, ng mga experiences na yon, later naging malaking tulong, di ba?
3: Sa
2: pagpapastor mo. Kasi ngayon po, nandito kami sa Edson, Alberta, Canada. No? Kaya ako sinasabing it took years and decades bago kami nagkita ulit. Dahil dinala na siya ng Panginoon to many places, and then later on, dito nga sa Canada, that at this time ng pag-uusap natin, you've been here in Canada for how many years na?
3: I've been here for 25 years.
2: Tingnan mo yun. O yung 25 na yun, dagdagan mo pa. Ganong katagal nung huli tayong nagkita.
3: That's right.
2: Diba? 25, dagdagan mo pa. So pwedeng 3 dekada na. Paano ka nakapunta sa Canada? Kwento mo naman sa amin yan.
3: Kasi,
2: saan nagsimula?
3: Yung brother ko, pumunta sa Toronto. Mm-hmm. Naging immigrant sila ng family niya.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, in-invite kami, ako at saka yung mother ko, para magbakasyon.
2: Mm-hmm. Bakasyon lang dapat?
3: Bakasyon lang dapat. So, pumunta kami ng Toronto. Pero nagmi-ministry na ako sa Take the Nations for Jesus. Mga intercessor, naging intercessor ako, tapos worship leader. No, tapos
2: In what part of the Philippines na yan?
3: Sa Makati.
2: Sa Makati,
3: sa Buendia, dyan,
2: so,
3: yung small
2: church. You're doing ministry there, pero nagbakasyon ka in Toronto, Canada.
3: Oo, in-invite kami ng brother ko. So, nung nandun ako, siyempre may church naman dito sa Vancouver, pero hindi pa siya established kasi walang pastor na pwede. So, ayun, tinawagan ako, kinausap ako ng aming spiritual director kung maaari mag-fly ako at going to Vancouver para tignan kung anong pwedeng maitulong ko. Kung 3 months ako dito, di sabi niya, do something para makatulong doon sa church.
2: Doon sa nagsisimula. Nagsisimula ang church in Vancouver. And by the way, sa mga hindi nakakaalam, magkalayo yun eh. Yung Toronto at Vancouver, parang mo sinabing mula Batanes to Davao, di ba? Parang ganun yung layo nun, dulo-dulo yun.
3: Sa plane from Toronto to Vancouver is 3 hours to 4 hours by plane.
2: Yes. Pero pag linand, super layo.
3: Ilang days yun.
2: Pero ang point lang is, dulo-dulo siya eh.
3: Dulo-dulo.
2: Magkaibang lugar. Yeah. It wasn't necessarily na lumanding ka ng Toronto, parang katabi lang nun yung Vancouver, di ba?
3: Yeah.
2: Kasi minsan, you know, some people are, hindi naman sila aware dyan. If like, they ask me, Pastor, nasa Canada ka pala, bisitahin mo naman si ganito. Kalat-kalat ako saan-saan. But then, of course, you said yes to the spiritual leader of the church and you began helping yung church in Vancouver. So, dapat, gano'ng katagal lang yung tulong na yun?
3: Wala naman sinabi. Basta ang alam ko, kasi alam nila na 3 months lang ako dito. Kasi 3 months lang ang aking, actually, it's up to 6 months. Pero 3 months lang talaga kami up to December. So, we came here September 1st. No? So, it means September, October, November, December, kailangan umuwi na kami. Diba?
2: Ay, malapit ka pala mag-anniversary, ha?
3: Yeah.
2: Kasi September 1st ka dumating.
3: Oo. Yeah. So, ayun. Tapos, after that, pero imagine ang aking adjustment. Because pumapasok yung winter. Di ba? Nung pumunta ako ng Vancouver, iniwan ko yung mother ko sa Toronto. Tapos...
2: So even at that time, may edad na rin yung mother mo, di ba?
3: Yes,
2: praise the Lord, as of this time, boy pa rin yun.
3: Yeah,
2: at 94. Pero 25 years ago, may edad na rin siya, di ba? Hindi na rin siya basa-basa dapat iniiwan. Yeah. Pero iniwan mo muna doon.
3: Yeah, iniwan ko na hindi na pala kami magkikita uli. Umuwi na siya mag-isa. Pina-assist na lang namin siya.
2: So, but when you found yourself in Vancouver... Aba, mukhang hindi lang ito saglit na pagtulong, ha?
3: Oo. Tapos, nung third month ko na, sabi ko, ano na po? Sabi niya, can you try, mag-apply?
2: Apply for what?
3: For work permit.
2: Aba, so yung turista, mag-sustain na mas matagal.
3: Yeah, work permit, kasi hindi nakapasa yung dapat naka-assign na pastor. Hindi nabigyan ng visa.
2: Ay, yes. So, meron dapat na mga pupunta.
3: Hindi ako talaga.
2: Yeah. Pero, hindi kalooban ng Lord na magka-visa sila.
3: Yeah.
2: Ikaw yung nagkaroon. Na by the way, yung visa pinag-uusapan po natin, hindi religious visa, hindi missionary visa. It was just simply a tourist visa.
3: Tourist visa.
2: Which is the challenge sa maraming mga kababayan natin nasa Pilipinas, at kahit pa nga naglilingkod, nagpapastor, gustuhin man, pero hindi nabibigyan yung ilay ng visa, pero ikaw binigyan ka ng Lord ng visa na yun. And I remember you telling me the other day, this was before nung nag 9/11, yung nagkaroon ng terrorist attack sa Amerika. Mm-hmm. And this is so significant to mention, because kung umalis ka, kung na-delay yung alis mo, yung date ng pag-alis mo, baka hindi ka nakarating ng Canada.
3: Yes.
2: Diba? Mm-hmm. Kasi after 9/11, parang ilang buwan din yun na hindi na nakakalipad ang mga tao. Talagang it was challenging to fly, especially to North America, no? And even to Canada. Kaya even there, makita mo na yung kalooban ng Lord. May mag-a-apply dapat, hindi nabigyan ng visa. Ikaw na mamamasyal lang nabigyan ng visa.
3: Totoo yan.
2: Diba? And before pa 9/11. Mm-hmm. And now, you're being asked by your spiritual leader na aba, mag-stay ka na, mag-a-apply ka for work permit. What were the challenges of now transitioning mula sa dapat naman magbabakasyon ka lang?
3: Mm-mm.
2: Bigla ngayon, diyan ka na.
3: Mm-hmm.
2: Hindi man siguro agad-agad sa isipan mong na napakatagal, pero ba kailangan mong magstay na?
3: Yeah.
2: Ano yung mga challenges na na-encounter mo nun? Kasi lumalabas, parang bagong church planting ministry, and then magmamigrate ka pa eventually. Naisip mo ba ng lubusan na yun na yung pinatutunguan ng lahat ng pangyayari yan?
3: Hindi ko pa rin naiisip. Hindi ko pa rin mag-gets Kasi hindi, alam ko lang, pupunta ako from one nation to another kasi yun ang sinasabi sa akin ni Lord. Pero hindi ko naiisip na mag-i-stay ako dito. Especially look at the yung weather. Yun ang una kong challenge.
2: Ang Pilipino, okay lang sa ang Pilipino, excited lang sa snow sa umpisa.
3: Sa umpisa.
2: Oo, diba?
3: Kung ganyan-ganyan ako sa snow, no?
2: Pero pag tumatagal na, ang hirap pala mo ngayon.
3: Ang hirap. Sa Vancouver, hindi masyadong maginaw. Pero at that time, maginaw na sa akin yun. Kasi nag-positive 2 lang naman sila or negative 2.
2: Pero big deal na yun
3: sa akin. Nakakaiyak. Tapos, yung experience ko na at that time, biglang nag-snow na hanggang hita. Tapos nandun ako sa, hindi ako makalabas. Takot na takot ako. Challenge yun sa akin. Takot na takot ako. Tapos nag-iisa ako.
2: The weather. And that you were alone.
3: Alone. Diba? Tapos yung adjustment sa mga tao. Even Filipino, nag-iiba na sila.
2: Totoo.
3: Nandun na sila na sila sa culture dito.
2: Makikisama ka.
3: Yes.
2: Iintindihin mo yung pinagkaiba nila. Mm-hmm. Babae ka pa.
3: Yes.
2: Diba? Mm-hmm. Challenging din even for a female pastor to either start or continue ministry. Mm-hmm. No?
3: Tapos isa pa, pag magbibisita ako, tapos winter, magbabas ako, wala pa akong sasakyan .
2: Mm-mm.
3: Kailangan matutunan ko lahat yun.
2: Mm-mm.
3: Magte-train ka, magbabas ka. Minsan, maiiyak ako dahil ang lamig-lamig. Minsan, 1 o'clock na ako, AM uuwi dahil magbabiyahe ka pa, may oras yung bus. Ang hirap nun.
2: Mm-mm.
3: Sabi ko, Lord, hindi ko kaya, pauwiin mo ako. Uwi mo ako sa Pilipinas.
2: May ganun ding moments.
3: Oh, yes. May time na mag-isa ako, umiiyak ako. Tapos magkakasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo.
2: Mm-hmm.
3: Yun, parang...
2: Well, at the same time, may ginagawa kang ministry,
3: yes,
2: di ba? Mm-hmm. Na tinutulungan mo nga, yeah, paano ito magtuloy-tuloy.
3: Tapos yung adjustment ba, alam mo, sa Pilipinas, iba pag nagpipreach ka eh.
2: Mm.
3: Masyadong challenging sa akin yun.

0: nag-aral ako. Everything nasa library ako. Tapos,
1: you would go to the library.
0: Oh, magbabasa ako, magre-research ako.
1: Okay.
0: Even yung mga good speaker, magbabasa ako para matutunan ko siya. Tapos, nagsasalita ako, nagpipitch ako sa salamin. Ah, ganun yung ginawa ko. And then, yung mga pitching ko, sinusulat ko talaga yan.
1: Parang nakwento mo rin sa akin na minsan nga kulang na lang memorizing mo pa yung preaching mo.
0: Nung nag-uumpisa ka. Seven pages. No? Pero ang hirap noon, pagka nasa harap ka na nawala yung ano mo, parang, anong gagawin ko?
1: Siyempre nangyayari yun, di ba? Na kahit sabihin mo na memorize mo na siya o prepared ka, pero paano pag may nakita ka lang na na-distract ka?
0: Oo.
1: Di ba?
0: Marami beses yan. Na-stress ako. Sabi ko, dumating yung time, Lord, ayoko nito. Then one time, sabi ko, Lord, ayoko na. You have to teach me.
1: Yes.
0: I want to be led by the Holy Spirit. Kung anong sasabihin ko. You know, powerful talaga eh si Lord.
1: Amen.
0: Miracle.
1: Amen.
0: Doon ko na nakita na, yun, unti-unti, hindi ko na kailangan, ano lang, yung outline lang. Whatever the Lord has put into my heart, yun yun.
1: Sinurrender mo na sa Panginoon,
0: di ba? Hindi ko kaya, pero...
1: Which yung ginagawa mo na, wala mo masama doon, kasi una nga, talagang nakaka-inspire nga yun eh, kasi ito yung challenges mo. Di ba? Kasi hindi mo naman akalain na
0: wala akong
1: papupuntayin ka pala talaga dito to start a church and to even migrate here. That was not the plan. Yung iba siguro, Pinas pa lang, nagpi-prepare na sila. Yeah. So you had to do everything step by step from here, di ba? Mm-hmm. So wala mo masama doon sa in-effort mo. Pero talagang makikita mo rin doon na apart from the Lord, di ba?
0: Yeah.
1: No, siya pa rin talaga.
0: Kailangan, kasi nakita ko yung challenge, pero kailangan tulungan ko yung sarili ko, the help of God. Then I learned to depend on Him. Lord, wala akong magawa, nahihirapan ako, pero I just trust You. Then unti-unti, no? So may invite-invite sa mga kung ano-ano, no? I have to speak with both. Of course, maandun yung kaba at first. Pero by the help of God, maraming mga challenges ako na-experience sa Vancouver kasi iba-iba na yung mga tao eh. Kasi yung mga Pilipino, iba-iba na eh. Yung nakagawian na nila, nagbago na. Kaya natutunan ko yan, paano ako makikipag-relate sa kanila, paano ko i-handle yung mga problema na hindi ako ma-stress, no? Nakaka-high blood. Di ba? Nakakasakit ako first time kung magkasakit, no? Ng iba-ibang sakit.
1: Nang dahil sa... Actually, pag may ministry, di ba? Dahil sa mga nagiging experience sa ministry. Mm-hmm. And again, this is very inspiring for me personally to hear. And I'm sure pati iba rin mga kapatiran natin, lalo na yung nagpapastor din. Kasi marami rin pastor na naranasan yan. Yung napunta sa mga lugar, na akala nung iba sa Pilipinas, naging napakadali lang nung buhay mo dito, naging napakasimple lang nung ministry mo dito, o mas maganda. Minsan may ganun pa yan ang feeling nila, ay, mas maganda na yung naging ministry. Pero sa atin naman, kahit saan yun di ba? Whether it's in the Philippines or in Canada.
0: Saan ang dinadala ni Lord?
1: Di ba? Lahat naman niya may mga challenges yun Pero nakita mo sa iyong buhay paano si Lord ang kumilos, paano ka nakarating. At siya rin yung nagturo sa iyo nung meron ng mga naging mga challenges. No? Kasi bilang pastor, so bukod pa dun sa nagsisimula yung church, tapos mag-a-adjust ka sa mga tao kasi iba na rin sila sa Canada, and then you had to minister in English, which is not easy, ha? Hindi rin madali yun. Pero nararanasan din ng pastor ang marami pang ibang mga pagsubok, tulad for example yung pag may aalis na leader o may aalis na member, di ba? Nangyayari yan sa lahat.
0: Ay, oo. Ang bigat kaya. Sakit sa loob yung inalagaan mo, tapos biglang aalis, o yung iba-ibang klaseng problema.
1: Iba't ibang dahilan.
0: Solve mo, tapos yung responsibility mo sila, accountability mo. Bakit nawala ito? How many family? Ano naging problema? Na-stress talaga ako dyan. Tapos mabigat sa isang pastor na mawawalan ka ng miyembro. Tapos mauubos, hindi mo maintindihan, you have given. Para sa'yo, nabigay mo na lahat yung effort
1: the best.
0: Mo. Bakit ganun pa rin?
1: Ano pa ba yung kulang?
0: Ano pa kulang? Bigay ko na yung buhay ko. Halos ano yung...
1: Minahal mo.
0: Minahal mo. Nalagaan mo.
1: Nag-serve ka. Tapos kung yung knowledge mo, yung kung yung alam mo, in-impart mo din naman sa kanila. Ako personally, masakit din

0: yun, but it's also very humbling, di
1: Yeah,
0: ba?
1: very
0: Kasi
1: humbling.
0: nakikita mo na talagang kasi church naman ni Lord dito eh. Tayo ay stewards, no? Co-shepherds, under-shepherds niya. Di ba? At sa mga panahon na yon, na kahit hindi naman natin gusto na mangyari yung mga ganung mga bagay, pero nangyayari,
1: Nangyayari.
0: makes me at least to trust in the Lord more.
1: Yeah, yun
0: And
1: ang
0: also,
1: natutunan ko
0: later
1: rin.
0: on, di ba yung magpatawad?
1: Yes.
0: Lalo na pag halimbawa, sinaktan ka rin nila, di
1: Yeah.
0: ba?
1: Mahirap, mahirap yung maranasan yung ganun. Kasi mahal mo yung mga tao, tapos hindi mo maintindihan bakit nila nagawa.
0: Paano tayo nagkakasakitan, no? It's
1: Oo.
0: either sinaktan nila tayo
1: Oo,
0: or
1: nasaktan.
0: nasaktan pala natin sila. Na hindi
1: Yeah.
0: naman natin iniisip yun, no? Sinasadya, di ba?
1: Totoo. Pero God is good. Tinuruan niya ako paano i-handle yung mga bagay na ganyan. I-entrust mo lang kay Lord. So I try to be positive. Ano
0: Amen.
1: yung matututunan ko from out of it? So yun ang tinuro sa akin ni
0: And
1: Lord.
0: along the way, while you were dealing with these challenges sa ministry, legally, kailangan mo ayusin yung papers mo.
1: Oh,
0: Di
1: yes.
0: ba? Kasi nga, dumating ka lang as tourist. Di ba? So, can you still recall paano na naayos eventually yung papers mo that eventually
1: Yes.
0: led to where you are now?
1: Yun nga, sabi kasi ng aming head, I tried to get a work permit.
0: Okay.
1: So, nag-research ako pa paano.
0: Di ba
1: Pero,
0: na hindi mo rin naman
1: hindi ko
0: alam
1: naman
0: yun?
1: alam. Nag-research lang ako sa sarili ko. Kasi lahat naman, hindi ko naman pwede iaasa yun sa mga miyembro, no? Nag-research ako. So, nakakuha ko ng ano, mga kung paano gawin, information. So, nag-apply ako. Gumawa ako ng application. Work permit muna, no? But, by surprise, 2 weeks lang nabigyan ako ng work permit.
0: Di ba?
1: Nagbayad ako ng, I think, $150, no? Para
0: This
1: lang
0: was 2000. Ano na
1: 2020,
0: yan?
1: 2000, 2001.
0: 2001, oh, di
1: Yeah,
0: ba? Pero sa
1: 2001.
0: totoo lang, di ba, pag wala ka naman pera, kahit pa 100 Canadian dollars yan, kahit pa sabi mo may savings ka, di ba? May
1: Oo.
0: natabi ka, mahalaga ang bawat
1: Mahalaga,
0: pinalabas mong
1: oo,
0: pera,
1: mahalaga.
0: no?
1: So, $150, ano? Pero by surprise din, binalik ang $150 ko.
0: Amen.
1: Kasi ang application ko din doon ay clergy. Wala
0: Okay.
1: namang word na pastor doon eh. Kasi nung ni-research ko siya, dapat lalagay mo clergy. So, na-surprise ako, 2 weeks lang, meron na akong work permit.
0: Oh, di ba?
1: So, I can just ano, renew that every year. No? Pero nakaranas lang ako ng renewal ng ano, isang beses lang eh. Tapos nag-apply na kagad ako. Sabi ko, Lord, hindi pwedeng ganito. Kasi pag umuwi ako, baka hindi na ako makabalik. Eh, ito na yung nag-speak na sa akin na mag-stay ako. Paano ngayon?
0: Nararamdaman mo
1: Nararamdaman ko
0: na.
1: na. Wala na akong choice kundi to embrace, ano,
0: Yung calling.
1: calling mo sa akin.
0: Nandito ka sa
1: O, nandito
0: Canada.
1: ako sa Canada. Na-adjust na kasi marami na mga words sa akin si Lord. Yung situation, nananaginip na ako, no? Dahil sa sobrang hirap yung mga challenges ko. Sabi ko, Lord, balik mo na ako. Pero nag-speak si Lord eh. No?
0: Meron kang personal struggle, meron kang personal challenges, pero dahil nangungusap naman si Lord sa iyo, nagiging malinaw yung dapat mong gawin, which
1: Yes.
0: is ay dito ka.
1: Dito
0: So
1: ako.
0: ayusin mo na nga yung mga
1: Inaayos ko
0: dapat
1: na.
0: maayos,
1: Yeah.
0: no? But thank you Lord kasi saglit lang you had your work permit and then after that, PR na ba agad 'yon?
1: Yeah, PR na kaagad yun. Pero
0: PR, permanent
1: very
0: residency.
1: seldom na mangyayari yun na from tourist. Mahirap yun. Pero the Lord led me doon sa tamang mga tao na lalapitan ko, na miski na hindi sila mga Christian, mga yun na immigration lawyer,
0: Pero yun
1: tinulungan.
0: yung nakatulong sa'yo.
1: Yun, oo, tumawag lang ako sa kanya. Tapos yun,
0: Ito ba ibang lahi?
1: ibang
0: Ito yung
1: lahi, oo,
0: taga-Chile ba
1: Chile
0: yan?
1: siya, oo. So, yun, tapos sabi niya, yeah, I'm willing to help you, sabi niya sa akin. Pero biruin mo ang sabi niya sa akin, eh, but you have to pay me like $2,500.
0: The napakalaking
1: Napakalaki
0: amount
1: at that time sa
0: noon.
1: kukukunin yun.
0: And again, sa lahat ng mga pastor, especially, di ba, nagkakaintindihan tayo na alam naman natin God will provide at nagsisave din naman tayo, pero napakahalaga sa atin eh, nung resources eh.
1: Yes.
0: So, yung 2,500 Canadian dollars, napakalaking amount noon,
1: Money.
0: no? Di ba? So, what happened there?
1: Eh, sabi ko lang doon sa lawyer, sabi ko, you know, I can't afford that kasi napakalaki. Ah, okay. ah, nagsiserve ka naman kay Lord. Sabi niya, okay,
0: oh, diba?
1: Bigyan ko na lang ng, ano, bayaran mo lang ako ng $1,500.
0: Praise the Lord.
1: Tapos, hulugan pa.
0: So, oh, diba?
1: Habang hindi na tatapos yung papers mo, you can,
0: ano. Na, I have no doubt. Na kunyari lang, ha, kung pinanindigan talaga niya na 2-5 yun, I have no doubt that God would have still provided for you, di ba? Mm-hmm. Pero pinakita ng Lord dun yung pagkilos niya dun sa buhay nitong person na to.
1: So tinulungan niya ako, sabi niya, just pray, kasi ikaw naman eh, pastor, sabi niya. So sabi niya, we need to wait for 18 months para ma-approve yung papeles mo. So yun, maraming mga requirements, tumatawag ko sa Pilipinas, kunin yung aking diploma, yung lahat ng mga accomplishment ko.
0: Oh, diba? Kasi hindi ka naman, hindi ka naman prepare, di ba? Kasi kung pinano mo yun, dapat bit-bit mo na lahat yun pa punta.
1: Yeah, diba? Punta yung mother ko sa UE, University of the Isapu, eh. Punta siya sa ATS kasi nag-take ako ng ano doon, ng maseral doon sa ATS. Kinuha niya yung diploma ko, lahat, mga transcript ko, lahat ng mga trainings
0: akala ko mo biglang magiging ano pala yun, magagamit mo pala lahat ng yun, no? Kasi so, for sure, there was a time na, diba, parang tapos ka na doon, tapos ka na doon sa schooling, even yung sa ATS, pero yung pala gagamitin ng Lord lahat ng lahat yun para sa application.
1: Ang dami kong papeles ng supporting papers para ma-approve ako. Kasi yung ang aking ano, ang aking application ay skilled worker.
0: Okay.
1: Yeah, para maging immigrant ka.
0: Okay.
1: So yun, after 18 months tuwa ako. Pero bago pa yan, sabi ng aking lawyer, sabi niya, pero you have to go to Seattle or sa ano ba, sa Buffalo. Para doon ka interviewin.
0: Kasi sa yung Buffalo?
1: Sa New York.
0: In the US?
1: Yeah.
0: So, bakit?
1: Andun yung Canadian Embassy. Kailangan lumabas kasi ako ng bansa.
0: Okay, so...
1: Doon ako interviewin.
0: Paano ka nagka-visa? May visa ka na sa US? Huh?
1: Wala akong visa. So, eh, kasi tourist yun? Tapos, sabi niya, sumulat sa akin ng ano, ang Canadian Embassy, dito ka na lang sa Seattle, malapit lang yun eh.
0: Oh, pero US pa rin yun.
1: US pa rin. Oh. Sabi ko, okay, I have to, sabi ko, get a visa, sabi ko, gano'n. Oh. So after, I think, 1 week, 2 weeks, tumawag uli yung lawyer, sabi niya, hindi ka na nire-require mag-interview, kasi lahat naman okay yung papers mo.
0: Praise the Lord, no? Makikita mo, kamay na naman
1: yeah,
0: ni Lord
1: kamay
0: John.
1: Kamay na naman ni Lord John.
0: Yung dapat ay mahirap, pinadadalinan niya.
1: Yeah, pinadadali kasi pupunta pa ako, kuha ako ng visa, tapos pupunta pa ako ng Seattle, interviewin lang, no.
0: And those moments are important, no? And even to recall now kasi yun yung mga nagpapaalala sa iyo na ay kalooban talaga ni Lord to na nakarating ako dito kasi hindi mo siya pinipilit. Kasi marami rin na ginusto yung kung saan ka napunta. At talagang pinipilit nila to make it happen. Pero pag hindi kalooban ng Lord, eh, di ba?
1: Very smooth lahat.
0: Oo.
1: No, do syempre dapat kang kumilos at may gawin ka, pero very smooth ang mga papers.
0: Pero those moments are confirming to you na
1: doon
0: talaga, I see Lord talaga to.
1: Kamay talaga ni Lord lahat.
0: That's right.
1: So after 18 months, dumating talaga yung aking passport with, na at yung papers.
0: How did that feel? Diba?
1: Tuwan-tuwa talaga ako, tapos nagmadali ako kasi ang immigration, binibigyan lang ako ng 21 days para lumabas ng bansa. Para pagbalik ko, matatakan siya sa immigration na ako, immigrant talaga ako.
0: Yeah, yeah.
1: Sabi sa akin ng lawyer, wag kang uuwi ng sasagarin mo yung 21 days kasi baka may mangyari. Uulit ka na naman from scratch ng application. So, 19 days pala, bumalik na ako dito.
0: Wonderful. And after getting your permanent residency, how long did it took for you to get your citizenship?
1: Oh, you have to count 1,000, I think 1,200, I forgot the exact number. Ganong days para mag-apply ka ng iyong citizenship.
0: What year was that?
1: 2000, nag-start ako ng 2006.
0: Okay.
1: To apply for citizenship.
0: And then you became a citizen noong?
1: 2009.
0: Isipin mo yan. So dumating kang tourist ng 2001, fast forward, 2009, naging Canadian citizen ka na. Praise the Lord. At ako ha, kasi nga, we just reconnected after 30 years, when I was hearing from you yung kwento. Sabi ko nga, sa'yo yun yung major reason ba't ako But sinugod na kita dito sa Edson Alberta. Kasi nga, 3 years ago, I went to Canada to do a concert tour. Pero wala siya yata dito nung time na yon. And then ito, bumalik ako ngayon at this time, kahit mga 2 hours away from Edmonton where I'm staying now. Sabi ko, hindi, pupuntahan kita dyan. At ang isa sa nga sa rason doon, because I want to hear from you yung story, paano kumilos sa Lord, ang Lord sa iyong buhay. And I'm really so happy, and I give glory to God hearing all of these things from you. And yes, at right now, isa kang Canadian citizen, di ba? Isang, isang license, with a clergy or pastor or reverend here in Canada. And again, besides that, she's practically family. Yung pag may mga nakita ka growing up na nagsiserve sa Lord, na nauna sa'yo, di ba? You'd like to really know, kamusta na sila ngayon? Yeah. Di ba? Naglilingkod pa rin ba sila sa Lord? Mm-hmm. Ano yung naging bunga nung nagtuloy-tuloy sila sa paglilingkod sa Lord? Aware na rin naman ako na hindi naman yan talaga madali at marami rin pagsubok. But I give glory to God,
1: praise God,
0: that I had the chance to not only reconnect with you, and here, we're shooting sa church facility po nila dito ngayon sa Edson, Alberta. Isang napakagandang church facility. They do a lot of ministries here. Again, it's called the New Joshua Generation Fellowship International. Na-connected po sa Joshua Generation in the Philippines, na dati ang pangalan ay Take the Nations for Jesus, na dati ang pangalan ay Corpus Christi. Yan ang pangalan ng ministry na yan. Pero here in Canada, we're just so blessed to see paano patuloy kang ginagamit ng Panginoon. And the other day, we were here for their Sunday service. At hindi lang Pinoy. In fact, mas marami nga yung ibang lahi. Yung mga, kumbaga, local Canadians here in Edson. And almost every day ang ministry mo dito, di ba? Could you just very quickly mention yung schedule mo, yung napaka-busy mong schedule from Monday to Sunday, para magka-idea lang sila ng ginagawa mo every week.
1: Yeah, every day meron kaming morning prayer online.
0: Okay.
1: No, tapos punta ako dito for the intercessory prayer.
0: So today, Monday, di ba? Yeah. Monday, may prayer ka kanina.
1: Yeah. Tapos evaluation na rin yun, yung nangyari ng Sunday. Then Tuesday is kids ministry.
0: Okay.
1: No, then Wednesday may intercession kasi binibigyan ko ng way yung iba na hindi maka-attend na pwede ng Wednesday.
0: Kasi ganun yung nasa ibang bansa.
1: Yes.
0: No? So yung pastor, nag-a-adjust siya kung kailan available yung mga rini-reach out mo.
1: Yes.
0: So example yun, Wednesday, di ba?
1: Thursday is our discipleship training. Tine-train ko sila yung,
0: Lalo na yung mga prospects mo rin siguro, no, na lalong magamit sa ministry. Mm-hmm. Like you've been discipling people to lead, to preach, to teach, and so on. Dahil nga multi-talented ka, lahat, dinisciple mo na sa kanila. Tulad pati Glory ng pagluluto at pag-cater, which brings me to the ministry that you do on a Friday, which is a very amazing ministry, yung Mercy Ministry. Can you tell us about that?
1: I can say that God has blessed us with this kind of ministry. Mm. Kasi yan ang sabi ng Bible, feed the hungry.
0: Yes.
1: Right? So, nag-open si Lord ng door, especially nag-start kami niya during COVID days. Mm. No? Sandwiches lang binibigay namin. Mm. Then later on, sabi ko, hindi naman sapat sa kanila yan. Mm. So, nagbigay talaga kami ng day na nilid ni Lord na Friday because the next day, wala mga pasok. So, we have time para mag-prepare, no? Mm. And praise God, yung mga members po, sila nagbibake ng mga cake, ng mga cookies, gumagawa ng sandwiches, nagluluto ako ng meal, no? Inalagay namin yan sa mga containers, sa mga...
0: Sa isang magagandong container, na properly labeled pa. Yeah. Kasi... isa rin sa nalaman ko, bago ka nag-Canada, caterer ka rin pala sa Pilipinas. Mm-hmm. Bukod sa inagluto ko nga sa church, pero even sa pagpapakain sa mga pinapakain nyo, yung Mercy Ministry, di ba? Gusto mo presentable pa rin.
1: Yeah, kasi dapat importante din sila, no? Makita nila na importance, ma-feel din nila yung love ni Jesus.
0: And right now, every Friday, di ba, nagluluto ba o nag-distribute ng Friday?
1: Yeah, nagluluto din. Sama-sama kami dito, nag-prepare ng pagkain. Then may nagdi-distribute ng pagkain. Mga 40 a person yan every Friday. Ginagawa namin yan.
0: Kasi again, for the knowledge ng mga viewers natin na hindi masyado familiar sa situation sa Canada and in America, in many parts of the Western world, may tinatawag na homeless. Yes. Pero ayaw mo nga tawaging homeless, di ba? Kasi parang dinideclare, di ba, sa katila na gano'n.
1: At saka pero, sila nahihiya sila pag tinatawag sila homeless.
0: These are people na minsan di mo na maintindihan ba't nga nagkaganon. Pero isa na doon, mga naging addict na sila. Or baka may mental health problems,
1: bankrupt.
0: You really find them na nakapakalat-kalat sa mga sa labas.
1: Yes. Mm-hmm.
0: No, minsan nakaka-amaze na kahit winter.
1: Yeah, nakakaawa sila. Imagine, Pastor Roman, negative 30, saan sila, di ba? So yan yung naging burden ko. Kaya we are praying for bigger place para, ano, para meron silang, kahit pagkamalamig, meron silang mapupuntahan.
0: You can shelter them.
1: Yeah, shelter them. Tapos mapapakain mo sila, busy man lamang mga kape-kape para mainitan sila. Pag makita mo sa kanila, talagang nagsusugat yung kanila.
0: Yes, mga, frostbites.
1: Ano, frostbites, ang tinatawag doon. Sa bush sila nakatira, no? And then, yung government din, minsan, lalo yung mga pulis, aanuhin sila, pagulihin sila, no?
0: Minsan, parang napatanong, di ba daw yung mga yan sa inyo? Bakit nyo ginagawa yun? Ano na sabi nila?
1: Oh, yeah. Bakit nyo ginagawa ito sa amin? Yeah, siyempre, that will start our...
0: Paano sila masyarahan, di ba? And some wonderful ministry.
1: Mm-hmm.
0: At yan naman din ang sinabi sa atin ng Panginoon, di ba? Sa New Testament, di ba? Ginagawa natin para sa kanila, people in prison, people who are in the situation, ginagawa natin for the Lord. Di ba? So una, for the Lord.
1: Yes.
0: And then secondly, dahil para ma-reach yung community at ma-evangelize
1: sila. Yeah. Also, praise God, Pastor Roman, ano, the Lord has given me yung mga members na they work wholeheartedly para sa ministry na to. You have observed yesterday.
0: Yes.
1: They work hand in hand.
0: Whether dun sa pagluluto nung whether it is a cake or yung food, yung pagpuput them together, pagpapak, and of course later the distribution. And what a wonderful thing it is that the church is involved in doing this ministry, helping you out para magawa tong vision na to na binigay ng Lord sa iyo. Nung COVID, muntikan ka nang mamatay.
1: Oh, yes.
0: Diba? Muntikan ka nang mamatay. Ano nangyari dun? Could you still recall?
1: Kasi...
0: So, this was 2021? Okay.
1: Yeah, 2021.
0: What happened?
1: Parang nagpunta lang ako sa hotel No, doon sa hotel na kung saan ka nag-i-stay. Yung pala, may mga workers doon na nag-ano na sila, nag-lockdown sila dahil...
0: Gusto ko yung promote yung hotel na yun, Econo Lodge. Oo, kasi mga kapatiran natin, yung mga naroon. Kaya pag kayo napunta sa Edson Alberta, doon kayo mag-stay. Suportahan niyo yan, yung Edson Lodge.
1: So, marami kaming nahawa.
0: Okay.
1: Yung mga member. Mm-hmm. Pero akong pinaka-worse.
0: Okay.
1: Kasi, pero wala ako nararamdaman.
0: Naumpisa?
1: Naumpisa. Kasi sa mawawalan daw ng lasa, you know. Tapos lalagnatin, wala naman ako. Pero, syempre, nasa bahay ako, pero meron akong nararamdaman.
0: Ano yung bigla mong naramdaman na?
1: Nangihina ako.
0: Okay.
1: Buti na lang meron akong oximeter.
0: So, na-check mo?
1: Na-check ko. Na bumababa na yung oxygen ko.
0: Okay.
1: Tapos, hindi na ako, nangihina na yung tuhod ko.
0: Okay.
1: Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? I know you are a healer, pero may mga instruction ka. Give me wisdom what to do.
0: Yes.
1: So, nung ano ko na siya na, tumawag ka ng 911. Hmm. Pero bago ako tumawag ng 911, nagpack na ako ng gamit ko. Di ba? Umupo ako, kinuha ko yung mga damit ko, lahat ng mga personal, ano ko, yung presence of mind.
0: Yes.
1: Yan, hindi ako nag-rattle. So, lahat, mga yung gamit ko sa cellphone ko, lahat, basta lahat.
0: Yun ang isa sa importante. Yeah. Dapat may presence of mind. Pa rin.
1: So, tumawag ka agad ako ng 911. Binigyan nila ako ng instruction. Open all your doors. Ganon. Mupo ka sa isang tabi. Dumating ang tatlong medics. No? So, yun. Wheelchair. Inano na ako, stretcher. Dinala na ako sa emergency.
0: Sa hospital dito sa Edson.
1: Yeah. Hmm. Padating doon.
0: Now, by the way, Edson is a relatively small town.
1: Yeah, small town.
0: It's a small town.
1: Small town.
0: So, may hospital siya. Yeah.
1: So, praise God, ang naka-ship doon, night ship, yung aking family doctor.
0: Mm.
1: And he is also a believer. Kaya sabi niya, what happened, pastor? So, tapos tinignan niya kagad ako, sabi niya, naku, punong-puno ng tubig ang iyong baga.
0: Oh, no.
1: Sabi niya, you are in a critical situation, sabi niya ganun. Mm. But I will try to help you, sabi niya ganun. Pero hindi, kulang ang facility dito.
0: Hindi kaya, hindi no kaya. Hospital dito.
1: Gusto niyang tumulong, pero hindi kaya. Mm. Pero critical na yung alagay ko, sabi niya ganun. Anytime, pwede ako mamatay.
0: Mm-mm. At so, marami talagang namatay yung time na yun.
1: Eh, because Delta, pneumonia ako. Yes. Pinaka-highest na. Uh-huh. Pero praise God, binurbay ni Lord yung doctor na ito. At siya mismo nag-ayos ng papers ko para i-airlift ako. Dalhin ako sa mas malaking hospital.
0: Diba? Helicopter ba?
1: Helicopter
0: ka?
1: Yeah.
0: Ikaw ba nakasakay na ng helicopter no? First time? Alain mo yun, ano?
1: Yes.
0: Kahit sa sakit mo, aba, yes. Pinatikim pa sa'yo ng Lord ang helicopter.
1: Although, hindi ko naman naramdaman kasi sinedate
0: ka na.
1: Kasi kailangan na dahil punong-puno na.
0: Sa'yo lang hindi ka nagpa-picture bago ka isinakay, no? Saan nagbigay ka ng instruction na picture?
1: Maisip kaya yun, ano? Ang naisip ko lang doon, tinawagan ko yung aming pastor.
0: Yan.
1: Kasi presence of mind pa.
0: Yes, oo.
1: Kasi hindi nila malalaman kasi dito.
0: Tinawagan mo yung pastor nyo in Vancouver. Okay.
1: Para sabi ko, ito yung pangalan ng aking mga pamangkin. Ano, doctor kasi isa kong pamangkin. Eh. Hanapin mo siya sa Facebook, ito ang pangalan niya. Tapos, i-connect mo siya, sabihin mo kung ano nangyari sa akin.
0: Kaya nakarating din sa amin yun eh, na kailangan ka ipag-pray. Yeah. Diba? Which again was important because hindi pwedeng hindi alam ng mga mahal mo sa buhay. Ano na nangyari sa'yo?
1: So nakarating yon sa Brazil.
0: Yes.
1: So nagpray sila, bigay sila ng 24 hours prayer sa Alpine Omega nakarating yon sa mga kamag-anak ko sa US kung saan nakarating yung mga prayers.
0: And then you were airlifted to
1: dapat sa Edmonton pero punong-puno ang hospital. So dinala nila ako sa Calgary Hospital.
0: Na again, blessing pala yan, no? Dahil
1: yung dati kong mga kasambahay sa Pilipinas
0: andun pala.
1: Na ang turing pa rin sa akin ay kapamilya, ate din ang tawag sa akin.
0: That when you needed people to be there for you, pinovide na rin ni Lord.
1: Sila din ang nag-alaga sa akin after na malabas na ako sa hospital na hindi ako kasi makalakad. Naapektuhan yung nerve ko.
0: Ganun katindi.
1: Naka-wheelchair ako. Pero yun ang sinabi sa akin ng doktor. Pero sabi ko sa niya, no. Kasi imagine naman, Pastor Roman, kung ako magpipris na ka-wheelchair.
0: Hindi mo tinanggap na gano'n ang mangyayari.
1: No, bigyan mo ako ng therapies. So bago ako lumabas, araw-araw, pinapalakad ako, minamassage yan. No? Pinapractice ako sa stairs para makalakad. Though, mahina.
0: And again, isa sa mga nakaka-inspire yun, ha? Kasi syempre, doktor na yung nagsasabi sa iyo eh. Pero hindi mo tinatanggap na yun yung magiging future mo, 'di ba? Nanampalataya ka na hindi ma-re-restore ni Lord, no?
1: So yun, paglabas ko, sila ang kumuha sa akin yung family na yun na nag-alaga for 1.5 months. Sila nagpa-practice sa akin sa paglalakad, pinapakain nila ako sa ipin-repair nila yung master's bedroom nila para sa akin, imagine.
0: Okay, thank you Lord for them.
1: Si Lord. Tsaka sila, orchestrated ni Lord lahat eh. Imagine kung sa Edmonton ako, sino mag-aalaga sa akin pag lumabas ako?
0: Na yung mga yun, mga nakasama mo, saan pa? Pilipinas pa, diba? Kaya tingnan mo yung pagkilos ng Lord sa pagdala sa'yo sa Canada. I'm following your story from the time na dinala ka ng Lord noong 2001 na para lang mag-tourist kayo ng nanay mo to your brother na later on, diba, passed on na rin, di ba? Pero ginamit ng Lord siya sa pagpunta dito para makarating ka. At sunod-sunod na yun, di ba? Tiba pa mga ginamit ni Lord hanggang sa pagdating dito sa nung nagkasakit ka at nangailangan na may mag-aasikaso, pinaspalang-pala, piniprepare na ni Lord.
1: Piniprepare na lahat. Tsaka naging Christian sila nung time na sila ay aking kasama sa business ko.
0: Praise God.
1: Kasi may mga Bible study yan sila every Saturday.
0: Even yung naging pastoran nyo sa Vancouver, di ba? Parang yun din yung ginamit ng Lord para yung makapagsimula din doon, ano? Ng gawain in that area. And this brings me to in a sense, the conclusion of our very wonderful discussion. Sabi ko nga sa'yo, kaya nung sinugod na kita dito, sabi ko gusto ko talaga makakwentuhan ka. At hindi lang ako yung makarinig. Di ba? At hindi lang yung ako yung makarinig, gusto ko marinig din ng mas marami mga tao yung naging pagkilos ng Lord sa iyong buhay. Kasi right now, siguro on the top of your head, ano yung at least top three or four na lessons na masasabi mong natutunan mo, tinuro sa iyo ng Lord nung pinadala ka na niya dito sa Canada at dito ka na pala maglilingkod sa kanya? Try lang natin, at least, ano yung pinakamabilis na pumasok sa isipan mo na top three, top four lessons na we can share to others?
1: Pinaka number one is obedience. Pag nag-obey ka kay Lord, when you have the calling and the right word from the Lord in His voice talking to you, calling you, huwag ka matakot. Kasi kung ako, minsan, pag inisip ko yung sitwasyon ko, nag-iisa ako, ano mangyayari sa akin, ano, pag nagkakasakit ako. Pero I learned to trust God and just obey Him. So nung makita ko na nag-obey ako, dun nagiging, lalo niya i-reveal yung self.
0: Nauuna kasi yung obedience eh, di ba? Hindi nauuna yung mga pangangailangan na yung obedience.
1: Oo, yeah, obedience kagad. Hindi ko inisip to, saan ako kukuha ito, ibibigay sa akin ng church o ano. Basta
0: kasi ibabaliktad, ang una munang tinitingnan yung ibibigay sa kanya, yung paggastos niya and all. No,
1: ang naging number one sa akin, glory to God, yung obedience, yes. Maging tama na dito talaga ako, Lord.
0: Yes.
1: Kasi ang alam ko, natutunan ko nang ako'y sa Panginoon nag-aaral ako na pag nag-obey ka, bahala si Lord sa iba.
0: Uh-huh.
1: Yan ang pinaka nakita ko. Mag-obey ka lang, hindi kanya pababayaan.
0: Uh-huh.
1: Until pumunta ako dito sa Alberta, nag-start na naman ako from
0: kasi
1: zero.
0: from Vancouver, you spent how many years there?
1: Yeah.
0: Ilang taon ka doon?
1: 9 years.
0: 9 years. So okay na yung church
1: yeah,
0: noon, di ba?
1: Okay, pwede ka naman, na rin ako
0: pwede
1: sa buhay
0: ka namang tumagal na doon eh.
1: Yeah.
0: Pero nakarinig ka kamo sa Lord, which probably is the second lesson, na yung ginagawa mo dahil nakikinig ka sa Holy Spirit sa pinagagawa niya sa'yo. Diba?
1: So dito, nag-trust din ako kay Lord from scratch.
0: Mm-mm.
1: Pag sinabi na isang katitira, bahala si Lord kasi yun ang sabi niya eh. So, hipo
0: ba? Sa akala mo, Edmonton.
1: Yeah, Edmonton. Kasi E eh.
0: Isang malaking city.
1: Yeah, malaking city. Tapos biglang naging Edson. Bakit naman Lord dito? Wala man lang malaking mall.
0: And many years ago, siguro mas malungkot pa yung itsura nito, no?
1: Ghost town ang tawag nila dito.
0: Ghost town.
1: Ghost town. And imagine from Vancouver, malaking city, dadalhin mo ako dito.
0: Yes.
1: No? Ang una ko, Lord, ito, wala man lang mall. Wala lahat. Pero finally, ngayon, praise God, sa pag-obey ko kay Lord, I would rather stay here.
0: Mm-hmm.
1: It's so peaceful, di ba?
0: Naiintindihan mo na, no? Iba yung gusto mo sa pinagagawa ni Lord, pero yung pala, yung mga magugustuhan mo rin later on.
1: Pag nag-obey ka, God will provide everything, even the people na pwedeng gamitin niya para tumulong sa'yo.
0: Sa mga panahon naman na siyempre, na-depress ka din, na-discourage ka din, nasaktan ka din, nahirapan ka din, ano yung mapapayo mo dun sa mga naglilingkod din sa Lord na nararanasan din yun?
1: Kasi natural naman yun eh.
0: Nangyayari yun.
1: Pero remember, yung pinaglingkuran mo ay Diyos mo. No? Yun ang laging natutunan ko na magsentro yung aking eyes sa Kanya. Turn your eyes to Jesus. No? Tapos, I learned to be positive. Uh-huh. Na meron akong matutunan dito.
0: Uh-huh.
1: And then to make that bad situation, to make it good because of God. Because God is so gracious. Yun ang pinaka natutunan ko. Na miskin na hindi maganda yung sitwasyon mo, meron pa rin mangyayaring maganda sa masakit at mahirap na sitwasyon. At ngayon, yun ang lagi kong tinuturo sa kanila. No, just look how God will do something great out of that bad situation. So, yun ang pinaka natutunan ko talaga. And until now, miskin na may mga problema din ako dito, laging positive lang ako. Just give it to the Lord.
0: Is there a very recent verse or matagal ng verse in the Bible, Word of God, na naging napaka-important in your heart that you could share also sa mga kapatiran natin?
1: Unang-una yung laging from Philippines pa na verse na binigay niya sa akin. I think it is in Colossians chapter 4, no, mag-speak si Paul kay Epaphras, I think. I forgot his parang Eden. Sabi niya doon, see to it that you fulfill the ministry that God has entrusted to you. And then dito laging pinapaalala niya sa akin yung Philippians, no? Sabi doon, he who began a good work in you will complete it until he comes.
0: Amen. Praise the Lord. And I'm just really blessed that I've seen you again. And you shared to us yung naging pagkilos ng Lord sa iyong buhay. At kung paano ako'y na-bless, sigurado yung mga nakinig, makikinig at manonood nito will also be blessed as well. Hindi ganun kadali ang maglingkod, kahit pa sa Pilipinas yan, or in this case sa Canada. Pero basta pinagagawa naman ni Lord sa iyo at sumunod ka eh. Diba? Yung He who began a good work in you is faithful to complete it until the day of His coming. Rev, Pastora, Ate Noemi, could I also ask you now to pray for everyone who's listening and watching to us? At lahat.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Great morning sa inyong katanan. Welcome once again sa Friday edition sang Kadampig Mo. And this is Dr. Pauline Tan Ngo. Well, I'd like to share with you ano ang ginatawag nga AQI or Air Quality Index. Ano ang Air Quality Index, AQI? Sang ara ko sa Beijing, permi lang kami katanaw sang AQI, Air Quality Index. And that's because Beijing is a big city, kag polluted. Polluted siya, no? So that is why we need to check kung ano bala ang AQI. So it is actually a tool. Isa na siya ka-tool na ginagamit naton para mabalaan ano ang air quality. Kay kung kabalutas ang air quality, then we would know how to take care of ourselves. So, may basic na nga dapat na mabalaan regarding AQI para sa ozone kag particle pollution. So, ang ini siya, ang index nga ini, it's divided into colors. May mga color. Green, yellow, orange, red, purple, kag maroon. Amo ni siya ang mga color nga dapat naton mabalaan. So, kung sa aton pang traffic light, ang green niya, go, okay na siya. So, likewise, okay man na. The value of index 0 to 50, it means ang air quality satisfactory. Kag wala risgo ang air pollution, little or no risk. However, kung nag-turn na sang yellow, that means moderate level of concern. Ang index naman ni is 51 to 100. Acceptable pa man ini. However, may risk ni siya sa mga tao nga unusually sensitive sa air pollution. Pag nag-orange na gani, no, this is actually unhealthy for sensitive groups. 101 to 150 ang values of index. Meaning to say, mga members ng sensitive group maka-experience sang health effect. However, ang general public less likely man to be affected. So, green, yellow, orange, no? Okay pa ni siya. Unless nga sensitive ka. Pero mag-red na gani, amo niyang tandaan ta, red, it is unhealthy. Ang value of index 151 to 200. Some members sang general public maka-experience ang health effects and members sang sensitive group more serious nga health effects. Mag-purple na gani, bawa nagpalanggit-om na no, very unhealthy na ni siya. It means 201 to 300 ang values of index. Health alert na ni siya because the risk of health effects is actually increased na para sa tanan. And magmaroon na gani ang color, hazardous, 301 and higher, health warning na ni sang emergency condition. Most likely, tanan kita, apektado ni siya. So, amo na siya ang, in short, ang AQI basic para sa pollution. Green, yellow, orange, red, purple, and maroon. Tandaan tap, mag-red, purple, maroon, bad na gin na siya. So anyway, no, kinananbalan man naton nga ano ang 5 nga major pollutants. Kay ang EPA, no, nag-establish ni siya sang air quality index para sa 5 ka major nga air pollutants. Kag ang ini siya ga include ground level ozone, particle pollution, amo na siya ang particulate matter, including particulate matter 2.5 and particulate matter 10. Carbon monoxide, sulfur dioxide, kag nitrogen dioxide. Amo na siya ang mga major naton nga pollutants. So, why am I sharing with you about air quality index? Because of the haze. May haze ginman kita. So, recently, nakabati ta nga may sunog dira sa Indonesia. May mga wildfire nag-spread across Borneo and Sumatra. Kag ang inisya, ginblanket ya ang mga syudad sa toxic haze na ang mga eskwelahan nila, no, kakasira ang mga flights sa eroplano na disrupt, kaya gina-endanger din ang millions of people across Indonesia. And not only Indonesia, neighboring countries pagid, like Malaysia and Singapore. So, subong, ala naman di sa aton. So, although magsilingta nga ang El Nino, nag-worsen, gina na siya sa dry season, pero ang ininga krisis nga ala subong is actually rooted in decades of deforestation. Meaning to say, ang mga forest, ginpang tapas na siya, kaginadrain ang mga peatlands to make way para sa palm oil plantation. And ang danger sini, kung nadrain gini ang peat, no, peatland, P-E-A-T, it becomes highly flammable kag mapwede na siya nga magsige lang kasunog underground for weeks. Even though sa surface nga flame na extinguish, pero ang sa dalom, sige pa na gihapon. And actually, ang gobyerno sang Indonesia, they have naaresto sila sang 72 ka people nga ginasuspitsahan nga ginhungod sini, ginstart ang fire. And they are actually investigating 19 companies, no? Ginburn ang 11,000 hectares. So, may responsibility ni, may ginatawag na corporate responsibility for preventing fires sa mga land nga ginakontrol nila. Kaya nga, hindi lang sila ya ang kung magsunog, hindi lang sila nga dapat nga bantayan nila nga kaugalingon nila their benefit, because may dako nga epekto sa mga residents and damo gidi na apektuhan. Syempre ang ginakadlokan gid, because this is more respiratory illness gid, kag of course may damage ni siya sa ecology, kaya ang mga wildlife, no, apektado man kay gas masuffer man ang mga wildlife sang oxygen deprivation kay puno na aso, no? So okay, so that's just a background of what is happening sa Indonesia sa wildfire sa Borneo and Sumatra. Pero ang akon nga tuyo is of course how we should also be aware of that. So, I saw sa aton nga news Inquirer, no, September 8 nga Inquirer, ang headline sa Nation nga part is forest fire link haze still present in Palawan areas in Visayas and Mindanao. So because ang ining mga area malabutan ni siya sa hazardous na haze from the forest fires sa Kalimantan, Indonesia. So, madetect man ang haze. And it is advised na ang public should wear protective mask, particularly N95 mask when outdoors sa following areas due to the presence sa ginatawag na transboundary haze. Naglumpat na across the boundary ang haze. So din nga mga area: Palawan, Cebu, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, South Cotabato, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Zamboanga, Sibugay, Basilan, no, Tawi-Tawi, and Sulu. So, according sa DENR, no, that's the Department of Environmental and Natural Resources, Environmental Management Bureau, ga-report sila sang high particulate matter 2.5 levels. And, you know, very unhealthy gid ang air quality index. Amo na niyang ginasiling tabla nga AQI. So, kung may ara ka mo sa mga loved ones in Cebu, in Mindanao, no? Amo niyang gina-face nila subong. So, sa ininga level, ang AQI is 201 to 300. So, ano to gani ginsiling, ano to gani ginhasiling naton 200, 1 to 300. Purple na na siya, very unhealthy. There is risk of health effects for everyone na ni siya. That is why we need to be alert kung ano ga kalatabo, because what is happening in other places can also affect us, affect our loved ones. So, tigintan-aw kuman ang air quality sa Bacolod City. Kapos naman lang na subong magtan-aw, you just have to Google it, no? So, press Subong, 157. So, garinja siya, 157, 154, 151. So, ano na siyang 157? Actually, red na siya. Unhealthy, no? Red, unhealthy. 151 to 200 is considered unhealthy. And amo na silingta, some members ng general public may experience health effects. So, when I saw this, no, ang balko, ay, naglabot na nigali sa Bacolod. We should be very alert. So, kung matanaw ko naman niya, no, kay may ala siya, hour by hour ba lang ang AQI natin. As it gets later tonight, as of tonight, no, nga gina, actually ang initial, hindi niya live ang akon nga gina-share sa inyo mo. But I'm preparing it during night time para sa Friday. And I saw nga as it gets later in the night, pakadto sa midnight and kaagahon, ganami ang air quality. Ganami. Probably because may tunog or may ulan. So it's very good kung mag-ulan, kaya the rain will bring down the haze, the particulate matter down. No. So anyway, amuna siya why it's important to take note of the AQI, Air Quality Index. So, I'd like to share more kung ano nang effects ng aton nga pollution. And let's just pause for a short break. A short break.
1: Prevent dengue by following the 5 S's of the Department of Health.
2: Search and destroy.
1: Remove standing or stagnant water.
2: Self-protection.
1: Keep your arms and legs covered and apply mosquito repellent.
2: Seek early consultation.
1: See your doctor at the first signs of dengue. Symptoms include fever, rashes, and body soreness.
2: Support fogging.
1: Especially where there is a dengue outbreak.
2: Sustain hydration.
1: Drink lots of water, especially if you have a fever. A public service announcement from Save the Children and Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Welcome once again sa second half of Kadampig Mo. Kag ang topic naton for this Friday is about ang effect sang haze. So may haze kita nga na experience sa Visayas and Mindanao because of what is happening in Indonesia. May transboundary na nga paglaptasang ina nga sunog, no? And we want to know ano bala ang health and environmental effects ng particulate matter, ang ginatawag nga PM, particulate matter. Ang size bala sang particles, actually link kini siya sang potential nila for causing health problems. Ang small particles, which are less than 10 micrometers, Amo ginayang nagahatag sang dako nga problema kay makalusot gina sila sa dalumdalong gid sang lungs and they may even get sa inyong bloodstream, sa dugo. Exposure sa mga ining particles, no, makaapekto gid sa aton nga lungs and sa aton nga heart. And ano nga mga problem nga maidulot sini? Actually, it can cause premature death in people with heart or lung disease. It can also cause non-fatal heart attacks, irregular heartbeat, aggravated asthma. Kag ang lung function maganubo, mag-decrease ang lung function. Also, because of these particulate matters, ma-irritate ni ang airway sang mga apektado nga tao nga nagadulot sang ubo kag budlayan maginhawa. So, ang mga tao nga may heart or lung disease, children, older adults, minority population, mga low socioeconomic status populations, amugin ni sila maapektahan sang particulate nga matter. So, exposed kini sila sa pollution and they may have higher exposure. So, as of environmental effects, may ala gini environmental effect ya ang haze, no? Fine particles, amunia ang aton nga PM2.5, they are actually main cause kini siya sa reduced visibility or haze. So, ano nga mga environmental damage nga expected? Kay because ang ini nga mga particles ginapalid ni siya long distance sang hangin kag nagasettle down ni siya, of course ma-settle down gina siya kay by principle of gravity, no, settle down siya sa ground or sa tubig kag depende kung ano ang chemical composition ang epekto amuman. It can render the lakes and streams acidic. So, mga katubigan nato, no, lakes and streams. It can change nutrient balance sa coastal water kag mga river basins. I-deplete ya ang sustansya sa duta, sa soil. I-damage ya man ang mga farm crops kag sensitive forest. Kay ti, very toxic na ang mga particulate matter. And because of that, pwede na maapektuhan ang ecosystem, ang diversity. So, damo mga animals, whether it is the birds or the mammals nga ara sa aton mga forest, they are also affected by particulate matters. And of course, ka-contribute ni siya sa acid rain effects. So, kung mangkuton nyo, ano naman siya yung acid rain sa aton nga ecosystem, no, ang aton nga ecosystem actually, no, community ni siya sang mga tanom, mga animals along with their environment. So it includes the air, the water, the soil, interconnected na sa tanan. Kag kung makaharm ang isa ka party sang ecosystem, isa ka species ang tanong o kung animal or ang duta o kung ang tubig, maka-affecto na siya on everything else. So, we can see may ecological effect na ang acid rain, as maging acidic na ang rain bala, no? And we can see na apektado ni ang aquatic environmental environment para sa atong stream, lakes, and marshes. Apektado sa isda kag sa wildlife. And as it flow pagkadto sa duta, ang acidic rain maka-leach na siya sang aluminum from soil clay particles kag ma-flow na pagkadto naman sa stream kag lake. So toxin gina siya. So it can, you see, many of our aquatic organisms, they live in a certain environment, kag kun mag-critical ng pH, maging acidic na, no, makapatay na sa ila. For example, ato nga mga snail, mga clams, mga fish like bass, crayfish, trout, even ang mga paka, salamander, and perch, no? Nang they have a certain critical pH level, gali. And so, kung ang ini sila makalapatay, wala na kaunun man ang bigger animals, ang apektado man na siya. And not only are these mga insects and reptiles and aton nga mga mammals affected, no? It can also affect plants and trees. So, kung maulanan ni sang acidic rain, makapatay ni siya sang aton nga mga kahoy. And as mentioned, ang acid rain, makaleach ni siya sang aluminum sa soil. So, that is why ang pollution very dangerous kinakaayo. So, let me share with you ano bala ang health effects ang aton nga kwan nga haze. Actually, kung ang haze naton, no, it can cause short term and long term. So, istoryanta ni ang short term. Short term, it can cause irritation and breathing difficulties. Kal ang long term naman ng exposure, amunan ni siya ang makakos ang severe heart and lung diseases. So, kung short term dani nga health effects, di ang mga apektado, mag-ubo, mag-siak, wheezing, may shortness of breath, chest tightness, and a runny nose. So, sipunun sila, no? And irritation naman, itchy and watery eyes, along with sore throat, kag nasal discomfort. And there will be general fatigue, kapoy kaayo, tiredness, kag headache, because of the poor air quality. So, tandaan ta na, no? So, kung ang long term naman niya, we already discussed, chronic condition, pwede na makaridu sa lung function, may ginatawag ng chronic bronchitis, kag makapawersen niya sang asthma. So as mentioned man, it can cause cardiovascular problem. There will be increased risk sa heart attacks, strokes, and cardiovascular diseases from the fine particles that enters the bloodstream. And severe illnesses, amunang ginakonsider taman nga long term, there is the danger of lung cancer and premature nga mortality rate. Sino ang mas apektado? Ang sensitive naton nga populations are the extreme of ages, the children, and the elderly. So halungan ta mga bata naton kay kalapit lang ang ilong kag sa lungs mo. Ang mga elderly naman niya, no, wala sila gawa mechanism to cough, no? So their organ systems are also growing senescent. And ang pregnant women, taas man ang risgo because it can affect the babies inside. Along with the children, elderly, kag pregnant.

0: 9:05 at on time, diri sa DYVS, Abian, Maing Aga. Kag welcome sa Friday edition sang Real Time with Leah. Kamusta ikaw, Abian, sa sining adlaw sang Biyernes? Excited ka na ay kay ma weekend na naman. Amo ni kalabana na ginamantayan sang kalabana, no? Kag mostly sa aton kay ma break time naman kita, Abian. Ma bakasyon kita gamay, no? Ma-maximize kita sa aton nga rest. Kinangdanon gina naton. So, welcome gid before ina sa aton nga pagpahuway, Abian. Gina-welcome ko ikaw sa aton nga programa diri sa DYVS Real Time with Leah. Kag of course, gina-welcome ko man ang imong mga shout out dira or greetings o kon mga prayer request sa 0998-842-2130 or pwede ka man makatawag sa 704-7999. Or pwede ka man maka-message dira sa chon Facebook chat box ang mga suki nato, Tita Virgie Salgado, si Saroni Elbore. Happy Friday gid sa imo, sir, kag sa imo mga upo dira sa inyo balay. Kag subong man ginatamyaw naton si Naininita Guadalquiver, maing aga man sa imo. Kay abya naton Sir Billy Buenafe, Tita Julieta Hurilia, Sir Jigs Leonor, maing aga. Kag subong man ginatami ako gid sang happy happy birthday. Today is September 12, si September 12 or September 11 rather, si Nang Rodora Carmona. Nang Rodora, God bless you, enjoy your celebration, kabay pa nga answer sa Ginoo imong prayers, no? Ari lang kami diri. Kag subong man si Nong Ferdinand Dimigaya, happy birthday Nong Ferdinand. Nang Jocelyn Dimigaya, salamat man. Kag buas advance happy birthday sa kay Inday Meljin Tabaday, kay Nang Ma'am Deding Mercado, subong man sa Domingo, Pastor Daniel Salcedo, September 13. Kag belated happy birthday kay Tita Corazon Estelioso, Tita Jessica Fernandez, Nang Marivic Gomez, sa nagligad ning or kagapon ni September 10, kag sa nagligad ni September 9, belated happy birthday kay Sir Joel Herrera, kay Pastor Gerson Gapit, kay Indayen Yen Gamilon, subong man sa kay Maria Abian Maria Luz Villegas. Salamat gid kag happy birthday sa tanan nga nagahiwat sa ilamang kadlawan. Ginatamyaw ko man si Sir Alberto Loreno, Sir June Apachika, si JR Anak, Ma'am Ruth Keman, si Ma'am Luli Jess Armonio, subong man si Ma'am Sana Candolita. Salamat man kay Nene De La Torre. Salamat gid sa inyo. Kag si Nang Marivic Gomez, good morning dira sa imo sa may Talisay or belated happy birthday sa imo ng Vic Vic. God bless you. Ma'am Arlene Del Monte, maing aga man sa imo, Ma'am Arlene. Kagaton man nga gina tamyaw, hello gid sa kay Tita Dimple Baldonado, good morning gid sa imo. Salamat gid sa pag-tune in. Ginatamyaw man naton, maayong aga gid si Tita Aileen dito, Joel Agondino, Tita Girlie Fernandez, Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, maayong aga. Kanami sa sining quote balaabyan, peace is one of the most valuable currencies you can carry today, and one of the fastest ways to spend it, giving someone a piece of your mind. Not every opinion needs your response. Not every provocation deserves your energy. Not every argument is worth entering. Sometimes wisdom is knowing when to stay silent, step back, and walk away. Protect your peace, because the cleverest comeback may win the moment, but peace lets you keep winning long after the moment is gone. O, sa kabay pa nga naintindihan ni naton, abyan, ang peace is a valuable currency. So pag-istoryahan naton sa sining nga aga, abyan, no, kay subong ka-challenge sa aton sa bilog nga Pilipinas, ang brownout. So hindi kita mag-istorya, abyan, niya focus sa brownout, but ano ang mga tips naton, financial tips naton kung may mga brownout, and at the same time mga imuon naton para hindi kita matam-an, no, sang mga effect sang brownout, abyan. So tutok lang diri sa Real Time with Leah. Kay natamyo ko man si Pastor Hilga Sataya, mga abyan naton dira sa Bacolod Water Christian fellowship. Good morning gid sa inyo. Salamat gid. Kag ginatamyaw ko man maayong aga gid sa mga taga Iloilo. Hello dira sa inyo. Kay Pastor Pert Alparaque, Ma'am Amalia, mga biyanaton sa Philippine Christian Bookstore sa Iloilo. Ma'am Jessica Santa Lucia, kay Pastor Josh Santa Lucia, subong man kay Miss Renaline Razo diri sa PCBS Robinson sa Bacolod. Kag subong man natamyo ko si Miss Janice Remutin. Good morning, Tita Norming. Salamat gid, Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio Tahala ng Georgia Castor. Salamat gid sa inyong pagpamati. Nay Mercedes Sir RV Nanet dira sa Guimaras. Praying gid sa inyong good health dira, kag hope to visit you or maka kita ay kita, no? In God's time, Nay Mercedes. Ang pagpabakod sa Ginoo magapadayon gid sa imo kabuhi kag ang katutom. Sa Ginoo, anong tama, no? Amo ning ihando mo na to, nga mangin faithful kita sa gyapon sa Ginoo until all have heard. Kag speaking sa aton nga theme nga until all have heard abyan, DYBS will be celebrating our 56th ginasuli ko pa, no? 56th year abyan of God's faithfulness and goodness. Sa sini nga September, bulan sa September abyan, it's anniversary month sang DYBS. Kag ang aton nga ano no, ang aton nga preparation ipangamuyuan mo gid kay may ara kita sang celebration sa September 24, Webes ina abyan ginaagda kanamon nga mag-attend sa aton nga prayer and listeners fellowship sa September 24 abyan. Anong aton nga pag-aabangan kagimuon sa September 24, makadto kita sa my City Harvest Church dira sa Lopez, Mandalagan. No, 7 a.m. to 11 a.m. ang aton nga program. Ma-pre-register ka lang abyan, no, para mabalaan man namon nga ma-attend ikaw. Kung baga mayara sang RSVP abyan, no? Kay ikaw ginangamon nga special guest sa sining programa naton kag celebration, no, nami gid maka fellowship kita. So again, invite your friends and family, no, nga mag-attend sa aton nga anniversary celebration. May pre-registration again, hapos lang. Pwede lang kamo maka-text diri sa DYVS. I-contact niyo lang si Joel, pangitaon ni si Joel abyan. Pwede kamo maka-register, mabutang sa text ninyo nga DYBS registration para sa anniversary. Tapos butang niyo inyong pangalan, no, kag inyong location abyan, no, muna sa. Again, kung gusto mo through text magpre-register, pakilala ka lang nung ako si Amona, full name nimo, taga diin ka for registration, no, kay i-detail, i-contact ko ka lang ni Joel for details kung may mga pamangkot kapag gid. Importante, maka-register ikaw, abyan. Kag importante, gid, matigayon ang ini nga celebration nato. Half day lang ini, abyan. Dala ka lang sang imo nga pagkaon, no? Food to share, ah. Maka-fellowship kita gamay sa September 24 sa may City Harvest Church, Lopez, Madalagan. Kag ari pa, gid, kung hindi ka invited ni tanan ang mga taga Iloilo, gina-invite man da taga Oriental, bilog nga Pilipinas, gina-invite actually. Kung available lang kamo kag maka ano kamo eh, no, makahingagaw sa September 24. Pero kung di ka makahingagaw, biyan may online man kita nga celebration. Kung example ara ka sa abroad, no, pwede ka lang maka-intra man sa aton nga online nga celebration sa September 28, Lunes inaabyan, no, on-air nga celebration aton. 7 a.m. to 12 noon ang aton nga mga programa. So bantayan mo kay may mga ano kita dira, mga surprises. So tutok lang diri permi sa DYBS for details. So Tita Virgie, basi maka-attend ka man ka mo ni Sir Emmanuel kag sa inyo family, no? Tita Gemma Pindon, kabay pa maka-attend ka man. Ginatamyo ko man si ng Sol Piamonte, mga taga Bago City, gina-invite man nato, no? Pre-register lang kamo mga abyan kagdala kamo sa inyo pagkaon. Kag subong man sa September 25 to 26 may hara kita sang Intentional Discipleship Making Conference, invited ka sa SMX Convention Center, Bacolod City. May pre-registration man ini abyan ang IDMC at idmcbacolod.com. Salamat kay Tita Ninfa de la Torre, si Tita Toto Gilaran, Tito Edward Gilaran. Maayong aga sa inyo, Tita Laila Kitko, Ma'am Rachel, Ma'am Loida Mugar, Tita Loida, Tita Lorna Arabelo dira sa Bago, Tita Anita Talaman, maayong aga. Of course, si Ma'am Edna, Tita Edna Garde, good morning. Kag sa imong family, Sir James Garde, salamat gid sa pag-visit. Wow. Nagdamat sa imong tingog, Tita Edna, no? Ang aton nga gardening tips nga host, no? Pero ga padayon, ang bisan wala na si Tita Edna sa gardening tips, padayon ang pag-alagad sa Ginoo mo na pinaka-importante. Ginatami ako mandira si Nang Grace no Jocel Olivares, sinang Banji and Indekesha Bastian, Cheryl Long Matovida, kag subong man si Pastorel Jan, Ma'am Ellen, BBJM Magallanes, salamat kid. And ari yung paton, prayer request na biyan sa Gyapon, please pray for good health and healing and financial provision kay Ma'am Leia Solinap, Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco, si Lucas Timbol, please pray man sa iyang heart condition abiyano nga mag-ayo ginsa. Kag subong man si JP Castor, healing sa lung cancer and safe delivery of Charlotte and Gerald Sangas second child next month, no, sa October. Amo na siya ton mga prayer request. Kag of course, ginakater pagin ko hindi man naton ma-mention ang imong request diri sa real time, pwede man na bantayan mo ang Sweet Voice Prayer Cast with Ruth every Sunday abiyan at 7:30 p.m. or 7 p.m. no, kay gina ano na pangamuyuan abyan ni abyan Ruth Claor. Of course, every Sunday na ang The Word Between Us with Pastor Bong De La Fuente from Northside Baptist Church, 7:30 every Sunday sa aga abyan. Pamatian mo kag lift the group with abyan Leia Bargaso every Monday at 5 p.m. Salamat gid no sa mga nagapamati dira sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church, Pastor Mike Sigitin, Pastor Chester Salvador, maing aga gid sa inyo tanan nga mga staff dira. Hello gid sa inyo Chair Daster, maing aga Chair Lourdes Bernardino, Pastor Adi Bernardino, mga biyan naton dira sa Bacolod Trinity Christian Church, Sir Jaime Chua, Faith Villanueva, Miss Emily, Ali and Ching Benson, good morning sa inyo. It's now 10:18 abyan. So may guest kita today, kag mamati kita na isang movie moments with Cindy Tang.
1: Running isn't always the answer. I'm Cindy Tang with Moving Moments. When our black cat heard the vacuum cleaner, he bolted down the stairs and right underneath my husband's white paintbrush as he was working on something. Oh, Java looked like a skunk. Because fear sent him running. King David wanted to run from fear too. In Psalm 55, he was surrounded by enemies, betrayed by a friend, and in verse 6, he wanted to fly away like a dove and be at rest. But instead, he did something better. Verse 22 says he cast his burdens upon the Lord, knowing that God would sustain him. So today, when fear makes you want to run away, run to God instead. Now, he may not remove your circumstances, but he will sustain you through them. Looking for a pet devotional? Check out Companions in Faith by going to movingmoments.org. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Stretch, stretch, and stretch some more. I don't know how to stretch anymore.
3: Are you one of these helpless housewives who just don't know how to make ends meet? Maybe now is the time. Instead of trying to make do with what little money you have, you can try selling goodies, raising chicken, sewing clothes. Surely there are 101 ways to earn more living.
4: Real talk. Real talk.
0: Sa 10:20 at the time, diri sa DYBS, we're listening sa Real Time with Leia. Abyan, nag-tutok man sa online ang mga abyan naton sa USA, si Ate Maru Javier, si Sir Philip Sibalios. Good evening dira sa inyo, sir. Kaginatamyaman naton, Tita Suzette Posadas, dira sa Kabakungan, Chay Marisa Paniergo, Tita Pleni Hiraldoy, Ma'am LV Salvador, good morning kids sa inyo, sa imo family dira ma'am, salamat kids sa pagpamati. Ma'am Sheila Season, Rosel Hagburnan Season, good morning. So ang aton nga topic sa sininga aga abyan, ang financing options naton for household and business brownout solutions. No, kumbaga ang mga tips naton, labi na gid sa pag manage ang aton nga finances kung may mga brownout or ano ka importante abyan nga may mga backup power solution kita, especially subong sa aton diri sa Visayas nga permiga brownout, and I believe all over the Philippines sining brownout abyan, no? But subong nga duga sa Gunson Balahaw, kabay pa, no? I-pray request man aton nga ma-address ina abyan. So antes ka dira mag-complain, no, may mga pamaagi gid, I believe may wisdom gid ang Ginoo sa aton nga ginahatag to be resilient kag be responsible sa pagatubang sang ini nga mga challenge naton subong. So gina agda ko gid ikaw abyan magupo diri sa aton nga program until 11 AM, kay excited gid kita nga makaupod ang aton nga guest sa nga aga. Hindi naman ni siya iban sa aton kag may program ni siya before sa aton nga financial fitness. So, salamat kisa iyang nga time nga ginahatag subong sa aton nga financial expert or consultant, si Sir David Aysaya Angway. Sir David, magandang umaga po.
5: Yeah, magandang umaga, Leia. Welcome back to me. All right.
0: Yes, welcome back, sir.
5: Yeah, na-miss ko kayo. And of course, to all those people who supported our Financial Fitness Today program, maraming salamat. And looking forward ako to give value or bagong kaalaman or bagong lumang kaalaman at very timely na sitwasyon, no? Okay? Kasi kailangan natin to all the time. Maganda yung discussion natin today.
0: Mm-mm. Yes, Sir David, no? We are glad talaga, no? And excited to have you po sa ating program ngayon, especially sa mga panahon ng brownout. Kamusta dyan, sir, sa inyo sa Metro Manila? Meron din bang, or do you experience rin ang mga brownout this time?
5: Wow, dito naman, bihira, nasa uh-huh. Greater Manila area ko, somewhere in Imus, hindi naman ganun kadalas ang mismong brownout natin. Pero uh-huh. meron lang tayong mga announcement like maintenance, kaya kailangan talaga nakacharge yung power bank mo.
0: Tama, sir.
5: Okay? Uh-huh. And at the same time, yung internet mo, kailangan may charger na connected with your power bank para tuloy-tuloy pa rin ang programa natin. Dahil right now, well, ever since the pandemic, we're doing work from home and marami sa ating mga kakilala. Binabati ko ang ating mga kliyente na working as a virtual assistant right
0: yes,
5: now.
0: So...
5: Okay? Mahalaga yan. Hindi pa pwedeng, ang tawag nito, naka-rest day ka dahil brown out.
0: Okay?
5: Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang kinikita natin at pagbibigay ng value sa ating mga kliyente kahit brown out technically sa buong village ninyo. Okay? Mm-hmm. Or subdivision ninyo. Mm-hmm. Okay. Yes.
0: Yes. To give you an idea lang, sir, or background, sir, dito sa Bacolod kasi, and for us here sa Visayas in general, madalas talaga ngayon yung brown out dito. So, yun ang gusto nating somehow matulungan, no, na ma-address with you, sir, no, dito po sa ating program. So, Sir David, yung sa pauna nating katanungan po, ano po ka-importante sa mga households, o lalo na sa mga negosyante natin, no, na may kailangan may backup power solution sa panahon ng brownout, sir?
5: Well, unang-una sa lahat, kapag ikaw ay negosyante, kailangan may risk management ka all the time. Ibig sabihin, kailangan ng mga what if kailangan yung mga, yung, alam mo, yung design thinking mo na tinatawag,
0: uh-oh,
5: is what if nangyari to, what if nangyari yan. Kailangan yung backup mo, Leia, and to all our negosyante na tagapakinig right now, eh yung backup mo, may backup din. Diba? So yung plan A mo, may plan B, yung plan B mo, may plan C. Kasi what if nangyari na lahat ng delubyo, sakuna, emergency, at lahat ng unexpected events mo, eh kailangan talaga na meron tayong solution for that. That's why, bakit nga ba mahalaga? Well, unang-una sa lahat, kapag negosyante ka at may-ari ka ng sari-sari store, at ikaw ay nagbebenta ng yelo, ice tubig, ice something, wala! Hindi ba pwedeng wala kang kuryente, right? Okay? Diba? Kasi hanggang, I believe, sa within the Visayas, Mindanao, kapag nagkaroon ng matinding brownout, eh talagang oras ang bilang natin. Right? Diba? So, kunwari, vulcanizing shop ka, paano ka magpo-provide ng value directly sa ating mga kalalakihan na nasa vulcanizing shop kung kahit yung mismong pang, ano lang, pang pahangin lang na 5 pesos, for example. Mm-hmm. Hindi ang gagana, ika nga. That's why kailangan ng backup yung backup mo. Kailangan may backup power ka dahil and at the same time, sa ating mga kabataan right now, di ba, Wi-Fi is life. For some people, no? Di ba? Naku, hindi. Kahit hindi na kumakain ang anak mo, basta may Wi-Fi, eh talagang buhay na buhay. Do you agree? For those people, yes.
0: Shit.
5: That's exactly the current generation that we're having right now. Ma! Pa! Walang Wi-Fi! Hindi ako makakonect, di ba? So, that's exactly also another reason why kailangan may backup ka. I believe ang ating mga kooperatiba ng kuryente right now, nagkakaroon ng unscheduled power interruption. That's why yung mga unannounced, kailangan ma-perceive mo na. Ibig sabihin, ma-forecast mo na. Yan ang reason kaya kailangan natin ng backup power.
0: Salamat, Sir David. No? Ganun pala ka-importante. At saka, parang halos lahat dependent talaga sa power, sir, no? Or sa electricity. Di po ba? At hindi lang negosyo at saka sa pag-aaral ng mga kabataan or mga kabataan mismo, but at the same time sa mga services, no, sir, like sa mga hospitals, no, di po ba? No, kailangan talaga ng kuryente. So para sa inyo, sir, ano po yung pwedeng magagawa natin na mga solusyon for households and businesses with this kind of challenge?
5: Okay, so tatlo yung nailista ko rito. Well, number one, dapat meron kang inverter generators at portable power station. Ibig sabihin, madali yung makuha sa mga local hardware. And kayang-kaya niyan magbigay ng kuryente sa mga ilaw at electric fan. Pangalawa, solar power systems, yung mga grid-tied or off-grid. Kasama na rito yung mga solar panels at batteries na patuloy na sumisikat dahil sa pagtaas ng singil ng kuryente sa mga probinsya. If you're familiar, dito sa Greater Manila area, which is in Cavite, Laguna, dumadami rito yung mga coffee shops, yung mga mobile coffee shops. Ang concern mo doon, Leia, is paano sila nagkakaroon ng kuryente? They're bringing their own solar panel, they're bringing their own portable inverter generators, alright? And at the same time, yung pangatlo natin, uninterruptible power supply. Ito yung mga karaniwang ginagamit para sa mga computer at Wi-Fi routers para hindi mamatay ang connection kapag nawala ng kuryente. That's exactly very important. So tatlo, no? Inverter generators, solar power systems, and uninterruptible power supplies. Yan ang paborito ng ating mga negosyante right now. Or di kaya yung mga local households na they can also afford naman.
0: So yung number three, sir, uninterruptible power supply, you mean this is also a generator or
5: yes that's correct. Let's say for example power bank, it's a uninterruptible power supply na you can carry and then i-connect mo yung Wi-Fi router doon. It can give you an automatic connection, di ba? So kung kaya yan sa isang bag, di ba, mga maliliit lang naman yung mga power bank natin, mga around 20,000, 30,000, the technology is actually doing pretty well. That can solve majority of the problem ng ating mga ng mga kababayan na merong maliliit na negosyo.
0: Salamat sir, no. Yung mga kababayan naman natin sir na can't afford sang ng mga ganitong mga solusyon. Meron pa po na tayong mga ibang options or affordable backup power options to consider.
5: Yes. Mm-hmm. Meron. Upon my research, meron tayong tatlong option din. Siyempre, for some kababayan talagang hirap na hirap, hindi kakayanin ng yung mga generators na 25, 60,000 or 100,000. Number one, mini solar lightning kits. Ano, bibili mo directly sa mga e-commerce shops. Probably 500 up to 1,000 pesos, meron ka na. Well, unang-una sa lahat, kasama na yung mga solar panel. Maliliit na solar panel. Dalawa, tatlong LED bulbs para sa ilaw sa gabi or yung sa mga pangkarga ng cellphone. Which is really not pricey, pero kayang-kaya. Pangalawa, second-hand or smaller capacity generators. Ito yung mga, kapag sinabing second-hand, ito yung at least kahit pa paano nagamit na use but not abuse na tinatawag. Diba? Medyo mas matataas yung wattage nito. So syempre, sa power bank, mga around 20,000. Ito naman, kayang-kaya ng mga around 100,000 watts para magpagana ng electric fan or TV. Diba? So, syempre, mainit, diba? Mainit. So, paano yan? Nagre-reklamo na yung mga anakis mo. That's why, pwede mong i-charge yun doon and kayang-kaya para makatulog naman kayo sa gabi. Dahil kapag, let's say, for example, diba, for some of our kababayan, malamok tuwing gabi. Or mainit, maalinsangan tuwing gabi. Kaya kailangan ng second-hand or smaller capacity generators. Ito naman yung pangatlo. Mga 12 volts, deep cycle battery. Yung mga inverter setup, ibig sabihin, mas mura to kaysa dun sa mga malalaking power stations na brinodcast ko earlier, yung mga generators, yung mga pang hospital. Hindi ito ganito. Mga maliliit lang rin. Kayang-kaya, ito yung ginagamit ko actually, Leia. Kapag, let's say for example, medyo alanganin yung mismong electricity natin within Imus or Imus Cavite. Kasi sabi ko, wow, merong interruption. Dumating yung time na at least around 3 hours. Sobra yun dahil unang-una sa lahat, meron kang meeting online. Di ba? Alam mo yun, there were some time na we were having interview together with our friends from FEDC Ortigas. You're familiar with KL.
0: Opo.
5: And in the middle of our online interview, nawalan ng kuryente. And the good thing was that we do have a second-hand generator. And I realized na medyo nag-tick yung mismong ilaw. Sabi ko, nawalan ng kuryente. Good thing na lang sumalo ng yung second-hand generator natin.
0: Nag-automatic and na, sir.
5: And sabi ni Kael, sir, medyo naglag ka ata. Hindi, nawala ng kuryente. Good thing, sinalba tayo ng ating generator somehow. Okay. So, tatlo yan ha. Mini solar, second-hand or smaller capacity generator, and 12 volts deep cycle batteries. Okay, na inverter yung setup.
0: Ang galing nito, sir, at tsaka meron palang option na ganito. At least, no, may hope yung mga kababayan natin, yung mga kaibigan natin, na mga ano affordable na mga backup power options natin. How about naman sir, yung mga tips niyo naman po sa pagbili nito ng mga financing options niyo sa pagbili or pag-install ng backup power systems.
5: Okay. Well, number one, especially in the rural area, marami tayong rural cooperatives na willing mag-microfinance or let's say for example mga NGO sa probinsya, especially ng mga nag-aalok ng calamity or livelihood loans para sa mga member nila. Kaya if you are listening right now, especially within the Visayas, Mindanao, I recommend you to be part of a certain cooperativa dahil network, may network effect yan. Dahil meron na silang idea about you, you can ask for help right away. It's not gonna be easy all the time kasi meron din ceiling sila when it comes sa pagbibigay ng microfinance. Pero it's a good option. So number one, microfinance or sa mga local cooperatives. Number two, Leia, yung mga in-house financing ng mga suppliers. Siyempre, Leia, nagpunta ka na dun sa mismong what do you call this one? Local hardware, dun sa mismong location ng ating kung saan ka bibili ng a little bit of generator. Minsan, or they're also adding this directly to their business. Na, sir, instead na mangutang ka sa iba, dito na lang, ipa-finance ka na lang namin. Bibigyan ka na lang namin ng 36 months na term loan. That's really good. Okay? And then, yung pangatlo, the usual one, salary loan or bank personal loan. Pwede kang mangutang directly sa may banko, sa mga local and rural banks para pandagdag puhunan sa mga solar installation. You know what, Leia? Dito sa ating village right now, I can see a lot of people installing solar. Dahil, unang-una sa lahat, so for some people na na-interview ko sila, how much yan, sir? Umabot lang ng 30K. Dahil limited lang naman yung mismo mga solar panels nila. Meron ako narinig, supply, pati at the same time yung installation, pati yung mismong mga maintenance, 200,000. What, that's exactly really big. Pero kung if you cannot afford that, then you can actually try directly with our local cooperatives, mga in-house financing, and then mga bank personal or salary loans.
0: Mm-mm. Sir, na-mention ninyo yung installment, no? Paano po naman determine natin kung better ba ito to pay a power solution in cash or installments?
5: Well, good question yan. Because again, di ba, all the time, di ba, tayong mga Pilipino, ano yung pinaka mas affordable, yung kayang-kaya ng bulsa, or di kaya pinaka matipid. Remember, Leia, hindi ibig sabihin matipid, sulit. Sometimes dahil matipid, nagtipid ka, natipid din yung mismong experience mo. Diba? So, yan ang pinaka mindset nating mga Pilipino. Kaya ito yung pinaka binibigyan ko ng idea. Kung meron kang available na ipon at gusto mo talagang makatipid dun sa mismong total cost, mas mainam na ibigay mo na yan ng upfront. Dahil may iiwasan yung patong-patong na interest. If you can, let's say for example, 100 pesos lang yung total nitong mga bagay na to. Instead na mangutang ka ng total na 100 pesos, bakit hindi mo bayarin yung 70 pesos na? Para, utangin mo nilang yung mismong 30 pesos and then bumawid ka with your business or bumawi ka directly with your consumption. Pangalawa, kung kailangan mo naman ng sistema ngayon para hindi masira yung kabuhayan mo, okay? Pero, kapos ka sa cash, I think mas ideal na i-install installment mo na yan. Basta sigurado ka na kikitain yan ng negosyo mo. Dahil dun sa tuloy-tuloy na kuryente. Kasi mahirap na ang tawag nito, nangutang ka tapos wala ka rin pambayan kasi hindi rin nagki-create ng pera yung pinangutang mo. Kaya kailangan, before you buy, you need to compute the ROI. Di ba?
0: Tama.
5: So, ROI means return of investment. Kapag ako bumili ng, kapag ginastos ko tong 5 piso na to, magke-create ba to ng 25 peso? Yun ang thinking all the time ng ating mga kababayan. Especially kapag entrepreneur ka. Entrepreneur means, or entrepreneur means, you're always looking forward for an opportunity to serve your community. Or else, hindi ka entrepreneur. Okay, entrepreneur ka. Kasi gusto mo lang, pero hindi ka committed to be an entrepreneur. Entrepreneur.
0: So, ibig sabihin, sir, parang investment na rin natin kahit na installment ito, no?
5: Yes, exactly. Remember, hindi ibig sabihin ng utang ka eh utang lang talaga yun.
0: Uh-huh.
5: You can use that as an investment. Eh kung 5 piso lang yung mismong solar panel, let's say for example, eh dahil sa may negosyo ka, kumita ka ng 25 pesos in a year. It's a good investment. It is a good decision. Hindi siya tinatawag na, ito ah, mabigyan lang kita ng idea kasi may bago nang lumabas na iPhone. iPhone Duo. Wow, sabi ko nga, oh. Dalawa daw yung screen, okay? Kasi dalawa din daw yung pwede mong ibentang kidney. Diba? So, ganun daw yung, ang tawag ito, ganun yung biro nila. Pero, if you're gonna be buying that, that's worth 159,000 pesos. Tapos, pinang Netflix mo lang, talagang hindi yun magiging magandang ehemplo for you. And at the same time, it will also cost you money instead na it's creating more power. Kasi sobrang ganda raw ng compute nun. Microchip and all, A20. Pero ang ending is, pinanood mo lang ng HBO, Disney Plus, Netflix, Drama Wave, lahat na ng AI na mismong drama.
0: Oh.
5: That's not a good investment. But yeah. So, oh. I hope our listeners can actually relate to that.
0: Tama naman, sir. Oh, walang ROI yun, mga kaibigan na, no? Walang ROI yun, no? Kung pang Netflix lang, no? Halimbawa sa cellphone, no? So, thank you for reminding us, Sir David, no? How about, sir, no? Paano ito, sir, yung investing sa backup power system, lalo na sa mga business owners, makatulong na ma-reduce yung losses na dala ng brownout?
5: Okay. Well, unang-una sa lahat, if ikaw ay isang business owner or sari-sari store owner or frozen goods vendor, well, naliligtas nito yung mga paninda tulad ng karne, isda, or yellow na madaling masira kapag nawalan ng lamig. Right?
0: Mm-hmm.
5: So, if ikaw, let's say for example, meron tayong mga kaibigan sa palengke at madinis tayong pumunta sa mga palengke, and then nagtatanong-tanong tayo, oh, bakit kasarado nung nakaraan? Ay, nako, nasira yung mismong ref ko.
0: Mm-hmm.
5: Diba? So, lahat ng karne niya and freezer niya, nasira. Eh, sabi ko, magkano yung nalugi sa'yo? Nako, nalugi akong 200,000 today. Imaginin mo, kapag nawalan ka ng kuryente for 3 days, that's 600,000 pesos na for him.
0: Mm-hmm.
5: Di ba? So, yun ang reason kung bakit lang kapag bumili ka ng, let's say for example, 100,000 na freezer, that can save you tons of money already. Di ba? And then pangalawa, hindi lang freezer, kapag, let's say for example, bumili ka ng backup power, mapapanatili or mababawasan yung interruption. Okay? Kasi, bukas parati yung negosyo mo. Hindi ka close. E biruin mo, no? 7 days ka bukas araw-araw. Tapos biglang 1 day, 6 days na lang. Dahil, meron kang issue with the kuryente.
0: Oh.
5: That's, diba? Kaya, sirang-sira. And then, recently, bumaha sa isang part ng Greater Manila area at na-involve ang isang convenience store. Tapos, tinanong ko sila or yung mga franchise, oh sir, alam niyo po ba, bumaha dito. At nung bumaha dito, alam niyo pong nangyari, sir, nasira po yung 3 freezer ng convenience store. Sabi ko, shucks. Diba? So, talagang mahirap sa negosyo ang mag-close ka dahil kuryente ang issue at binaha ka pa. Diba?
0: Mm-hmm. Ayun. Salamat sa mga realities rin, sir, no? And ganun pala, no? Yung investment na tinatawag. How about, sir, no? Na-mention nyo kanina, pwedeng mga mag-loan, pero dapat, ano, no? May ROI. So, paano, ano yung guide ninyo, sir? Anong guide natin, sir, sa mga households and business owners para sa pagkumpara, no? Ng mga financing offers sa iba't ibang sources natin like banks, cooperatives, financing companies, no, and other providers.
5: Well, una sa lahat, dalawa yan eh. Total cost of credit. All right. Anong ibig sabihin nito? Usually usually, Leia, wag lang tumingin sa buwan ng bayad, kundi sa kabuuhang halaga ng babayaran pagkatapos ng long term. So, let's say for example, total cost is 100. Eh, dahil 36 months yan, naging 250 pesos na yung total price ng mismong binayaran mo. Mm-hmm. And then, pangalawa, Leia, well, there are some of our clients na talagang hindi carry na bayaran yung mga monthly dahil lean season.
0: Mm-hmm.
5: Well, you also double check the penalties, pati requirements. Suriin mo yung mga multa kapag nahuli ka sa pagbabayad. At sa mga patakaran sa collateral, kasi baka mamaya talagang nag-close ang negosyo mo. Nayari ka.
0: Oo.
5: Diba? At yun yung ikakarga ng mga financing companies directly towards you.
0: Salamat, sir, for that guide, no? And how about, sir, no, may mga programa pa po ba tayo specifically na na-design for energy efficient or renewable energy solutions, like yung na-mention nyo, you keep mentioning about solar power system?
5: Well, you're talking about energy efficient ba? Tama? Mm-hmm.
0: Yes, oo.
5: Renewable energy. Well, una, well, meron. Okay? May mga special na green financing packages. Yung mga ilang pribadong bank. At some institution na para sa mga renewable energy. Pero, mas madalas to sa city. Ika nga. Mm-hmm. May mga rural banks at credit cooperatives na nagsisimula ng mag-alok right now. For example, solar roof loans. Diba? Especially designed yan for a particular location. Hindi lahat. Dahil may binabagayan yan. Kumbaga. Diba? So, especially kapag, let's say for example, agri-loan. Hindi mo yan makikita directly sa may Maynila. Alam mo kung bakit? Dahil wala namang mga malalaking agricultural area. Pero sa may Bacolod, sa may Visayas, di ba? Sobrang dami ng possibility, the location na pwedeng makakuha. And yan, pinag-aaralan din yan ng ating mga institusyon na banko para makapag-offer sila ng mga good loans na mababang interest para dumami rin yung kanilang market share at lumawak pa yung kanilang influence within a certain location.
0: Salamat, sir. No, yung role naman po ng interest rates, loan terms, down payments and monthly amortization sa sa overall cost ng financed power solution natin.
5: Okay, so kapag mataas na interest rate yan, ibig sabihin technically mahabang loan term yan usually. Well, unang-una sa lahat, the banks are giving you a lot of time. Pero they also want to be compensated with the total amount ng opportunity na binibigay nila sa iyo. Kaya hindi ibig sabihin 30 years to pay nakatipid ka. Let me repeat. That doesn't mean 25 years to pay or 30 years to pay nakatipid ka. Baka mas maganda na i-consider mo yung 5 years to pay lang. Pero sobrang laki. Hindi. After 5 years, dapat at least kahit papano, tapos ka na magbayan at kumikita na yung mismong solar roof mo, nabawi mo na yung mismong gastos mo doon. Or else, medyo mahihirapan ka if continuously kang nagbabayad all the time. Diba? Kasi parang hindi ka gumagraduate, ika nga, no? Yung ROI mo, hindi mo makita.
0: Oo.
5: May tinatawag tayong break-even. Oh, kung gumastos ka ng 100 pesos today, directly, diyan, para diyan, sa isang gadget na yan, kailan mo mababawi? Oh, that's gonna be a really good question. Okay? Kaya ang pinaka nire-recommend ko sa aking mga kliyente, lakihan mo yung down payment. Okay? Para paliitin mo yung buwan ng amortization. And mabawasan ang kabuuang interest na ipapataw sa iyo ng isang institusyon, microfinance team as well. Alright?
0: Wow, ang galing, sir. How about po yung mga risk naman, no? Na-mention nyo, akala natin makakatipid tayo pag 10 years to pay, or the longer we pay, the akala natin ganun, no, makakatipid tayo. Pero yung risk, sir, of choosing a financing plan, ano naman po yung risk, no, of choosing a financing plan? Dahil yun nga, sabi nyo, maliit lang yung monthly payment, and paano po yung mga small business makaka-calculate whether ang backup power investment will actually be worth the cost?
5: Okay, that's a good question, huh? So that's 2-in-1. So syempre, kapag mababa yung buwan ng hulugan, eh dahil sa napakahabang term or tagal ng pagbabayad, like for example 5 to 7 years, eh sa kalaunan halos doble na or triple na yung presyo ng mismong unit, eh.
0: Oo nga.
5: Kaya, ng generator dahil sa patong-patong na interest. That's why, baka pa pwedeng i-restructure yung mismong loan na yun. I-double-check mo kung kakayanin, baka pa pwedeng fix na lang. Kasi some institution are providing fixed or variable, Leia. Oo. Imaginein mo to, ha? First 3 years, 8%. Tapos pagdating ng fourth year in above, nagpa-fluctuate na. E paano yan kapag tumaas ng 9%, 10%? Mm-mm. Kaya mahalaga na fixed ba yan or variable yan yung loans na yan. Mm-mm. Para makompute mo na yung interest. Well, let's go directly with your second question. No? So, paano kakalkulahin yung ng maliit na negosyo kung sulit ang gasto sa backup power investment earlier? So, i-compute mo yung karaniwang nawawala sa iyo sa bawat oras ng brownout. So for example, kapag sira yung paninda mo, nawalan ka ng kliyente every single day, magkano yung mismong daily average income mo, net income? Ibig sabihin, minus na lahat ng mismong gastos mo. Tapos, ihambing mo yan sa buwan ng hulugan ng backup power system. So for example, let's say for example lang, ha, kapag brownout, 10 pesos yung nawala sa'yo. Okay, for example. Pero dahil meron kang generator, okay, ang mangyayari niyan is kumikita ka ng, let's say for example, 100 pesos per day. Di ba? So kung mas malaki yung naisalba mong kita kaysa sa binabayaran mo buwan-buwan, eh sulit yung investments mo. So for example, ha, okay, dahil bumili ka ng mismong generator and nagko-cost sa'yo yun ng at least, let's say for example, 20 pesos. Kapag wala kang generator, 10 pesos ang nawawala sa'yo. At dahil meron yan, di ba, yung kita mo, eh, technically, nape-preserve mo yung kita. Yung neto, ika ka. Diba? Kaya, sulit ba to? Or di kaya lugi ako? Yan. Ganun ang computation natin sa mga.
0: Wow. Sir, no? Malaking tulong talaga ito sa ating mga household at saka sa mga negosyante natin, no? And even in general, sir, no, kasi as we observe talaga, parang parang burden talaga yung ganitong mga situation, lalo na kung hindi tayo ready, no? Pero mayroon naman palang mga options na pwedeng gawin, no? So, may alam po ba kayo, Sir David, na mga programa ng ating government or even incentives or financing initiatives na pwedeng makatulong, no? Or maka-invest yung ating mga household or businesses?
5: Well, meron tayong Renewable Energy Act. Meron dong provision para sa net metering kung saan yung mga consumer na may solar maaaring magbenta ng sobrang kuryente pabalik sa distribution ng kuryente, no? Maganda 'yon. At technically makakakuha sila ng credits sa kanilang bill. Pero not everyone is capable yet to do that. Meron din mga local na programa sa ilang municipality na nagpapadali ng pagkuha ng permit para sa renewable energy. That's exactly one of the program ng ating gobyerno. Pero I recommend you to double check within your own municipality para is kahit papaano makapagplano ka na, para makapagsiguro ka na na or di kaya ano, ay grabe, in 2 years from now solar energy na lang ang ginagamit ko, 2 years from now. So at least alam mo na yung proseso, ika nga.
0: Ang galing nito, sir, no? And since na yung oras natin is limited, sir, yung ano nyo na lang po, yung mga practical steps na pwede mo mga share sa ating mga listeners and viewers before sila mag-decide on a power solution and financing option.
5: Okay, number one, i-audit mo yung konsumo mo at yung pangangailangan. Baka kasi 200 kilowatt hour ka. Meron akong kakilala. 400 kilowatt hour. Sabi ko, may pagawaan ba kayo ng yelo? di ba? Di ba? Bukas kasi yung ano namin, aircon namin 24/7. Wow, sabi ko, sana all. Di ba? So, i-double check mo na muna yung mga appliances mo, yung mga pinaka mahalaga na paganahin. For example, like electric fan, ref, or di kaya ilaw, of course. Well, once na na-audit mo na yan, you will understand exactly kung gaano kalaking sistema yung kailangan mong bilhin na generator. Ika. Diba? And once na nakita mo yan, it will be easier for you to make a decision. Without auditing, without reflecting, hindi magiging maganda ang iyong decision. Kasi I believe, ha, in terms of the finance, we believe that numbers don't lie. You also always check. You always check. You can lie to yourself, pero the numbers don't lie. On this case, na, ala, for the whole year, ano yung average na aking konsumo? At ano yung pinakamadalas kong ginagamit everyday? Diba? So, yan ang pinakamahalaga. So, i-audit mo, and at the same time, gamitin mo yung network mo. Mag-start kang magtanong. Wag mo lang gamitin itong interview natin as the baseline. Gamitin mo to as an option for you to expand your knowledge din. Punta ka sa mga different banks. Mag-shopping ka. Mag-shopping ka directly sa different microfinance. And then, i-compare mo silang lahat. Kung sino yung pinakamagandang serbisyo, pinakamata

0: viewer natin na si Ronnie Elpore. Dito sa amin, Ma'am Leyan, Sir David, nagpapa-install kami ng 4 to 6 units of solar panels na gamit ka pa at the same time, makabenta ka pa sa power provider. No? Exactly. Salamat, Sir Ronnie.
1: Mm-hmm. That's correct. That's correct. Kaya mahalaga yan na itong programa natin, Leia, is something na binibigyan tayo ng opportunity na, ay, pwede pala to! Ay, meron palang mga tao na ganito yung kanilang current situation. Kaya, Sir Ronnie, maraming salamat for giving us a powerful reminder na this is possible, especially within their area. Diba?
0: Salamat, Sir David. Yung ano na lang, sir, yung contact information nyo, baka may mga gustong humingi ng tulong po sa inyo, I mean in sa financial planning or somehow sa pag-assist sa kanila to manage their finances.
1: Yes, alright. So, binabati ko nga pala ang ating mga tagapakinig again sa Bacolod. Meron tayong mga kliyente rito. And if you do have any questions or concerns or gusto mong magtanong, you can add me up on Facebook. Alright, so type in lang yung David Angway or David Isaiah Angway. Yung verified checkmark. Uh-huh. Okay, kasi some people are actually, ang tawag nito, ginagaya tayo. Okay, which is really good naman. Oh. Pero remember, ang tawag nito, may bogus. So, I recommend you to go ahead and simply double check, verified checkmark sa main Facebook account. Meron din tayong LinkedIn, same name, David Isaiah Angway. Mm-hmm. And also, we do have website, davidangway.com. Wow. If you type in directly sa Google, Financial Planner in the Philippines, you can see the number one dun sa may Google Business Profile. Mag-show up, David Isaiah
0: Angway. Wow, oo. Mm-mm.
1: Yeah, so God is so good. We were actually part here ng we would like to simply make a dent in this world, help more people, and then also help more people not to get scammed.
0: Tama. All right. So, thank you, Sir David.
1: Yeah, maraming salamat, Leia.
0: Congratulations, sir, ha, sa pagtulong niyo sa ating mga kababayan.
1: Thank you so much din as well, and see you again. All
0: right. Yes, see you, sir. God bless po. Bye-bye. Gamuyad to Abiano ang aton
2: recording nga, stopped.
0: Aton nga guest, no? Ang aton Abian. Ang aton nga nagaupo diri sa aton, no? Kag naga back up sa aton, no? Sa when it comes sa pag-handle sang aton nga finances, Abian. Sir David Isaiah Angway, Abian. So, na-mention niyang iyang contact information. So, you can directly reach out, no? Sa iya. Sa tanan nga nagaupod sa buong sa aton, madamong yung salamat Sir Julio Sumeragracia, Nonoy Flores, Carmencita Claro, salamat gid. And i-share mo ini Abian sa imo mga kilala kag pamilya para ma-inform sila, no, sa aton nga pag-deal, no, sa ang mga brownout Abian, no. So kabay pa nakabulig ini, happy weekend gid, God bless you. Salamat kay nang Bonner kay Joel sa control, magasunod na si Pastor Chester or si Chester sa kapanimalay mo. Kag salamat man sa aton mga gwardiya dira sa Talok site. Salamat gid and see you sa September 24 Lewat Abian, ha. Reminder, invite your friends and family. God bless. Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Maayong aga mga kapanimalay. Good morning everyone and welcome once again to our Friday episode which is Legacy Leaders. Kag ini ang inyong abyan, ang inyong fellow tatay, si Chester Elias. This is Legacy Leaders, raising the next generation through intentional fatherhood. Our weekly conversation about fatherhood, family, faith, character and the legacy we're leaving for the next generation. And I'm glad you're joining me today, again this Friday. Over the last few episodes, we've been building a picture of what intentional fatherhood looks like. Kagsubong adlaw mga abyan, may ara ako sang pamangkot, isa na naman kabago nga pamangkot. It's a question that I think every father should eventually ask himself. Does my child know that I love them? No, amo ini ang isa ka palamang kutanon nga siguro kadamo sa aton wala pagidiya na kahibalo. Now you might be thinking, of course, panumdumon naton, syempre kabalo ako ni anak no nga ginahigugman ako siya. But maybe they do, but sometimes we really ask that question kay base hindi kita sigurado. But here's the deeper question. Does your child experience your love? Ari ang mas madalo mga pamangkot. Ayha, nakahibalong imong anak kay pirmi nimo ginahambalan nga palangga nimo, pero ang dako nga pamangkot dira ayhan na experiensyahan bala sang aton nga mga kabataan nga palangga naton sila. That is the bigger question. Because there's a difference between loving your child and making sure your child actually experiences that love. Laina iya, hindi iya parehas ang palanggalan naton aton kabataan kag na-experyensyahan gid nila ang aton nga pagpalangga. Of course, kita nga mga amay, we fathers can work hard. We always pay the bills. Normal na yan, no? We provide good education, kita yung nagapa-eskwela sa ila. We buy things our children need. We protect them, we correct them, and we genuinely love them. But sometimes, ang aton yung mga kabataan, siguro, nagakatingala o kung nagapamangkot. Bisan amuning ginahimo sang akon nga amay ay han. The question is, palangga gid bala ako sang akon nga amay? Does my father enjoy being with me? Can I talk to my father? Does my father care about what I care about? And so today, we're going to talk about something that is absolutely essential to intentional parenting. And this is a father who has his child's heart. Because my friends, if we're going to shape the next generation, we don't simply need children who obey their fathers. Kung kaisa abi naton ang maayong mga kabataan, ang nagapati lang pirmi, ang nagasunod, ang nagaobey, ang nagasubmit. However, when we think about building the next generation, we need children who trust their fathers. Lain ang nagaobey, lain ang nagasunod, lain ang nagapati, lain man ang nagasalig. Posibli nagapati ang aton kabataan, posibli nagasunod sa aton nga sugo, pero ang dako nga pamangkot, nagasalig bala sila sa aton? Nagasalig bala sila nga ginahigugman naton sila? Amo ini nga mga palamangkotanon ang aton karon pagaistoryahan sa pagbalik sang kapanimalay mo pagkatapos sang aton nga lifestyle segment upod si Miss Bing Aledron. Magabalik kita mga abyan, so stay tuned.
3: Hello everyone, good morning. Miss Bing Aledron here for Lifestyle. Kamusta kita? No, wow, grabe ang aton yayang weather, no? Hindi mo gid mapaktan. One moment perte nga ulan, the next moment perte naman kainit. Dugangan pagin iya sang brown out. But okay lang ah, sige lang kita yagi hapon ah. Sige lang kita yagi hapon niya sang pasalamat because whether it's raining or the sun is shining, whether we have power, no, may light kita o kunwa ay, we still are blessed with the gift of life. Na, hindi ba lang mga kapanimalay? So, these past several days, pagwa tabala sa aton iyang abalay, ano ang aton iyang makita? Makulimlim ang langit, no? Though may galom lang perme. And the sun, ang iya bala iyang asilak, daw kalubog. Pero baw, bisan lubog ang silak sang adlaw, no? Ang kainiton niya, ara gijaya perte gijaya gyapon. Nagtalalagnak ang aton iya nga balhas kun magsigi kita sang hulag-hulag. So ang question, nga amuni ang kalangitan naton subong man, no? Ang sabak dira mga kapanimalay tungod sang sunog sa Indonesian Borneo nga ang iya nga abo kag ang iya nga aso nagalabot na sa Pilipinas and of course diri iya sa aton iya sa Negros, no? Sa tuod lang sang una bala abi ko ang abo nga ni bala nga gina-experience naton subong halin lang ni kay Mount Canlaon, no? Active siya, hindi bala? Dugay-dugay, nagasulod sa aton iyang mga cellphone ang emergency alert sang NDRRMC, no? Nung mahalong kita, kay nagbuga naman ang abo sang Canlaon. Dason sang ulihin na, nagwa na ang advisory sang DENR, no? Ang ila iyang EMB. Sang NIR ang mga bata kag ang mga seniors, no, kag ang iban pada naton nga may mga sakit bala bisan ang mga pregnant women and ang mga seniors, no, ginapahalong kag ginapagamit na sang N95 nga face masks ang mga drivers gani, no, gina advice man nga magpahinay-hinay padalagan kay hindi maayo klaro ang dalan. So Anika, ano ni bala ang DENREMB nga ni para nga mas maintindihan naton? Of course, the Department of Environment and Natural Resources, ang DENR, kag ang EMB naman is the Environmental Management Bureau. Ang ila siniiyang responsibility is to monitor sang aton iyang air quality. Sila na ang nag-a-advise sa aton sang aton iyang air quality index. And of course, pati man ang water quality, pati ang pollution control. So, amuin ni siya tungod kay nga nga ginapahalong kita, nga nga ginapagamit kita sang N95 nga mask, no? Tungod kay ang haze nga halin sa Borneo, nangin transboundary haze na ang buot sing ganun sina nga hindi lang na kuan dito sa ila, hindi lang limited dito sa ila, kundi nga pati nayaya sa iban nga lugar na transboundary, nagpanglaktod na siya, no, meaning nga ang aso nga ma-experience naton diri sa Negros hindi lang kay diri halin sa Mount Canlaon, kundi nga from 1,200 kilometers away from Kalimantan, Indonesia, Borneo. Nan. Chakto to minambal ko, Kalimantan. Nan. So, amon na siya nga ito niyang istoryahan subong adlaw, mga kapanimalay, no? Let us talk about three things. Saksan o ini siya nagsugod ang sunog ganiman, kag paano ini siya yan nagsugod? And secondly, nga nga budlay nga i-control o kompaksyon ang sunog nga sa Borneo subong. And finally, ano man ang pwede nato nga mahimo. Okay, so first, how did it start? Mga kapanimalay, hindi ni siya yagulpi lang nagkalayo. Ari ang iya nga timeline ho. Masugod kita sa January to March of 2026. kipos lang or medyo quietly pa na, no? Pero sa January to March of 2026, nagakalayo na ina siya dito iya sa Kalimantan, Indonesian Borneo. Samtang kita diri iya nagaulan pagamay sa Kalimantan, may sunog na. Early January pa lang, may 16 na kaya ka forest fire incidents sa Kalimantan, mga 20 hectares na nag-umpisa, pero di may warning na yae, gin-warning nga na yaya sila eh. Pagka April, nag-declare na ang Central Kalimantan sang wildfire alert. Kabalo sila nga manog dry season na, so kinahanglan, everybody should be alert na yaya sang wildfire. And then, naglabot na sa June. Nagsaka na sa 107,465 hectares ang sunog. Ay, grabe. So, para ma-imagine ta kung ano niya kadako, ang Bacolod City, bala mga kapanimalay, is 16,000 hectares. So, 6 times the size of Bacolod City ang nasunog na by June of 2026. And that is 110% higher versus 2024. Oh, ari na, mid-July na. So, kabalo sila nga ang sa July, peak na inisya subong sang dry season. Plus, of course, may El Nino pa. And by August 18, ang naka-record sa ila iyang data, 202,000 hectares na ang affected. So there are thousands of volunteers nga nag-aaway siya sang kalayo. May mga helicopters na for water bombing and battalions of military to help control the fire. But sige, pagyahapon. So subong September na, ara pa nag-peak ang El Nino sa dito sa ila. Kag ang hambal gani sanging UN, no, ang United Nations, this is perhaps the strongest El Nino in 4 decades. Grabe, no, 40 years amo ni ang pinaka-strongest nga El Nino. So ang buot sing ganon, ang smoke nga halin sa sunog, gindala na ni habagat. Ang southwest monsoon nga winds, bala, gindala na ni habagat pakadto sa Malaysia, sa Singapore, kag sa Pilipinas, of course. No? So, amo ni siya ang ginasiling nga transboundary haze. Nan. So, ang question, nga ang may sunog how, no? According to the data naman, duha ka rason, no? Number one is people. Ang Nusantara Atlas, no, nagsiling El Nino does not ignite fires. It creates dry conditions that allow human-started fires to become very large. Nan. So meaning tao ang nagsindi sang kalayo. Why? Para sa palm oil, para sa mining, para sa plantation. Kaya mas barato gali magsunog sang duta, sang sa maglimpyo sang duta. So ang ila iya nga method, slash and burn method. So from January 2026 to August of 2026, more than 200,000 hotspots ang na-detect sa peatland areas. 70% are inside the industrial concessions. Ang mga tag-iya, balaiya, ang mga businessmen, no? Ang mga corporations, ang mga industries na. So, ang second nga rason is the peatlands. Importante ini nga maintindihan naton kung ano niya ang peatlands, no? Kay ang Borneo, damo ni sila peatland. Ano ini? Lupa nga daw sponge, bala mga kapanimalay, basa na siya, no? Kag ang daugan naga-sponge nga ina, halin ini sa half-decade plants nga mga dugay na yabalayaya ang mga dahon nila nag-decay na perhaps ang ila nga mga roots dira, perhaps ang ila dira ang mga branches nagkala-decay na, no? for thousands of years. So dira na sila iya sa water area, daw mga swamp na area bala, pero pitlands panawag nila tungod kay kadamo daya sa mga sponge-like ng mga material. Ang mga dunot nga kahoy, ang mga nadunot nga mga dahon, no, ara na sila iya sa tubig, basa sila. So naturally, hindi sila masunog. Pero sa ginubra nga palm oil plantation, ginpamala ini. Nag-ubra sila sa drainage canal, kaginpamala ang mga sponges nga ina. So pagmala, nahimo gid nga gasolina. Sang nasunog, hindi lang kay sa ibabaw ang nagakalayo, halin sa dalom sang duta nagakalayo. Binulan ang ilaeya nga siga sang kalayo dira, no? Binulan gid yaya gihapon. So, bisan buuan mo sang tubig sa ibabaw, sa dalom ya nagabaga gihapon. So, mga kapanimalay, kung paminsaron mo, kangilidlis gid ya. Ang hambal sang DENR, ina nga sunog, hindi basta-basta makontrol. Te, ano ang impact, no? Ang halit, hindi lang sa tao, pati na sa mga plants, pati na sa mga animals, and the whole ecosystem. Sa Indonesia pa lang, 5 million people ara na directly exposed sa health risk, no? Primarily, respiratory infections nga ginalink sa land and forest fires. Ang mga most vulnerable are children. Imagine, 1.4 million pagid na students naka-online classes na lang, no? And if you look at the pictures ba lang, nagaguluwa sa news, sa TV, sa social media, ang mga lugar halos hindi makita tungod sang kasobra damol sang aso. Diri iya sa Bacolod, sang nagligad nga adlaw ato niya nga air quality bala, mga kapanimalay, kabalo ka mo. Ang air quality index naton was 150 plus acutely unhealthy. Te, ano ang lesson naton diri, no? Kalimantan nag-decide nga sunugon ang lupa para nga limpyuhan, kag para nga makakwarta sila, makaginansya sila. Ang epekto, kita diri iya sa Pilipinas kag sa iban nga lugar ang ginubo. Eh, nami na. Mga kapanimalay, hindi man kita ka-volunteer magpatay sang kalayo sa Borneo, pero may pwede man kita iya mahimo. First, let us protect ourselves. Wear N95 masks. Hindi na kita magdugang sa problema. Kay kung magmasakit kita or magdevelop kita respiratory infection, problema pa ina. So, we have to stay indoors as much as possible and take extra care sa aton mga vulnerables, mga kids, aton nga seniors, mga preggy, mga asthmatic naton nga mga kilala. Okay. Secondly, be aware and share correct information. Ang unhealthy haze nga gina-experience naton subong, hindi lang niya halin sa kanlaon nga volcano, kundi nga halin ini sa pollution from other countries, specifically from Borneo. Na, so amo ina siya. Kinahanglan aware kita sang aton iyang surroundings and only give correct information. And then thirdly, be responsible sa aton iya nga palibot. Hindi na kita magsigi sang pangtutod sang mga sagbot or mga basura. Da, we have to take care of our trees because in the end, isa lang ang aton iya ginalantaw nga langit. And remember mga kapanimalay, kada kalayo nga ginasindihan naton, may tawo nga nagaka apektuhan. So, kabay pa man nga ang mga taga Borneo, maka-learn man sang iniiyaya nga lesson sa aton. Kaya ang masubo, ang sunog subong dito iya sa ila, according to mga experts bala, this will still last for at least 2 more months, no? Tungod kay sa ila dito iya, wala pa iya sa nagaulan. And sa dalom, nagahalin ang smoke, ang ila iya nga kalayo, dito nagahalin sa dalom sang duta. So, nagapangamuyo pagid sila iya sang rain. Mga kapanimalay, kabay pa nga, buligan tama naman ang mga taga Borneo to pray for rain. Okay? This is Miss Bing Aladron saying, continue to smile because God loves you.
4: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insaktong paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ihemplo sa komunidad.
5: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Nagabalik ang kapanimalay, kag ini sa liwat ang inyong abyan, Chester Elias, your fellow father. And let's begin with something that I think many fathers need to hear. It's true, no, that providing for your family is an expression of love. Of course, mahambal kita, amuniya ang akon nga pagpakita sa akon pagigugma kay nag-provide ko, nag-ahatag kuya sa panginahanglanon sa akon nga pamilya. But the truth is, it is not the only expression of love. Hindi lamang amuna ang pagpakita sa pagigugma. And I want to say this especially because many fathers have been taught that their primary responsibility is to provide. Of course, no, amuning aton nga gindak-an niya bilang mga Pilipino, ng aton gidyang nga responsibilidad, amo ang pagtrabaho, pagtigom sang kwarta, pagbayad sa mga balayran dira sa aton pamilya, pagbutang sa pagkaon sa lamesa, pagsigurado ng mga kinanglanon sa aton kabataan, ara gitanan. And there's nothing wrong with that. Wala sang problema sa na, eksakto na. In fact, ang Biblia naghahambal sa aton na kinanglan gid naton iya mag-provide sa aton nga household. However, fatherhood cannot be reduced to economics. Buot silingon, hindi naton pwede limitahan ang meaning o kung ang essence sang pagiging amay. Hindi naton pwede i-reduce nga kitaya nga mga amay. Tagahatag na lang niya sang kwarta. No, hambal ka na isang iban, may misconception kita nga mga Pilipino nga ang amay ko na ya, ATM machine na lamang. Because, my friends, fellow fathers, your child does not only need a provider. Hindi lamang tagahatag ang kinanglan sang aton yung mga kabataan. Ang aton mga kabataan kinanglan na nila sang amay. They need a father. Think about this. A child can have a house but still feel homeless emotionally. May mga kabataan nga may balay man silang ginapulian, pero bisan pa ara sila sa sulod sang balay nga ila ginapulian, ila pamatsyagan, hindi sila feel at home emotionally. Amo na nga kadamo sa mga kabataan, may balay tuod, pero mas luyag nila nga ara lang sila sa guwa perme. Kaysa sulod sang ila puluyan, they don't feel safe emotionally. It's as if they're not comfortable to express their feelings. They're afraid to communicate what they truly feel. May mga kabataan man niya nga nami ang mga bayo, mabaklan sa mga branded nga mga panapton. Ugaling, hindi man nila nabatsyagan nga palangga sila. May mga kabataan man nga may expensive gadget, cellphone, computer, kagtanan, dira nga makinanglano nila, pero kulang sa atensyon gilang gikan sa ilang amay. A child can have access to all kinds of education. Pwede edukado yung mga bata, ginipa-eskwela mo sa mga manggaranon o kung sa mga malhalon ng universidad. Pero kadamo siya sa mga palamangkotanon gihapon nga hindi masabat. Questions about their identity and their worth. Amo ni ang common sa mga kabataan subong. No, hindi sila nakahibalo kung ano gid bala ang meaning sang ilang nga kabuhi. Ano gid bala sila para sa ilang nga mga ginikanan. And sometimes we fathers we are working so hard to give our children a better future that they accidentally miss their children's present. Listen to that. Kung kaisa, pirmi naton ginarson, nagatrabaho kuya para sa future, para sa palaabuton, para sa imong abwas damlag. Tungod nga sobra naton trabaho para sa ilang palaabuton, sa ilang abwas damlag, nalimta naton nga kinanglan nila kita subong our present, their present. And I'm not saying wala na akong ginahambal sa mga amay nga kaangay nakon nga maguntat na lang kita trabaho. Hindi amo nang ako nga buot silingon, mga abyan. We need responsible fathers. We need to provide for our family. That's non-negotiable. Bisan ako man, nagapakabaka man ko trabaho para mahimunan ang panginahanglanon sa akong pamilya. However, perhaps we need to redefine what successful fatherhood looks like. Kinanglan naton, tanawon sa liwat, ano gid bala ang ginatawag nga madinaugon nga amay? How can a person say, or how can we say that a father is successful? Kinanglan naton ipangitaon sa liwat kung ano ang buot silingon sina. Kaysa sa buong panahon, amo na ginapabugal naton, successful ko kay may dako ko nga balay, successful ko kay may salakyan ko nga nabakal, successful ko na patapos ang mga kabataan. Amo lang na bala ang aton nga role bilang mga amay, ang pamangkot naton. Kamusta ang relasyon naton sa aton kabataan? Amo na ang medyo masakit nga mga palamangkotanon, nga masakit man sabton. Success is not only about our children having everything they need. It's also about our children know that they are deeply loved by their father. Kung pamangkot nimo aton yung mga kabataan, kung bala, kabalo sila, klaro sa ila kung ano naton sila kahigugma, and that will redefine what a successful fatherhood really means. One of the simplest things a father can give his child is attention. Isa sa mga bow, no? Simple tuod pero kabudlay. Ihatag sa aton yung mga kabataan among ginatawag naton nga attention. Hindi lamang kwarta, hindi lamang gift, pero ang attention. Kagdamo nga mga kabataan, subong nagaproblema, nagataas ang kaso sang depression, anxiety, kagong ano pa dira tungod sang simple nga problema, kakulangan sang atensyon. My friends, when we talk about attention, I'm saying about kung naghahambal ang aton kabataan, ay abitulukon taman sila sa mata, kagpamatian sang maayo, kisala na iinaga katabo. O kaisa naghahambal ang kabataan, gatirik kita, damo kita ginaobra, nagakuti sa cellphone, nagakuti sa laptop, hindi kita makasarang magpundok, kagmamati anay. No? We ask question. We ask follow-up question sa ilang ginasugid sa aton. And of course, we remember the things that they tell us. Dumdumo naton kung anong ilang ginasugid sa aton. Kaya kung kaisa, nagapakuno-kuno lang kita nga nagapamati. Pero kung tanaw naton, nalipatanan naton, wala gani kita kabalo kung ano galing ginasugid nila sa aton. Another thing, when we talk about attention, we have to know their interests. Ano bala ang mga interests ng imong mga kabataan? Kabalo bala sila? Namian bala sila mag-tukar? Musika? Namian bala sila magtanaw sang kung ano dira ang asahe sa mga pelikula? Nahibaloan bala nimo? Kag kung ano man ang ilang interest, i-appreciate man naton. We have to know their friends. Kilala bala naton ang ilang mga amigo kag amiga? Bawa kibot na lang kita kung kaisa, no? Nga lain na gali nga barkada upod sa aton mga kabataan because we're not asking them. Wala naton ini ginaistoryahan. Of course, we must also know what makes them laugh. No, kadamo sa mga amay nga wala kahibalo kung ano bala ang mga bagay nga nasadyahan o kung kaladlawan para sa ilang mga anak. We also know what makes them afraid. Kabalo kita kung anong ilang nahadlokan. We know what they're struggling with. And fellow fathers, don't wait until there's a crisis to start asking questions. Okay, isa ginahulat pa naton nga naglupok ng problema antes kita magpamangkot sang mga mabudlay nga palamangkotanon. Because here's something interesting about children. Listen to this. When our children are young, they often tell us everything. Labi na gid ang mga amay dira nga may mga anak nga mga bata pagid katama, like 2, 3, 4, 5 years old ining formative years. Amo ni nga mga panahon sa kabuhi sa mga kabataan nga may makitaan sila nga bag-o nga bad sila dayon. Dad, look. Tanawa bala. Okay, sige, nabugtong pa nila aton nga ulo para patan-aw ang mga bagay-bagay nga para sa aton daw ay pulos, pero sa ilaya siguro first time nila nakitaan. Kag ina nga mga moments importante ina akatama. Bisan ikapila ka nakakita sa bisikleta, pero kung ang bata mo first time yan nakakita nga may duwadera ya karuida nga ginasakyan yung gatiyog bisikleta, magambal sila nga, "Dad, look, what's that?" Siyempre, pamatian ginaton sila. Kag-explicar naton sa ila kung ano ina. Kag-pamatian naton kung ano sila ka-excited, dapat excited man kita sa bag-o nga bagay nga na-discover nila. During that age, na tanan nila mabatian, tanan nila nga madiskubrihan, matukiban, gina-share nila sa aton. And you know what? This is something sad. Something happens as they grow older. Sa ilang pagtubo, we sometimes become surprised. Kung teenager na ang mga kabataan, wala na sila nag-istorya sa aton. Kagpamangkoto naton, hindi naton dahil sila pagbasulon, kung nga wala na sila nag-istorya. But we need to ask ourselves. We ask, pamangkoto naton, naton kaugalingon. Gintudloan bala naton sila? Did we train them to talk to us samtang gagmay pa sila? Gintudloan bala naton sila? Gintrain naton sila? Ginpaanad bala naton sila sang open communication while they were growing? Did we listen when the subject seemed trivial? Kung hindi kita interesado sa ilagi na sugid sa aton, gapamati bala kita? Did we make fun of their questions? O kung basi nagapamangkot sila, ginakadlawan ta sila sang ilang mga simpleng nga palamangkotanon? Did we immediately turn every conversation into a lecture? Basi kung may ginaistoryahan kita, gulpi lang dahil ginadominate nato ng istorya. And nag-lecture kita dayon, imbis nga mamati kita sa ila. Interesado lang bala kita sa aton kabataan kung may nahimo sila nga sala? Amo na mga palamangkotanon, ano? Kay kung kaisa, wala ta nag-istorya sa aton kabataan. Gapalapit lang ta sa ila, ga-istorya lang ta sa ila kung may nahimo sila nga sala. Sometimes our children think that the only time that their father talks to them is when they're in trouble. Kasubo, no? Pero amuna mo, kung kaisa gani magambal ang amay gani nga istoryeta, sa minds ang bata, hala, may istorya sa akon si Papa, siguro may sala ko ay, kaya wala man na siya nag-istorya sa akon kung wala ko sang sala. And eventually, later on, they learn to avoid us. Amo ini mga abya, no, ang masubo nga kamatuoran. Sa aton kuro pagbalik, aton pagatunan nga pagpamati gali. Ang pagpamati is an act of love. Pero mag-break kita anay kag magabalik ang kapanimalay pagkatapos ang pila ka mga pahanumdom.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Nagabalik ang kapanimalay kag ini sa liwat ang inyong abyan, si Abyan Chester Elias. Sa mga tatay dira ang nagapamati, kamusta? Kaya pa? Pasensya gid kay ining aton nga episode, medyo masakit-sakit ini siya. Kitungod, this is the truth and this is what our children need nowadays. Amo ni kinanglan sa aton kalibutan subong ang ginatawag naton nga intentional fatherhood, especially sa pag-challenge naton sa aton yung mga kabataan to become future leaders or future citizens of the next generation. Kung luyag naton bag-ohon ang kalibutan, hindi naton inaiya mabag-o sa subong nga henerasyon. Suguda naton sa eksakto nga pagpadako sa aton yung mga kabataan. And today, once again, we are talking about relationship and how we win the hearts of our children. Habang natin kaina, before we had our break, that listening is an act of love. Sometimes fathers think that their job is only to give answers. Kung kaisa abi nato niya nga mga amay nga kitaya naghatag lang sang sabat. Pero kung kaisa dali, kung mag-istorya sa aton-aton yung mga kabataan, wala sila nagapangita sang sabat. Luyag lang nila na may nagapamati sa ila. Sometimes our children just need someone to listen to them. For example, pagkambalang imong anak abi nga tay, nagalibog lang ulo ko sa sining bagay mo, I'm confused with something. Hindi kita dayon niya maghatag sang lecture. Mangkuto naton, anay sila. To o kon inday, sige bi, ano ang ginapanumdo mo hao, abi isugid sa akon. Because sometimes, you know, listening communicates something incredibly powerful. Listen to this, my friends. No, kung mamati kita sa aton kabataan, amuni ang buot silingon. That what they are thinking about matters to us. Kung ano ang ila ginapanumdom, importante sa aton. Kag-ari pagit, kung nagapamati sila, we are telling them that you matter to me. Nga importante ikaw sa akon. Amo na ang gina-communicate, no? Pero kung kaisa, kung wala kita nagapamati, mabatsyagan sa aton yung mga kabataan nga daw hindi man importante ang ilagi na sugid sa aton, kagang malala pagid, ay hanbasi mabatsyagan nila nga hindi sila importante sa aton. My friends, listening builds relationship. This is also something powerful about simply being present. No? I mean, now, aside from listening, being present is another powerful thing. Kung kaisa bisan, hindi kita kabalo pagid mamati, wala pa nato na master paano mag-interact sa ato ni mga kabataan, we can start with something simpler. Be there. Just be present. Not doing something impressive. Bisan wala kakabalo kung ano ihambal mo, may problema ang bata mo, tupari lang da, pungko ilang. That means something. That means something. Being there. For example, abi, may performance ang imo nga anak. Bisan group performance pa na. Bilog nga klase, masaot. Dira abi, sang karinyosa o kung folk dance. Damo-damo mo na sa ila. Tikitay na, takalatan niya magtanaw sa naya. Kay halin sang elementary ta, saot, adlaw-adlaw, folk dance. Bisan do, hindi na naya entertaining sa aton. But you know what? Kadto lang. Tanaw lang. Because being there, communicate something that ginapaalabot naton sa aton yung mga kabataan, that we're proud of them. Na nalipay kita sa ilang ginahimo. We have also, aside from attending sa ilang mga performances, of course, ipakita mo naton yung interesado kita sa ilang mga school activities. Especially no sa mga eskwelahan, ako gina-appreciate gina ako ining mga eskwelahan nga may mga family day. Kasadya no, especially mga Christian schools, yung mga family day. Kung kaisa inang family day, balaway man tas ang ginahimo dira. Matanaw man lang kita sa mga games, mga trip to Jerusalem, kung ano dira, no, mga straw planting sa ginabutang bala sa botilya. Kung kaisa bilang mga ginikana, doon na kornihan na kita, kung kaisa ka sa lalakit ng likod, ay hindi na ko daya mag-upo da. Ano wala ng mga parlor games naman, kapoy na kuya, tigulang na kuya. Pero you know what? Just be there. upod lang, kadto lang sa activities ng inyong mga kabataan. Kung kaisa bisa may obra ka, it's really worth filing a leave. Kung pwede pa lang absent ka sa trabaho, isa lang nakaadlaw sa isa katuig. Just to support your child, to make your child feel na importante ining mga bagay. No? Excited na sila nga ara ka, nga nag-participate ikaw sa ilang mga aktibidades. Bisan pa para sa imo, daw hindi man na mapuslan. Kanugon sa isa kaadlaw law nga madulaan ikaw sang bintang sa imo negosyo, no? But that is something meaningful and that is something powerful. It communicates something that your child is important to you. Wa ilabot sining mga school activities, bisan ang simple lang nga pagkaon, dungan, eating together, that is something powerful in the life of a child. So buong panahon, do kabudlay na gidya, no? Kaya te lain na gidya ang sistema. So buong kung kaisa aga pa, wala na ang ginikanan, kay temprano pa, ato na sa trabaho, pagbugtaw sa bata, wala na ang ginikanan, o kung pagbugtaw sa ginikanan, wala na ang bata. Kaya kung kaisa may mga klase, kita nga temprano katama sa aga, tapos sa eskwelahan nagkapanyaga, tapos pagpuli sa balay, makaon una ang bata kay wala pa nag-overtime ang mga ginikanan ang tatay. Lain na gidyang sistema subong. Sa unang nga panahon niya sa gagmay kami, pwede pa tayo kaupdanay kaon niya tatlo ka beses sa isa kaadlaw. Which is subong do kabudlay na gitungod ka busy ang tanan. Pero always take time. Kung may bakante, kung may opportunity, may extra kaabing sweldo, hindi mo man kinanglan gid nga mahal gid ka tama. Ilibriha imong nga mga kabataan, kaon ka mo as a family somewhere, hindi man kinanglan nga mahalgid ka tama. But moments like that, it opens an opportunity nga maka-communicate ka mo, maka-istoryahanay ka mo. Kag of course, total nga ara, naging man lang ka mga nagatingob, nga nagadungan kaon, as a father, try to initiate conversations. Amo na problema sa aton yung kaisa. Makita taton mga kabataan nga nagauyat sang cellphone, sang gadget, kung nagapanyapon o kung nagapanyaga, aton sa lakigan, hindi mag-cellphone, taguan na, patsa na. Tapos kung wala na gani nag-cellphone, hipsanay laman kita, gakaon kita, wala kita sang ginaistoryahan, kay kita nga mga amay, hindi man kita kabalo mamangkot, mga musta, hindi man kita kabalo mag-istorya. Of course, budlay gid man na. But start with something simple. Simple lang anay, sugod lang anay, plano, himoa, intentional. Plano ka sininga gabi, dungan takaon. Sininga ugto, dungan takaon. Sininga Sabado kay weekend, waay klase, dungan ta panyapon. Plano lang anay. From that, kumaanad na ang bata nga regularly may time gid nga nag-updanay kita kaon. And that's the beginning. Nga ara ang imo nga presensya, that means something. Bisan pa gani, no, kanami isubong sa mga online learning, di bala, tungod sa COVID. Of course, I'm not saying nga nami ang COVID, no, wala na ako na ginambala. Pero tungod sa COVID-19, may manami man nga resulta gali, bisan kalain sa COVID, no. Again, don't get me wrong. Pero may manami man nga resulta, inibalang blended learning, ining ara lang sa balay, ang mga bata, nag-zoom lang, assignment-based learning. Kay nga man nami ini. Kaya may kahigayunan kita nga mag-take part, nga mag-bulig. May kahigayunan kita nga magtudlo sa aton nga mga kabataan. Hindi kita magreklamo kung kaisang mga ginikanan, labi na gin mga tatay, no? Ay, hindi, kunaya kabalo na, lipat na kunaya. Pero that's true. May mga lessons sa aton yung mga kabataan nga ayhan, budlay na gid man sa aton. Labi na gid mathematics. No, budlay ang mathematics sa mga kabataan subong kumpara sa aton yung panahon sa una. Pero I'm not saying mathematics gid ano. Mga simple nga mga subjects. Mangkutain mo nga anak. Ano nga bulig ko nak? Kag kung hindi ka kabalo, ambala siya, tun-an na ako nanay ha, kay basi sa buwas, matagaan ta kasang sabat o kon karon. No, damo kita sa mga sources subong. Kung nabudlayan aton anak, buligan naton sila research, kag buligan naton sila explain kung anong hindi nila mahangpan sa ilang ginatun-an. Kanami isini nga mga kahigayunan. And also my friends, kung kaisa, it just takes us to sit beside them. kung wala nagikita sang madungduman nga pwede himuon, pungko lang sa ilang atupad. It means something to them. Sometimes we underestimate these ordinary moments. Abi naton, ah, ordinaryo mo lang na siya nga moments. But you know what? Children do not experience childhood as a series of major events. Hindi niya pareho sa aton niya subong yung mga tigulang na kita nga ang importante nga mga butang sa aton, ang mga promotion, ang mga nakabakal sa balay. Hindi amo na, sa ilaya, being children, gagmay pa sila, ang importante nga mga hitabo, no? The most precious moments are ordinary things. Nag-istorya kita about sang favorite cartoon character nila. Nagatanaw kita dira upod sa ila sang television nga hindi man nato nanamian pero nasadyahan sila. Share ko lang sa inyo, no? Believe it or not, hindi lang ko pagsuyay ha, sa mga nagapamati nga mga amay, ha? Kabalo bala ka mo, trivia, ha? Nga tanan nga Barbie movies, natanaw na nakon ina. Kaladlawan, no? Pero that's the truth because ginimo ginako na iya nga commitment sa una, sang gamay pang ako niya anak, nga tanan nga iya nga tanawon, ano mo naasahi sa mga palagwaon dira, Barbie, Dora the Explorer, Barney, Sophia the First, Elena of Avalor, memorize ko pa na yata na niya, Bubble Guppies, Pororo, commitment ko na sa akong kagalingon. Bisan hindi ko na nanamian, tanawon ko na and I will learn to love those shows. Kag sa uli, nanamian ko, nasadyahan ko, kag bisan ako man, no? Hindi na ko kapangindi, kay ako na mismo nga pangagad, siya, matanaw to bala, ano bala, Barbie bala, matanaw to bala, matanaw to Dora, matanaw to Barney, matanaw to kung ano dira. These are simple moments, ordinary moments, nga para sa aton, abi naton, wala sang pulos. Pero dako ina ang impact sa relasyon naton sa aton nga mga kabataan. Years later, these ordinary moments become unforgettable memories. Their childhood is made up of these simple moments. And they may not remember what you bought them for their birthday. Kung kaisa malipatanan nila ya kung anong ginhatag ta, mga gadgets, malipatanan nila ya kung tagpilahon to ang presyo sang gin gasto naton sa ila, sa eskwelahan, mga bayo, malipatanan nila. Pero ang hindi na malipatan, ini mga ordinary moments na nagpungko ta upod sa ila, kagin enjoy taman ang mga bagay, kag ang mga butang nga ila man gina-enjoy. They will remember us being there, showing up. And this is where our discussion connects us with what we talked about last week. Ang balaton last week, no? We talk about authority. Authority without anger. Hindi kinanglan nga akig kita to exercise authority. Why? Because authority without relationship can produce compliance. Pwede gali ya nga kung wala relasyon, may authority kita, pero ang bata, makomply lang, masunod lang. But, remember this, relationship gives authority credibility. Tungod sang relasyon nga na himo naton, nga na-build naton sa aton yung mga kabataan, ang aton nga gahom, I will not use the word gahom, no? Ang aton nga authority, may ara sang credibility. Every time nga may hambalon kita sa ila, every time nga may itudlo kita sa ila, o kung may isugo kita sa ila, o kung may i-correct kita sa ila, ang ilaya paminsaron, hindi nga nahadlok sila sa aton. They will think, I will obey my father because I know that he loves me. Amo na ang ilang apaminsaron. Anyway, mga abyan, padayunan naton ini sa sunod naman nga Biyernes, no? Kay ginakulang aton yung oras, ba kabitin. Anyway, magabalik ang kapanimalay pagkatapos ang isa ka pahanumdom. Stay tuned.
1: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito to recharge and renew your spiritual walk. Nakatanggap ako ng isang email mula sa isang elderly listener. Ang title nito ay The Crosswalk at frame by frame ang dating ng message nito. Sa unang frame ay ilang tao ang pasan ang kani-kanilang krus. Ang isa sa kanila ay mukhang hirap na hirap kaya nagsabi, "Lord, ang bigat naman ng krus ko. Pwede bang pakitabasa ng konti?" Bit-bit ng iba ang kanilang mga krus na tumatama sa lupa sa kahabaan ng mga ito. Ang isa ay medyo maikli na ang pasan. "Lord, pakibawasan ulit. Mas kakayanin ko ang pagpasa ng krus ko." Nangyari muli ang pagputol nito. Pakanta-kanta sa kanyang pagpasa ng krus ang lalaki, habang hirap sa haba at bigat ang iba. At dumating sa isang puntong kailangang tumawid ng lahat sa isang lugar na walang tulay. Isa-isang nagbaba ng kanilang mga pasa na krus ang mga tao upang gamitin ang mga ito na tulay. Dali-daling nagsitawid at pinasan muli ang kanilang mga krus sa kabilang dako. "Ha?" ang lumabas sa bibig ng lalaki. "Paano ako tatawid? Napakaikli ng aking krus at hindi kayang gamiting tulay." At siya ay naiwang bigo. Sinabi ni Hesukristo sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin ninyo ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Pasan mo na siguro ang iyong krus dahil ikaw ay nananalig sa Diyos. Mabigat ba ito? Gusto mo bang pabawasan ng kaunti para pa easy-easy lang ang iyong pagpasan tulad ng lalaki sa kwento? Una, limutin mo ang ukol sa iyong sarili at isipin mo ang pagsunod kay Hesukristo. Huwag kang lilingon at ipako mo lamang ang iyong tingin sa Kanya. Ikalawa, huwag hinging putulin ang krus. Instead, humingi ka ng tulong sa Kanya sa pagpasan nito. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyayo sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Madam mga fake news ang nagalapta sa social media ka text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad na mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ng mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibaloa ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video akod maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magtabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radio TYVS.
1: Ang oras sa DYVS, alas 12:16.
2: Balita 1233.
1: Maayong tuyari na ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras at law sa Biyernes, Setyembre 11, 2026, sa Balita National, unang flood control cases. Posible marisolba na subong ato iginisunod sa Sandigan Bayan. DILG target nga madakpan si Zaldeco sa sulod sang duha ka semana. State of calamity posible igadeklara sa Albay bangod sang nagdamo nga kaso sang dengue kag casualties. Production sang pangisda sa Pilipinas naglabot sa 856,000 metric tons sa unang quarter sang sinigatog 2026. Sa Balita International, pila ka mga aktibidad ginpatigayon sa pagdumdum sang ika-25 katuig nga 9/11 terror attack sa United States. Kagkaroon, yari na ang detalye sang aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa Balita National, posible nga marisolba subong atuig ang mga una nga kaso nga may kahilabtanan sa flood control scandal nga ginahearing sa subong sa Sandigan Bayan. Sa ginpatigayon nga Senate Finance Committee deliberation para sa budget proposal sang judiciary sa tuig 2027, ginpaathag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong nga mahimo magapagwa na sang desisyon ang korte na hanungod sa conviction o kon acquittal sa mga akusado. Sunod kay Justice Ekong, ang pinakauna nga kaso nga gin-serve sang Office of the Ombudsman sa tong Nobyembre 18, 2025, dasig nga nag-usad kag-ara na subong sa defense stage antes pa man mag-isa katuig. Ginaduso sang opisyal nga kun sundon ang provision sang Speedy Trial Act nga ginpagwa sang Korte Suprema, may dako nga posibilidad nga matapos kag madesisyonan na ang among mga kaso antes matapos ang tuig. Kalakip sa mga high profile individual nga naaresto kag nakabilanggo sa subong bangod sa ginasiling involve ang mga ini sa flood control scandal, amo sanday House Speaker Martin Romualdez kag Senator Jinggoy Estrada.
2: Balita 12:33.
1: Target sang Department of the Interior o Department of the Interior of a local government o kon DILG nga maaresto si Anay Ako Bico o kon Ako Bicol Party List Representative Zaldeco sa sulod sang ginabalubanta duha ka semana. Sunod kay Interior Secretary John Vic Remulla, nabalana sa mga otoridad ang nahamtangan kag address ni ko nga wanted may kahilabtanan sang 7.4 billion pesos plunder case sa ginasiling anomalia sa flood control projects. Nakatalana man nga magkadto si Remulla sa Lyon o kan Lyon, France, agod liwat nga i-follow up sa Interpol ang ayo sa Pilipinas para sa red notice batok kay ko. Samtang makigangot naman sa French authorities si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ginadusuman sa DILG nga kinahanglan mag-agi sa legal kag international procedures ang anuman nga pag-aresto kay ko sa iban nga pungsod. Sunod sa Philippine National Police, makig-coordinate ini sa French authorities pinaagi sa Interpol kung matunton si ko dito.
2: Balita 12:33.
1: Naglabot na sa 13 katao ang napatay samtang naglabot naman sa 1,529 ang kabilugan ng kaso sang dengue nga na record sa probinsya sang Albay. Ginsiling ni Provincial Health Office Sanitary Engineer kag Consultant Engineer William Sabater, kadamaan sa mga ginbawian sang kabuhi, mga kabataan nga ara na nga daan sa kritikal nga kondisyon antes gindala sa ospital. Panugyan sang opisyal nga dapat mas hugot nga obserbahan ang pasyente. Ginpaathag man sini, dapat gilayon nga magpakonsulta sa doktor kon maka-eksperyensya sang mataas nga hilanat sa sulod sang duha hasta pito kaadlaw palangluya sang kalawasan palanakit sa idalom sang mata kag paggwa sang okon paglutaw sa mga rashes sa lawas. Nag-alukar na ang Albay Provincial Health Office sa mga libreng dengue test kit nga mahimo makuha sa mga health center sa bilog nga probinsya. Dugang pa ni Sabater, may posibilidad nga magdeklara sang state of calamity ang Albay agud magamit sang LGU sang ila calamity fund para sa mga kinahanglan nga aksyon sa mga barangay. Sa subong, padayon ang ginapatigayon nga dengue information caravan sa Provincial Health Office kon PHO sa naglain-lain nga munisipalidad agud tuluan o kon educate ang mga pumuluyo sa paglikaw kag pagkontrol sa paglaptas ang amo nga sakit.
2: Balita 12:33.
1: Naglabot sa kabilugan nga 856,291.91 metric tons ang na-record nga nakuha sang sektor sa pangisda sa Pilipinas para sa una nga tatlo kabulan sang sininga tuig 2026 inibase sa Fisheries Situation Report sang Philippine Statistics Authority o kun PSA. Nagpanguna sa listahan ang subsector sang aquaculture matapos ini nga mag-contribute sang pinakadako nga bahin nga naglabot sa 432,750.09 metric tons, equivalent ini sang masubra sa tunga o kanya 50.5% sang kabilugan nga produksyon sa pungsod. Nagapangaduha naman ang commercial fisheries nga naka-record sang 205,234.50 metric tons nga kuha sang isda, equivalent ini sang ares sa 24.0% sa kabilugan nga damo sang nakuha sa bilog nga pungsod. Sunod diri ang Marine Municipal Fisheries nga nag-contribute man sang 168,022.38 metric tons sa mga balaklan ang among level equivalent sang 19.6% nga bahin sa kabilugan nga nakuha nga isda. Subuman sa Inland Municipal Fisheries ang nga nakadalaman pauli sang 50,279.95 metric tons sa una nga bahin sang tuig. Nakakuha ini sang 5.9% nga contribution sa national fishing production. Sa kabilugan ginpakita sang datos sang PCA o kon PSA nga ang aquaculture kag commercial fishing gihapon ang nagapanguna nga nagapastable sang supply sang isda kag marine resources sang Pilipinas.
2: Balita 12:33.
1: Kadikita sa Balita International, nagpatigayon sang mas sa mga lugar kung sa diin natabo ang terror attack sa United States bilang pagdumdom sa ika-25 katuig na nga terror attack. Sunod kay Archbishop Paul Cockley sang Oklahoma City ang pangulo sang U.S. Conference of Catholic Bishops nga kalakip sa pila ka mga patigayunan sang mas ang New York City, Washington D.C. kag Pennsylvania. Madumduman nga may ara sang apat ka commercial plane nga na hijack o kung gin hijack sang mga Al-Qaeda group kung sa diin gin pabagsak ini sa World Trade Center isa sa Pentagon kag sa Shanksville, Pennsylvania. Sa nasambit nga pag-atake gin kamatay sang 2,977 katawo kalakip ang 441 nga first responders. Dumdumon naman ni US President Donald Trump ang ika-25 katuig nga ginatawag nga 9/11 attack pinaagi sa paghatag sang tribute sa Ground Zero. Pila sa mga kadtuon ni Trump, ang Pentagon ang isa sa mga lugar kung sa diin naghugpaas ang eroplano nga na-hijack o kung gin-hijack sa mga terorista nga grupo kaginalauman nga magkadtuman ini sa National September 11 Memorial and Museum. Ginbanduan naman sini si Vice President J.D. Vance nga magkadto sa World Trade Center ang lugar kung sa diin nagtupa o kung nahulog ang gin-hijack nga eroplano.
2: Balita 12:33.
1: Kagamay ito ang mga nagapanguna nga balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, sini ang inyong managbalita, Ruth Cluer. Pare naman sa aton pahanumdom, Galacia 6:9, nagasini ang pulong sang Dios, gani hindi kita magkataka sa paghimo sang maayo, kay kun magpadayon kita, magaabot gid ang tion nga mabaton ta ang balos.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Yeso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores po. Magandang Friday po sa inyo. Dahil first Pride Friday. Abay, kumanta na tayo, Daddy. Ready na po kayo, Dad? O, sige. Opo. Kantahin natin. Thank God it's Friday.
2: Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
3: Oh, ayan ha. Praise the Lord. Sabi nga, in everything we do, give thanks. So praise the Lord always. Po'y nakikinig. Opo. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. Kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio. Nakukuha niyo po ang programa natin mula po sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato naman po ng transmitter mula po sa Okawe. Kung kayo naman po ay nandiyos Visayas at Mindanao at gamit niyo pa rin po transistor radio at PM radio, nakukuha niyo po ang programa natin mula naman po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig sa ating Facebook live stream, syempre, kung may internet kayo mula pa rin hanggang hulo, napapakinggan nyo at nasusundan nyo kami. At ganun din sa ating mga kaibigan sa iba't ibang bansa, mga kaagapay at kagabay natin, dahil nakakapakinig sila ng programa at patuloy na na-encourage sa pagpapatuloy sa Panginoon. Kaya ang dalangin natin, sa loob ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po, encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At syempre, huwag kakalimutan ha, ang Far East Broadcasting Company ay member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng Radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hagdan ng mga makalangit na mga awitin, bagong kaalaman at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na ito po'y galing sa banal na kasulatan na patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Ang topic pa rin natin, a recession is wildly expected. So here's how to prepare. Pinag-uusapan pa rin natin yung mga tips simula ng ilang araw kung paano tayo maghahanda sa napipintong recession ng Amerika, diba? Una nga, napag-usapan natin, magtipid sa mga gastusin na hindi naman kailangan. Naku, totoo yan. At mag-ipon. Pangalawa, bayaran na yung mga utang, lalo na po yung mga credit cards. Sabi nga, bayaran natin, unahin yung mga may mataas na interest at para ma-free tayo, ma-liberate tayo sa ating mga pagkakautang. Kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pag-upgrade ng ating skills at syempre yung ating resume. Sabi nga, gawin nating indispensable tayo sa ating employer. At ngayon naman, eto, maganda. Get creative about saving. No? Pag-iipon uli. Maging malikhain daw tayo sa mga pamamaraan upang makapagtipid at makaipon ng mas malaking halaga. Halimbawa, mag-evaluate ng ating mga insurance options para makasiguro na may best option tayo para sa ating personal na kalagayan. Ang ilang daang piso, alam nyo, malaki ang magagawa niyan sa bawat taon, sa totoo lang. Pag-isipan at pag-aralan din ng iba't ibang pamamaraan upang magkaroon ng iba't ibang pagkakakitaan. Maari ito ay sa pamamagitan ng, you know, pagtaas ng sweldo o magkaroon tayo ng ibang sidelines. Kung pwede nga, yun ang ating pagkatingnan. Ngayon po ang magandang panahon para daw po mag-evaluate ng ating financial picture. Tapos unahan na ang recession para hindi tayo mabibigla. Ika nga, di ba? Ayon po kay Gilligan, isang financial advisor na doon din kinukuha ng author yung kanyang mga insights, hindi daw po talaga ito panghabang buhay. Salamat kay Lord. No? Ang recession hindi panghabang buhay. Kaya nga po ang paghahanda ay kinakailangan din talaga. Kailangan lang daw tayong maging proactive. Okay. Naalala ko po, nung una naming naranasan yung biglaang, tinatawag ko na ngayon recession, ng aming personal na buhay noong 2011. Talagang, alam mo, totally bagsak. I mean, financially, we were so down. Dahil po sa mga hindi inaasahang mga pangyayari na naging resulta ng mga desisyon na, you know, at umalis kami sa isang mission organization na matagal po namin pinaglingkuran. Dito po talaga namin naranasan yung tinatawag namin valley, lambak sa aming buhay at karanasan. Nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil alam niyo po, si Pastor Ness talaga, siya po yung talaga nag-iipon sa amin. Siya yung may savings. At ang kanyang naipon ang nakatulong para makasurvive kami for probably 6 months, ganon. Dito ko po nakita yung kahalagahan ng pag-iipon at ang kagandahan ng pagpapahalaga noon sa mga langgam na binabanggit sa Bible, di ba? Nag-iipon sila tuwing tag-araw para may makain sila sa panahon ng tag-ulan. Ang kahanga-hanga po dito at kahanga-hanga pa dito, ginagawa nila itong lahat, di ba? Isang colony sila ng mga langgam para po sa kanilang survival as a colony. Hindi sila nagkakanya-kanya. Doon nila dinadala sa kanilang imbakan. Yun yung maganda. So sa mga panahong yun po talaga, nagtipid din po talaga kami. At sinamahan kami, honestly, sinamahan kami ni Lord sa mga karanasang yun. Napatunayan namin na kung handa tayong sumunod kay Lord kahit sa kanyang mga surprises, at ito naman ay ayon sa kanyang kalooban, hindi niya po talaga tayo iiwan o pababayaan man. Naranasan din namin ang katotohanan na siya ay si Emmanuel. Gusto ko yan, God with us, sa Tagalog, suma sa atin ng Diyos. Sinamahan at sinuportahan po talaga kami ni Lord noong dumadaan kami sa lambak ng aming buhay. Pero kagaya nga ng sinabi, ang mga valleys, ang mga lambak, hindi yan panghabang buhay. Binibigyan din tayo ni Lord ng mga mountaintop experiences, di ba? Binibigyan tayo ng mga katagumpayan at panibagong gawain at paglilingkod. Kaya naman, ang mga lessons na natutunan natin nung dumadaan tayo sa lambak ng buhay, hindi natin yun nalilimutan o malilimutan. Kaya ngayon, ayan, pinapahalagahan talaga namin ni Pastor Ness yung mga pag-iipon kahit sa anumang paraan. Ulit, halimbawa, dahil alam niyo naman po, 'di ba, for the past 10 years bago po ako bumalik sa optometry, talagang by faith kami ng Kuya Ness. So, 'yun po yung nangyari talaga sa buhay namin. At we move by faith and live by faith. At si Lord ang provider namin. So, alam niyo po ngayon, naging mahalaga sa amin yung pag-iipon. So, ang mga alkansya, nako, marami po dyan sa bahay. Kabilang po yan sa aming buhay ngayon. May alkansya para sa 5 piso. May alkansya para sa piso. May alkansya na hugis bahay. At nakalaan yan po para sa aming taong ng abilyar at mga repair na kailangan sa bahay. May alkansya para sa mga emergency na pinapalitan agad kapag meron na. So may mga ganun talaga. At higit sa lahat, hindi na kami gumagastos ng malaki para sa mga celebration ng Kapaskuhan. Alam niyo po, nung Pasko, ang regalo namin 2 lang. Isang para sa Monito at Monita ng pamilya at isa para sa White Elephant na sa amin din mapupunta sa family. Yun yung joy namin. Pinag-usapan din kung ano yung pagkain para sa Noche Buena at Medianoche. Pinag-usapan din yung dapat paborito naming lahat. Ayaw namin mag-stock up ng pagkain na hindi namin makakain at hindi rin just for, you know, just to display at yung pipicturean mo na marami kayong pagkain sa harap ng lamesa just for that. Tapos mabubulukan at masisiraan ng pagkain. Ay, nako, ang sakit po niyan sa puso at saka sa budget, di ba? So natutunan namin maging practical even in our celebration. Di ba? Ang laking tipid, no? Ng natin, dapat we have to think that way eh. Hindi na yung ano, bobongga, lalo na ngayon sa Facebook. Gustong-gusto mo, ipopost mo lahat. Asan ka nang galing? Ano nangyari? Kaya mas mabuti talaga yung simple lang na you can survive. Minsan nga may nagtanong sa akin, sabi nga niya, Ate Beth, yun si ganito, ano siya, ang dami niyang ganito, ang dami niyang ganyan. Tapos ngumiti lang po ako kasi sabi ko sa kanya, ang dami rin niyang utang, di ba? Totoo yun, mga kaibigan. So, sa atin, saving is a very, very important part of our life na dapat pinaghahandaan natin. Kaya mga kaibigan, dapat ganun. Marunong tayo magtipid, marunong tayo mag-ipon, and be creative in our savings. Ang pag-iipon po ay hindi ka pahayagan na wala tayong pagtitiwala sa Panginoon. Di ba po? Sa katunayan, ito ay kapahayagan na tayo ay matapat at matalinong mga katiwala sa mga kaperahang ipinagkatiwala ni Lord sa atin. Pinag-iisipan natin paano natin ito gagastusin. Hindi natin ito wawaldasin. Agree ba kayo, mga kaagapay at kagabay? Yun po ang dapat nating matutunan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Okay, sige. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa palatuntunang gabay. Ito po ang aking isinulat. Ang recession ay pagwawaldas, ngunit ang Panginoon ay mas ganap na may pamamaraan. Ito ay ang jubilee, ang pagbabalik ng lahat na sa atin ay ninakaw upang bigyan tayo ng kasaganaan. Amen. For the best is yet to come. Hallelujah. Ang daan ng Diyos ay ganap, perfect. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang daan ng Diyos ay perfect, ganap. Pangalawang Samuel 22:31, sa paraan ng Diyos walang maipintas. Ang pangako ni Yahweh ay pangakong tapat, sa pagkukupup siya ay kalasad. Pangalawa, ang gawa ng Diyos ay perfect, ganap. Deuteronomy 32:4, siya ang bato manlilikha, walang kapintasan ng lahat niyang mga gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos, siya'y tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Pangatlo, ang posibilidad na makakamit natin ang perfection sa buhay na ito ay isang fake news daw. Okay? Awit isang daan, 19:96, nababatid kong sa daigdig walang ganap na anuman. Ngunit yung mga utos walang hanggang yaong sakla, walang hanggan yaong saklaw. Amen. Si Jesus na isang mataas na saserdote, ganap na handog. Hebreo 10:12. Pero si Christ isang beses lang siyang naghandog at nag-o-offer para sa mga kasalanan. Pero sapat na yon. Tapos naupo siya sa kanan ng Diyos. Ikalima, ang kaisipang nakaangkla sa Diyos ay may ganap na kapayapaan. Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong lubos na tumatalima at nag-aangkla ng lubos na tiwala sa iyo. Amen. Ika-anim, sa ngayon, natatanaw natin hindi pa ganap. Unang Korinto 13:9-12, kasi hindi pa kumpleto yung mga alam natin at yung pagpipreach ng mensaheng galing sa Diyos. Pero pag dumating na yung kumpleto at perfect, mawawala na yung hindi kumpleto. Yung nung bata pa ako, parang bata akong magsalita, mag-isip at mga tuwiran. Pero ngayon matanda na ako, tapos na yung ganong ugali ko. Hindi na ako isip bata at ugaling bata. Sa ngayon, parang malabong image yung nakikita natin sa salamin. Pero pagdating ng time na makikita natin ang lahat ng face to face, hindi pa kumpleto yung nalalaman ko ngayon. Pero maintindihan ko rin ito ng buong buo gaya ng kumpletong pagkaunawa ng Diyos sa akin. Ikapito, ngunit mayroon namang ganap na katapatan ang ating Diyos. Isaiah 25:1, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos, Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat buong katapatan mong isinagawa ang mga balangkas mo mula pa noong una. Ngunit amen sa pananampalataya ay ano nga tayo ay ganap kay Kristo. Unang Korinto 2:6, para sa mga mature na sa faith, pinipreach namin ang totoong karunungan pero hindi ang karunungan ng mundong ito o ang mga leaders nito, kaya nawala din ang mga iyon. Filipos 3:15, dapat ganito tayo mag-isip, tayong lahat na matatag na sa pananampalataya. Pero kung mayroon sa inyong ibang mag-isip, lilinawin ito ng Diyos sa inyo. Colossians 1:28, ito ang sekreto na itinago ng mahabang panahon at sa maraming generation. Pero in-reveal na ito sa mga pinili ng Diyos. Manalangin tayo ng kaganapan. Hebreo 13:20-21, ang Diyos ang kapayapaan ng muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, ang Great Shepherd, ng mga tupa, nag-sacrifice ng dugo niya para pagtibayin ang walang hanggang kasunduan. Sana ibigay na ng Diyos ang lahat ng mabuting bagay na kailangan ninyo para maggawa na ninyo kung anong gusto niya. At saka, tulungan kayo ni Jesus Christ na magawa kung ano ang magpapasaya sa Kanya. Purihin si Christ forever and forever. Unang Pedro 5:10, pero pagkatapos mag-suffer ng sandali, tutulungan kayo ng napakabuting Diyos, gagawin niya kayong perfect. Amen. Malakas at matatag, siya ang tumawag sa inyo upang i-share sa inyo ang di kumukupas na kalwalhatian niya dahil naging united tayo kay Christ. Amen. Kung anuman ang tama, mabuti at ganap, ay galing sa Diyos. James 1:17, galing sa Diyos ang lahat ng mabuti at perfect na regalo. Siya ang Ama na gumagawa ng ilaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi siya magiging cause ng delay dahil sa pagbabago. Pagtiwalaan lang siya lagi, siya ang Diyos ng tamang pasimula upang sa gayon magpatuloy ng tama sa paglakad na kasama niya. Amen and amen and amen. Di ba anak?
3: Opo, Ama! Ayan, totoo yun, no?
2: Salita ng Diyos.
3: Opo, kasi totoo po yun na sa atin pong pagsunod sa Panginoon, siya talaga yung magmamanage. Alam niyo yung ang maganda talaga pag, how would I say, kung dati nasa old manager tayo, di ba old yung manager natin si Satan sa ating buhay. Noong nakakilala tayo sa Panginoon, inilipat niya tayo sa panibagong management. So under management na tayo.
2: Under new management.
3: Meron tayong dati nakikita na God is the unseen guest. Alam niyo po, may nagsabi rin sa akin, sabi niya, ayoko niyan, unseen guest. Kasi parang nakatago lang. Ang maganda, visible guest, di ba, ang Panginoon sa ating buhay. Kasi nare-reflect ang buhay ng Panginoon sa buhay natin. Dapat ganun. Tayo, lalo na tayong mga mananampalataya, unless nandito tayo, halimbawa, unless nasa isang bansa tayo na bawal ang pagiging Kristiyano, eh di talagang undercover agent tayo ng Panginoon. Pero pag nandito ka sa Pilipinas, nasa bansa ka na Kristiyano, so pwede maging undercover, di ba? Kailangan, hayag tayo na tayo ay mga mananampalataya. Hindi tayo natatakot, di ba?
2: Oo. Si Jesus na unseen guest na nasa atin, ipoproject natin.
3: Apo, ipoproject natin.
2: Kanyang kalahatan.
3: Totoo yun. Tayo sa atin na nga, kaya nga yung isang song na Let Them See Christ in Me, yun yung talagang prayer natin na makita nila si Christ sa ating buhay. Na tayo yung nagiging pagpapala sa kanila, hindi yung na wiwindang sila kasi kala ko Kristiyano yan, but hindi
2: yun,
3: ko.
2: Yun ang problema. Relihiyon lang yun.
3: Oo, totoo yan. At lalo na ngayon, saludo po talaga ako dun sa mga mananampalataya na may sarili silang negosyo. Kasi dun din, naipapahayag nila ang Panginoon, diba? Sa kanilang mga negosyo, sa kanilang maliit man yun o malaki. Alam nyo, it's high time, mga mananampalataya, na tayo ay maging hayagan. That's the right word, no, Dad? Hayagang mga mananampalataya Pero syempre, pag hayagan tayo, aba, edi mag-iingat tayo kasi kailangan ang buhay natin ay ilaw at asin
2: Correct.
3: Sa mundong ito, di ba po? Yun po dapat yung ating
2: hindi tayo ang mag-focus ng dilim, kundi tayo ang mag-focus ng
3: liwanag. Liwanag. Tama yan, Dad, no? Kaya, dapat po mga kaibigan, ganun tayo for 2023, ha? Kung sabi nga nilang magkakaroon ng recession, abay tayo maging ilaw at asin, at tayo Correct. Ang maging ang tugunan ni Lord sa kanilang mga pangangailangan. Yun yung maganda.
2: Oh, sige, sa panahon ng recession, anak, revival ang kailangan. Apa. Amen.
3: Pray na po tayo, Daddy. Sige, let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi totoo yun, kailangan po ilaw at asin kami sa anumang sitwasyon ng buhay.
2: Amen.
3: Hindi kami,
2: Amen.
3: Panginoon, hindi kami ilaw na magtatago sa ilalim ng tabo at hindi magliliwanag. No. Hindi po dapat ganon. So dapat maliwanag kami, Panginoon. Thank you, Lord, for that opportunity. At nalangin namin, Panginoon, yun ang maging desire namin for 2023.
2: Yes.
3: Now, wherever we go, where at was maging sa workplace man namin yun or saan, alam nila na kami mananampalataya. At alam nilang we are proud to be believers of Amen. Jesus Christ. So ang dalangin namin, Panginoon, if I may use the term, ipagkalandra ka namin. Na ikaw ang aming Panginoon. Lord, thank you po. Day, thank you, Panginoon, sa aming mga kaibigan na who are celebrating today as their birthday. Una, thank you, Lord, sa aking kumaring, si Ate Meding Andres. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, continue to bless her to overflowing at ang kanyang buong pamilya. Ngayon din po ay birthday ng aming kumpare din, si Paring Rolly Atienza. Salamat po sa kanyang buhay. Ganon din po kay Ate Eva. Ganon din po kay Ate Adele Adea. Thank you, Lord, for her life. Dalangin namin patuloy na pagpapala. Kay Melchor Magsino, kay Mary Jane Coloma, kay Lanilyn Castillo Valdez. Siyempre, kay Ira Rebulliar, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. Bless also her parents, si Pastor Olan at saka si Ate Irma. Kay Fanny Arsena, kay Miriam Ayuso, kay Regina Areja, Sherry Ann Feliciano, kay Rina Roque, kay Biaya Villanueva, salamat po sa kanilang buhay. Ganun din po kay Ruth Poha, thank you Lord, na ginagamit po sa ministry nila sa Thailand. And tomorrow Lord, ganun din kay Luke Abanto, kay AJ Nicomedes, salamat po sa mga kabataan ito. Dalangin namin Panginoon, patuloy na pagpapala sa kanilang mga buhay. At Lord, sa aming mga listeners ngayong Friday, Father, may we end this week with blessings and end this week with praises dahil sa unang linggo ng 2023 naranasan po namin ang iyong kabutihan. And as we go to worship you sa Sunday, dalangin namin, Panginoon, we will be there declaring your goodness and claiming your faithfulness sa aming mga buhay. Maraming, maraming, maraming salamat po.
2: Panginoon, marami pong salamat sa Panginoong Jesus na sa amin ay nagbago ng aming buhay dahil talaga namang siya ang tagkapagligtas at Panginoon. At dahil doon, pinili niyo kami, Panginoon, ng mga iniligtas mo na tagapagdala ng bagong pamumuhay, bagong uri ng buhay dahil kami nasa revival time sa kapanahunan. At ako po'y naniniwala na yun ang aming isasabog sa taong 2023 sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name, amen and amen and amen.
3: So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, kapit po ng mabuti ha, huwag lilimot, huwag bibitaw, kasi po talagang kasama natin si Lord. Okay, at dalangin natin sa Panginoon, we will continue on focusing on Jesus, the author and finisher of our faith. That's a choice we have to make. So mga kaibigan, huwag kakalimutan ng worship service ngayong weekend. Ha? Umaten na kayo. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
3: At Aruel Mendoza po, kasamang ating gabay barkada. Aileen Valdez, Menmark Balatukan, Angelica Joyce Calayag, Jong Perez ng RTV. Sa ProTech, kasama ng Kuya Reggie, Jelly Tabuan, Nathaniel Peralta, Benjo Marano. Ganun din si Kuya Nalds Pagador sa BXE at si Jericho Flores po dito sa aming tahanan.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli. Sa isa na naman, gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
5: Since 1950,

主啊，我愿意将身体献上做活祭，是圣洁的，蒙神喜悦的，也是理所当然的。神啊，帮助我明白你那善良、纯全、可喜悦的旨意。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ato Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makapati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidong kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kolektibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupo sa itong mga School Information Coordinators. Mayong hapon sa inyo tanan. Ako inyong kaupod subong sa 1233 Radio DYVS sa launa 30 balas 2 sang hapon sa itong nga School Bus Season 2. Ako si John Dela Cruz. So maayong hapon sa itong mga tagpalamatikag sa itong mga tagtumalan ako sa mga kapadayon ka suporta sa aton nga programa. This is a new day of new information. So mga gusto mo grade suggest or comment, igasulat lang ini sa aton nga comment section kay akon ini basahon kag damihon. So today we are going to talk about something every single one of us ginagamit gid every day. Hindi mo kinanglanan sang cellphone, internet, microphone, or hindi mo kinanglanon mahibaluan kung paano magsulat. Because from the moment na kita nagbugtaw until kita magtulog, kita nag-communicate. Kita nag-communicate paagi sa words, paagi sa aton voices, sa aton faces, actions, sa aton mata, sa aton gestures, and the way we listen. And sometimes, paagi man sa silence. So, aton nga topic today is the power of communication. Speak, listen, and understand. So, let's begin with a very simple question. Ano bala ang communication? So, ang communication is like a process sa pag-share sang ideas, thoughts, feelings, kag messages upod ang iban nga tawo. So, kung ginahambalan mong imo nga mama, managutom na ko, that's communication. Kung ang imo nga teacher maghambal, please open your books, that is communication. Kung imong a friend naghambal sa imo, okay ka lang ba? That is communication. When you raise your hand para mag-answer sang question, communication man ina. Kung nag-smile kasi sa katawo, that can also communicate something. Communication isn't about talking. It is also about connecting. So let's start with a little reflection. So parang duma ang last conversation nga imong ginubra today. Kay sino ikaw nagstorya? Parent mo bala ini, brother, sister, teacher, classmate, friend. Ano ang inyong nga ginistoryahan? Maybe nagstoryahan na ikaw mo ba sa eskwelahan, sa pagkaon, sa homework, sa something nga kaladlawan, or something nga nagpaakig sa imo, something nga nag-worry sa imo. Now ask yourself, namatigid ko bala sa amo inang person? That is a very important question. Okay, ang communication is not simply about having someone hear your voice. Communication is about understanding one another. So, let us talk about ang hearing versus listening. Kami ano ni sila difference between sa hearing and listening. Ang hearing happens kung ang sound nagalabot sa imo nga dulungan. But ang listening nag-require gid sang attention. For example, ang imo nga mama nag-talk sa imo while ikaw nag-watch television. Kakabatian mo siya, but ang question is, nagapamati ka bala? Ang imo nga teacher nag-explain important lesson sa iya nga, sa inyo. Kakabatian mo ang teacher, pero nagapamati ka bala? Ang imo nga friend, nagahambal sa imo something nga nagabother sa ila. Nagkakabatian mo ila words, but nagapamati kibala kung ano ang ilang nga ginahambal. Ang listening nag-require gid sang effort. So sa aton nga mga elementary learners, let's make it easy. Ang good communication means look. Look at the person nga imo nga ginaistorya. Ikaduwa is listen. Hindi gid mag-interrupt dayon. Next is think. Itsindiha kung ano ang ginahambal sang amuin ng tao. Next is respond. Answer good respectfully. And remember good, hindi mo kinanglanon mag-agree si isa katao para lang i-respect sila. Next is para naman sa atin ng mga high school learners. Ang communication becomes more complicated as you grow. May ara ka mo more responsibilities, more relationships, more opinions, more emotions. May mga disagreements ka mo with friends, or base mag-disagree kasi mo parent, or may misunderstand ni mong imong teacher, or base may mga problema ka with your classmates. Sometimes, makapanumnum ka gid, wala agad dyan may makaitsindi sa akon. And sometimes, ang isaman ka person, base nagapanumdum man exactly kung ano ang imo nga ginapanumdum. That is why communication matters. Because damo gid nga mga conflicts ang nagasugod because ang people, hate nilang each other. Sometimes, sila ini nagabigin man because ang mga tao misunderstood nila ang each other. And sa ito naman ng mga parents, communication is one of the most important parts sa pag-raise ng inyong mga kabataan. Ang mga kabataan, kinanglan nila sang instructions. But, kinanglan naman nila sang conversations. Kinanglan nila discipline. And also, kinanglan nila nga ma-feel nila nga ginapamatian sila. Kinanglan nila boundaries. And kinanglan man nila opportunities para i-express ang ila kaugalingon. Sometimes, ang isa kabata nga ma-appear nga do dungul-dungul gid siya may actually be frustrated. Sometimes, ang isa ka teenager nga naghambal, okay lang ko, but nag-struggle kung paano i-explain ang ilang nga kakabatsyagan. So, this doesn't mean nga ang parents kinanglanon mag-tolerate disrespect. It means lang ang communication nagabuligid nga mag-itsindi sa aton what is happening beneath the behavior. Next is, ang first power sa communication is understanding. Ang communication nag-allow sa ato ni mag-itsindi sa mga tao. So, panunumang isang classroom, may mga estudyante, may are different personalities. May are confident, may ara ang nahuya, may ara ang agahudan, may ara ang hipuson. May ara man nga immediately gid-raise ang ilang hands. Ang iba naman niya, kinanglan nila sa more time before mag-answer. But ang good communication, nagabuligid sa mga teachers na itong i-intindihon ng ilang mga learners. And iniman, nagabuli sa mga learners na i-intindihon man ang ilang mga teachers. So let's have a simple activity. I will give you a sentence. Pwede mo gina i-complete lang sa imong mind. I feel happy when people blank. Ano ang imo answer? Maybe gapamati sa akon, nagarespeto sa akon, naga-include sa akon, naga-appreciate sa akon, naga-itsindi sa akon. So may ara naman another na statement. I feel upset when people blank. Maybe ang imo answer is gina-interrupt ako, ginasinggitan ako, gina-ignore ako, naga-make fun sa akon, or wala nagapamati. So, of course, this is interesting. Kay damo gid sa aton nga emotions are connected kung paano bala ang ibang nga tao nagka-communicate sa aton. So, ang communication is actually a two-way street. Ang great communication is not isa lang ka person ang nagahamban. Everyone else nagahipus lang. Ang good communication is a two-way process. Nagahambal ako, mamati ikaw. Ma-respond ka, tapos ako naman mamati. Kita nag-exchange ideas. Kita nag-clarify. Kita nag-intindi. Okay, that is communication. So now let's talk about misunderstandings. Imagine ang isa ka situation. Ang isa ka teacher naghambal is please submit your work tomorrow. Ang isa ka student nakabati submit it next week. Ang next day, ang amoy na nga student, wala nag-submit. Ang teacher na frustrate. Ang learner na confused. Ano ang natabo? So there was a problem in communication. Sometimes, ang solution na dere actually is very simple. Ask for clarification. Pwede ka gid makahambal nga ma'am or sir. Pwede ko maklarify saan ug bala ang deadline. Kay that is better than mag-assume ikaw. So sa ato naman nga mga learners, remember this. Asking questions does not mean nga ikaw stupid. Sometimes, asking a question shows nga ikaw nag-pay attention. If wala ka may machinihan, pamangkot. If confused ka, pamangkot. If ang instruction hindi clear, ask respectfully. Pwede ka gid makahambal nga, can you please explain that again? Or pwede mo kuga an example? Or hindi ko sure nga naintindihan ko, may I clarify? Kaini mga powerful communication skills. And of course, we're also learning that communication isn't only about speaking loudly or using impressive words. Sometimes, ang strongest communicator is the person nga kabalo kung saan o mahambal, saan o mamati, and of course, saan o magsabag. So, also, kapati ka na bala or may nastorya ka na bala isa katao nga wala masyado nagapamati? Nagahambag ka story, sila nagalantaw sila phone, ikaw nagka-continue talking, tapos sila gambalang aha, or okay, or yes. But kabalo ka nga wala gid sila gapamati. So how does that feel? Not very good. That's why kinanglanan natin sang active listening. Ang active listening means giving your attention to the speaker and making an effort nga itinihon ang iyang message. So, amuin ni ang mga 5 habits of a good listener. So, i-remember gid ini naton. Number 1 is pay attention. Ibutang ang distraction asides kung posible man lang. Number 2, don't interrupt. Allow gid ang amuin ng person nga i-finish na yung ilang ginhambal. Number 3, ask questions. Kung may ara ka wala na itindihan, i-clarify or ipamangkot gid na. Number 4, show that you are listening. Pwede ka gid makanod, pwede ka ka-make appropriate eye contact, pwede ka man maka-respond naturally. And number 5, think before responding. Hindi gid dayon mag-react, itsindiha ini anay. So may arma diri important phrase, listen to understand, not merely to reply. So sometimes, wala kita nagapamati. Kita nagapreparar na nga dance ang aton answer. Ang isa ka tao naghambal sa aton sa problema and samtang sila naghambal, kita nagapanumdom na. Amo ini ang akon ihambal. Instead, i-try get ano ang ginahambal sa amo ini nga person sa akon. Ang amo ini nga small change maka-improve get sang imyo nga relationships. Next, imagine your friend naghambal sa imo. Na-disappoint ko bala kay nagtuon gid ko mayo pero nakakuha mako gyapon low score. Ano ang imo nga ihambal? Pwede ka gid makahambal nga that is nothing or don't worry about it or I got a higher score. Maybe, but maybe ang imo nga friend hindi kinanglanan sang comparison. Maybe kinanglanan lang nila sang understanding. Pwede ka gid makahambal nga kabalo ko nga nag-work hard ka. Gusto mo bala istoryahan kung ano natabo? That's communication with empathy. So ano ba lang empathy? Of course, empathy means trying to understand people's feelings or perspective. Hindi mo kinanglano necessarily nga experience gid ang ilang na experience, but you simply try to understand. For example, ang imo nga friend ginakulbaan nga maghamba sa tunga nga may galantaw nga damo nga tawo. Ikaw ya wala ka nakulbaan sa public speaking, but pwede ka gin makahambal kag itsindihan ta ka nga kakinakulbaan ka. Pero kaya mo ina. Ina ang empathy. So now let's talk about emotions. Kung kalma kita, ang communication hapos gid sa aton. Kung akig kita, everything becomes harder. May mahambal kita nga mga words nga wala natin ginamin, ma-raise na to ng aton voice, may insult na to ng isa katawo, or maka-make kita assumptions, but later ma-regret gin nato ng aton nga ginahambal or ang aton ginaubra. That is why one of the most important communication skills is pause before responding. So kung ikaw akig, i-try ini. Stop, breathe, count slowly, 1, 2, 3, 4, 5. And pamakota, ano bala ang gusto ko ihambal? Hindi, paano ko bala masakit ang amuin nga person? But ano bala ang gusto ko nga maintindihan nila? Ang amuin nga question, maka-change gid sang conversation. May ara naman ko another useful skill. Instead of saying, wala kagigapamati sa akon, try to say nga kaka-frustrate ko and wala ko kaka-feel nga ginapamatian ako. Instead of saying nga permi mo lang ko gina-ignore, try gaka-left out ako kung ang decisions gina-ubra before asking me or without asking me. Instead of wala ka mo nag-care, try gaka-hurt ako because I wanted to feel supported. Ang amo ini nga ginatawag is ang I statements. Ini nag-focus sa imong experience rather than nag-attack sa isa ka person. So sa aton nga parents, pwede nyo man maubrang amo ini nga technique. Instead of saying ka-irresponsable sa imo, try nga nag-worry ako kung ikaw nag-apuli late without telling us. Instead nga maghamba nga wala agid nagatuon, try gid nga ihambal nga kaka-notice ko nga kakabudlayan ka nga i-complete ang imo nga schoolwork. Paano kami bala makabulig? Ang second approach, which is ang paano kamo makabulig, opens a conversation. Sa ato naman nga mga learners, pwede nyo man ini magamit. Instead of saying nga maka-unfair sa imo, pwede kagin makahambal, I feel nga ang amo ini nga rule budlay gid sa akon. Pwede bala natin ini-istoryahan? Instead of teacher, sala ina, pwede ko gid makahambal nga, pwede ko kapamangkot nga abalang amo ini nga answer is considered nga incorrect. Ang respectful communication doesn't mean being silent. It means naga-express ikaw sang imo kaugalingon respectfully. Now let's talk about communication without words. Ang aton nga bodies naga-communicate. Ang aton facial expression naga-communicate. Ang aton posture, ang aton tone, ang aton nga silence can even communicate. Imagine ang isa nagahambal, okay lang ako. But sila nagatulog sa dalom. Sila nagahipos ang ilang atsura doon na subuan. Ano ang imo na panumdom? Ma-realize mo git nga maybe they are not really okay. That is why ang communication isn't about vocabulary. It is also about paying attention. So, also, ang tone nato naga-matters, as I've said. Let's use one sentence. Ang word nga fine. Now, ihambal ini sa imo imagination. Ang fine nga akig. Ang fine nga disappointment. Ang fine nga neutral lang. In that same word, different tone. That's how we say something can sometimes just be important. I mean, ang tone naton ng importante man, just as what we say. So let's play another game. Mahatag ako situation and i-decide nimo kung ano dapat ang best response. First situation, ang imo nga classmate nabungguan niya ka accidentally. Response A, ano bala nga alimungguan mo ko haw? Response B is, it's okay, just be careful next time. So, ang better communication, of course, is response B. Situation number 2. Ang imong siblings, nagamit sa ang imong gamit without asking. Response A, nga aging gamit mo yang ako, nga gamit nga wala ka naglisin siya. Response B, is please ask mo ko danay before ikaw magamit sa ako nga gamit. Ang better communication, of course, letter B. Ang imo next situation, ang imo nga teacher, naghatag sang instruction, but wala mo ini-intindihan. Response A, wala ka obrahon and kalipatan mo lang ini. Response B is ask your teacher kung pwede ini-explain ang instruction liwat. Of course, ang better option is response B. Next is disagreement is normal. So, of course, this is something important, kid. And disagreement is not automatically nga problema. Ang people maka-disagree. Ang friend maka-disagree. Ang parent and children maka-disagree. Ang teachers and learners magkakaroon man some different perspectives. Ang goal na diri isn't to make everyone think exactly the same way. Ang goal na diri is to communicate disagreement respectfully. So, pwede ka get, ay, makahambay ka get nga, ga-disagree ako. But you don't have to say nga, you're stupid. Pwede ka get makahambay nga, gakakita ko niya differently. Hindi mo kinanglano maghambal nga, that is ridiculous. Kaya, of course, kinanglano natin sang maturity. Communication naman sa eskwelahan. Ang isa ka good classroom, kinanglanon sang good communication. Ang mga learners, kaka-feel nila comfortable sila asking questions. Ang teacher, makagive sang instructions clearly. Ang learners, dapat magatuon kung paano mamati. Ang teachers, dapat magatuon man kung paano mamati sa ila learners. Ang classmates, dapat mag-communicate man respectfully. And kung ang problema magkakaitabo, they should be addressed rather than nga i-allowed gid ini nga mag-grow. So, let's have another activity. Imagine mayara ako di question box. Ang ato ng mga listeners ang tagtumulanaw, pwede gid makabutang questions sa sulod. Let's imagine some questions. Is like, pwede man nga aga kakulbaan ako kung magstorya ako sa isa ka tawo. Okay, because communication involves confidence. And confidence develops through practice. So start small kid, magstorya sa iyong family, mag-participate sa klase, mag-practice reading aloud, mag-practice mag-introduce ng imo kaugalingon, mag-practice sa mag-express ang ideas. Hindi mo kinanglanon nga maging confident overnight. Ati, what if ya mahuluyaon ako? But being shy is not a weakness. Pwede ka man gyapon maging good communicator. Hindi mo kinanglanon nga maging pinakagahod nga tao sa isa ka classroom. Ang quiet person is also an excellent listener. So start good by speaking kung may ara ka something meaningful nga mag-contribute. Di what if ya may ara yang wala ga pamati sa akon? Try gid nga mag-communicate clearly. Choose ang appropriate time. Explain ang imo ga kapatyagan. And ang if ang issue is serious, seek help from a trusted adult. I-remember gid nga hindi mo gid completely makontrol kung paano mag-respond ang another person. But you can control kung paano ikaw mag-communicate. So also, communication sa atin panimalay. Ang family is often kusa diin ang mga bata first gen na naka-learn kung paano mag-communicate. Kakatunan nila kung paano ang adults mag-storya sa one another. Kaka-learn nila kung paano ang disagreements kaka-handle. Kaka-learn nila whether it's okay to ask questions. Kaka-learn man nila whether people listen to one another. That is why family communication matters. Sa atin ng mga parents, here's a simple practice. Set aside even a few minutes lang a day for conversation. Pamakuta kung paano ilang adlaw, but hindi lang dira maguntat. Mamakot ka kung anong best part, anong budlay, anong nagpatawa sa ila, anong nagpa-worry sa ila, ano ang ilang nga na-learn. Ang amo ini nga questions, makakreate good opportunities para sa isa kabata to open up. So, sometimes, ang mga kabataan nagauntat storya because every conversation becomes a lecture. Imagine ang imo nga bata nagahambal, ma, na-fail kong akon quiz. And immediately, gid nga response sa mga usual na parents is, nagamali ko siyong matuon ka, ara ka lang pwede sa imo phone, or dapat ga pamati ikaw. And the child may eventually mag-stop na mag-share sa imo. Instead nga amoy na imo ipanghambal, pwede ka gid makapamakot, anong natabo? Budlay bala ang lesson? Gusto mo bala bulig mag-review? Okay, there is still accountability, but there is also communication. Sa ato naman ng mga teenagers, here's your side, ang inyong parents, hindi mga mind readers. They can always know what you are thinking. Kung upset ka, or kung akigahan bala sila, if kinanglanan mo space, explain ini sa ila respectfully. If nag-struggle ikaw, ask for help. Pwede ka gid makahambal na kinanglanan ko sang time to calm down, but gusto ko istoryahan ini later. That is much better than simply disappearing or refusing to communicate. So amo ini pwede mo ubra sa mga pamilya. Once a week, have a short family conversation. Ang tanan makaget gid sang ilang turn. Each person answers one thing nga thankful ikaw, one thing nga budlay, one thing nga kinanglanan ko sang bulig and one thing nga gusto ko i-improve. Ang among ini maka-create gid space where communication becomes normal. Sado naman ng mga learners, if ka muna ga-struggle si sa ka-subject, ask gid. If hindi ka ka-chini sa instruction, ask man. If you're having difficulty on completing an assignment, hambalan imo nga teacher. If something is happening sa eskwelahan that wala ka kabalo kung paano i-handle, speak to a trusted adult. Kay silence doesn't always solve the problem. Sometimes communication is the first step towards finding a solution. So, of course, also, ang ginatawag nga assume, na word na assume. Kita nag-assume nga akigang isa katao. Nag-assume kita nga hindi ta gusto sa isa katao. Nag-assume kita nga gina-ignore lang ta nila. And nag-assume kita nga ginasturyahan ta sang iban nga tao. But, what if we are wrong? Instead of assuming, ask gid, ano ba lang akon nga na-misunderstand? May sala ba la? Or did you mean that differently? Kay clarification can prevent unnecessary conflict. So of course, also, may useful rule ako para sa tanan kung ikaw upset. If ang isa ka message nag-make sa imong akig ka or mad ikaw, hindi gid immediately mag-respond. Put the phone down, take a breath, read it again later, and ask, ga misunderstood ko bala ini? If necessary, talk it sa amo in a person directly and respectfully. So of course, next, before the day ends, communicate something you've been meaning to say. Like say thank you to someone nga nagbulig sa imo. Say I'm sorry kung naka-make a mistake. Say I appreciate you to someone important to you. Or say pwede tabla kay Suryahana if may misunderstanding. Or simply asking how are you and actually listen to the answer. So, of course, all of that is nagahambagi sa atin na communication is important and communication is a two-way gid ini. Nang mahambal ka, mamati ang isa katawo. Tapos mamalay sa katawo, kag mamati ikaw. So I hope that muna ako natun-an sa akong subong adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang aton nga School Bus Season 2. Ang inyong paborito nga programa, Humlin Lunes, Tubto Biyernes. Alauna, 30 to 2 ng hapon.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Ito nga po ang programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Napakalaking bagay po ang ating pagsasaalang-alang ng ating mga ginagawa sa kasalukuyan at iniisip natin kung paanong ito ay makakaapekto sa ating future obedience. Opo. Kasi paminsan ang tendency ng tao ay akalain na una, pag nagkasala, ang consequence ay sa kasalukuyan lang din. Kasala ka ngayon, ang consequence ay sa kasalukuyan. Hindi po. May mga pagkakataon po na ang kasalanan na matagal nang natapos hanggang sa kasalukuyan at marahil po hanggang sa hinaharap, may mga consequences po yan. Ang Panginoon po ay nagpapatawad, pero tandaan po ninyo, hindi dahil pinatawad tayo ay nawawala yung ibang mga consequences. Totoo na meron pong ilan na marahil po ay pwede pang alisin, ayusin, pero meron din naman pong mga consequences that will create complications all throughout our lifetime. Kaya wag po nating isipin na dahil ngayon ka nagkasala, ngayon lang yung consequence. May epekto rin po yan. Pangalawa, mahalaga din pong isaalang-alang sa tuwing tayo po ay gagawa ng mga kapasyahan, ano ba epekto nitong aking gagawin sa kinabukasan? Sa isang pag-aaral natin na pag-usapan natin, di ba? Minsan sa aspeto po ng stewardship . Halimbawa, meron kang gustong bilhin at ang option mo is to purchase it by installment. Ngayon, hindi naman po lahat mali, lilinawin natin at hindi rin naman po lahat ay hindi kailangan. May mga times kung talagang kailangan po ninyo, then of course kayo po ang magpapasya dyan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung paanong paminsan, isang bagay na ayaw mong maghintay, gusto mo makuha na ngayon. So ang iniisip mo ay bibilhin mo siya dahil kaya mong hulugan yung monthly. Pero ang magiging epekto naman po nito, matatali ka dito for the next how many years. At alam naman natin na financial commitment po yan, meron kang obligasyon na bayaran po yan, hulugan yan, at minsan po may mga darating pang unexpected na mga pangyayari, di ho ba? Wag naman, pero minsan po may mga emergencies, minsan naman may mga ibang bagay na biglang hindi pala natin na-consider. So, ang ibig sabihin po nito, dahil nakatali ka nga dito at kailangan mong punuan itong mga hindi naman sana kakailanganing punuan kung hindi mo pinasukan, pero dahil nandyan na po yan, pupunuan mo ngayon yan. At paminsan po, yung relationship natin sa Panginoon, even yung ating obedience, is affected significantly. Kaya minsan pag-iisipan nating maigi, hindi lang ho kung kaya, kung gusto, or afford ba natin dahil huhulugan, consider the commitment and how that commitment will impact your future obedience. Kasi ang isang tagasunod ni Kristo, ayaw natin ng komplikasyon hanggat maaari. Yung mga, actually, ang buhay komplikado na nga di ba? Ngayon, may mga unnecessary complications na kaya dumarating sa ating buhay, nagiging parte ng ating buhay, kasi pinipili natin, either bigyan ng impluensya, mag-commit tayo sa mga bagay na ito o itali na naman ang sarili sa mga bagay na ito. Kaya nga dito sa Galatians chapter 2 verse 20, ang sabi po rito, "My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me." Napakaganda po eh, no? My old self has been crucified with Christ. I died to my old self. Tapos na ito, patay na ito. Pumapasok ka ngayon sa relationship sa Panginoon na pinuputol mo na yung mga dating uri ng pamumuhay, commitments, relationships, complications na hindi na dapat nadadala pa sa ating kaugnayan sa Panginoon. Kung yan ay totoo sa atin, then we will start the Christian life strong. Bakit po? Kasi tinanggal natin yung mga balakid eh. Kasi kung nandyan pa po yan, sabi ko nga yung illustration natin ng isang lesson, di ba? Parang ano yan eh, yung New Year's resolution. Bakit ba kadalasan nabibigo tayong gawin to? Kasi sa totoo lang, yung oras naman natin ganun din eh, 24 hours a day. Kahit magdagdag ka ng panibagong magandang gagawin, panibagong ambisyon, panibagong commitment, they may be good. Pero ang problem po, you are using limited time. At dahil limitado yung oras at hindi naman dadami yan dahil marami kang gustong gawin, eh mapapansin mo minsan, kaya hindi natin nagagawa or nagiging consistent, ang dahilan po is hindi dahil ayaw mo eh, gusto mo nga eh. Ang problema, sobrang komplikado ng buhay, it has no space or room to grow. Pagka ganun po ang nangyari mga kapatid, talagang mapapansin nyo, yung obedience will become even more difficult. Kaya napaka-importante po na ating isipin, isaalang-alang, anong klaseng pagkatao ang meron ako ngayon, at ito bang klase na ito na relationship sa Panginoon na hinuhubog yung pagkatao ko, ito ba ay masasabi kong magandang pundasyon ng aking future obedience? Kasi kung sa kasalukuyan, may struggle na po tayo, imagine the impact for your future obedience. At ang sabi ni Paul, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Now, ano bang ibig sabihin po niyan? Well, ilang bagay po. Una, this is the positive side of dying to self. So the Christian isn't simply to stop doing bad things. Ang idea po nito ay talagang wala na itong room sa ating buhay, okay? Hindi na ito ang priority, hindi na ito mahalaga, pinagsisihan ko na ito. So, you cut ties with things that are not pleasing to the Lord. So, it is living and working through you by the Holy Spirit. God is living and working through you by the Holy Spirit. So, ang Panginoon ang siyang ating pinanghahawakan at namumuhay tayo para sa Kanya, yung Kanyang tagumpay ay nasa atin. The moment na may mga bagay na hindi acceptable, na tinrato nating acceptable, the moment na may mga bagay na dapat inaalis, pero ayaw nating alisin, then we are setting ourselves to complications and competing priorities. Eventually, yung future obedience, ngayon pa lang alam mo na eh, hindi ka makakasunod. Sa papasukin mong yan, sigurado ako na darating ang time yung pagsunod mo magiging either napakahirap or it will be next to impossible. Why? Because you are choosing things that supposed to be, kinalimutan, iniwanan mo na. Pero dahil pilit mo pa rin dinadala, binabaon, eh dyan po nagkakaroon ng struggle. So tandaan niyo po, pag pinag-uusapan natin ang Christian life, kailangan nating isipin hindi lang yung present, pati yung future. Ang struggle po natin is, one, the pleasures of the world or the pleasure of being with the Lord. Nandyan din po ang pressure of the world. Nape-pressure tayo to compromise, to do things that are not pleasing to God. At nandyan din yung personal agenda na lumalaban naman sa agenda ng ating Panginoon. So, kailangan napakaliwanag po. Sino ang susundin? Sino ang maghahari? Ano ang gagawin? Kasi if you have a divided heart, ang sabi sa Book of James, yung tao po na hindi alam ang gagawin will be unstable in all he does. Lahat ng gagawin mo unstable. Bakit? Kasi hindi klaro kung sino gusto mong bigyan luwalhati sa iyong buhay. So yung kawalan ng clarity will create instability. And when you are unstable, yan po ay hindi magandang pundasyon ng ating Christian life. Kaya kinakailangan nating ayusin at baguhin. Sabi nga ng isang author, to simplify one's life is to be transformed in our whole life orientation. To simplify life is to keep life focused. Maliwanag. Klaro yung tinatahak. Pag maliwanag po ang ating tinatahak, alam nyo epekto niyan. Una, maliwanag po sa atin ano yung magdadala ng kabuluhan, ano po yung hindi. You remember si Apostle Paul, ang sabi niya dun sa Acts 20:24, however, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task that the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Napakabigat na mga pananalita. Ano po? Ibig sabihin, iba na yung hangarin niya ngayon. Iba na yung nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Ang importante ngayon ay malugod niya ang Panginoon, masunod niya ang kalooban ng ating Diyos. Kaya ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, pag tayo ay merong linaw sa kung ano yung dapat tahakin ng buhay, alam na natin ito, magbibigay kabuluhan to. Ito, walang kabuluhan to. Hindi ko dapat gawin to. Sabi nga ni Dwight L. Moody, be not afraid of failing. Be afraid of succeeding at things in life that do not really matter. Huwag ka daw matakot mabigo. Ang katakutan mo, yung magtagumpay ka sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Alam nyo, pag may kaugnayan tayo sa Panginoon, nababago yan . Kasi yung mga bagay na dati akala mo, yun ang sentro ng buhay, yun ang mahalaga, yun ang dapat paglaanan. So doon ka nakafocus. Pero pag tayo po'y nasa Panginoon, nagbabago yan. Si Apostle Paul made it clear. Walang kabuluhan kung hindi ko magagampanan ang tungkulin ng ating Panginoon na iniatang sa akin. Okay? Pangalawa po, pag maliwanag yung purpose natin, it makes life simple. Why? Because it clarifies, it defines what you do and what you don't do. Magiging malinaw yung dapat gawin at magiging napakalinaw yung hindi dapat gawin. Marami pong struggle natin dyan ang gagaling. Hindi maliwanag kung ano yung dapat gawin at saka yung hindi dapat gawin. Or wala tayong paninindigan sa dapat gawin at hindi dapat gawin. Kung meron pong clarity ang ating buhay, maliwanag sa atin, hindi ito dapat gawin, ito dapat gawin. Kailangan gawin, hindi kailangan gawin. Di po ba? So, paminsan yun ang kulang, ano? Pagka hindi talaga maliwanag yung direction na tinatahak natin, lahat pwede. Let me give you an example, no? Minsan po naranasan kong pumunta sa isang, actually hindi lang minsan, several times, sa isang furniture shop. Malaki ho ito. Ngayon, ang style nitong furniture shop na ito, dyan po sa may malapit sa Mall of Asia. Pagpasok mo, talagang padadaanin ka niya sa lahat ng mga aisle na makikita mo lahat ng items niya. Ngayon, naalala ko hunong, gusto lang naming tumingin. Alam niyo, pag hindi maliwanag sa iyo kung ano yung sukat na kailangan mo, anong kulay ang kailangan mo, anong tema o design ang kailangan mo, alam nyo, lahat ng makita mo doon, maganda . Ang hirap . Naalala ko noon, uy, ganda nito, pwede to, ayos to, okay sa atin to, ito maganda to. Talagang lahat maganda. Mamaya, ito na, talagang ito na yung pipiliin. Lakad konti, may bago na naman. Hindi, ito pa lang, mamaya nasa baba ka na. Ay, hindi, maganda yung nasa taas. Alam nyo ho, ang gulo. Alam nyo kung bakit magulo? Kasi, pag walang maliwanag kung ano yung pwede at hindi, eventually, lahat magiging pwede. Lahat parang okay. Wala kang linya. This is not acceptable, this is acceptable. So, napakahalaga po yung maliwanag sa atin yung layunin. Pag maliwanag yung layunin, alam mo na, ito maganda to, pero ang problema, hindi ito tugma sa kailangan ko. So, therefore, labas sa listahan to. Di ba? Ito okay to, pero hindi yan yung kulay na gusto ko. So hindi pwede. Ito magandang maganda to, kaso hindi yan ang budget ko. So you learn to say no. Pag wala hong clarity, alam nyo, mangyari, lahat susubukan natin. Mamaya, pagdating sa bahay, yung mga pinagbibili mo, hindi na tugma-tugma. Bakit? Eh kasi nga, hindi na sunod sang-ayon dun sa original plan. Kasi walang clarity sa umpisa pa lang eh. And then not only that, pag tayo po ay merong clarity of calling, may focus tayo eh. You become effective by being selective. Kailangan choosy tayo, in other words. No? Ibig sabihin po nito, kailangan klaro sa atin ano po yung mga bagay na dapat tanggihan, piliin, at ano yung bagay na hindi dapat piliin. May mga bagay po na totally against doon sa gustong mangyari ng Panginoon. At may mga bagay na hindi naman sasalungat, but they will compete with your time. And therefore, it will make obedience more difficult. So, pag meron tayong clarity, alam natin yung tatanggihan, aalisin, at alam natin yung dapat nating panatilihin sa ating buhay. Isa pa, when you have clarity, meron tayong motivation. Kasi paminsan po, kaya walang motivation, nauubos yung lakas natin sa ibang bagay. Eh, no? Yung bang hindi naman yan dapat ang pangunahin sa buhay mo, naubos ka dyan eh. Kasi bakit? Dahil ang problem po, dyan ka nagbibigay ng panahon. So yung dapat, wala ka na halos sigla doon, hindi dahil sa ayaw mo, kundi naubos ka na eh sa ibang bagay. Di ba? Alam nyo, ito ho ah, naalala ko yung sinabi ng author na si John Maxwell, tinatalakay po yung time management. At ang sabi niya, hindi dapat time management, it should be life management. And he has a point. Ang sabi ni John Maxwell, kasi ang reality, kahit na sabihin mo, okay, 2 o'clock to 4 o'clock, ganito gagawin ko. E ang problema, kung pinagod mo yung sarili mo before 2 to 4, ano mangyari po? You have time, pero wala ka ng energy, pagod ka na eh, hirap na hirap ka na eh. Kaya napaka-importante po na i-consider natin, hindi lang yung allocation of time, but making sure that we have energy to do what needs to be done. Naranasan nyo na siguro yung meron kayong time, pero masyado nang wala sa wisyo, pagod na, hirap na, ubus na, sa madaling sabi. So nangyayari ngayon, you have time, pero naubos na yung sigla natin. Kaya nga po, napakahalaga na meron tayong focus. Yung focus na yon, yung clarity na yon, ang calling ng Panginoon will simplify our lives. Para sa ganoon, malis natin yung tinatawag na mga complications and competing priorities. So, simulan natin sa kasalukuyan looking back. Ano yung mga bagay sa nakaraan na wala na dapat parte sa kasalukuyan at sa hinaharap? Sabi ni Paul, it is Christ who lives in me. I no longer live. So in other words, may mga bagay sa nakaraan niya na wala nang puwang sa kasalukuyan kasi tapos na yun eh. Lumaya ka na doon, tinatapos mo na yan at hindi na yan ang buhay mo ngayon. Iba na. So yung iyong paglalaanan sa kasalukuyan is different and it will affect yung future obedience. Pag-usapan natin yung kasalukuyan at hinaharap. Kadalasan po, when we make decisions, may mga times na ang iniisip natin, what will be beneficial for the present? Hindi naman humasama yan, pero kailangan nating isaalang-alang, how will this affect my future obedience? Hindi lang yung kasalukuyan. Kasi ang reality po, may mga bagay na wala ngayon sa buhay natin, kaya ang daling sumunod. Pero once na nilagay mo na yan sa buhay mo, ang daming komplikasyon. Ako, maraming klase yan. Minsan, relationships. Alam mo, medyo hindi ito kalooban ni Lord, pero sige, pinasok mo yung transaksyon, pinasok mo yung commitment, pinasok mo partnership, pinasok mo. And later on, nag-struggle ka ngayon to maintain a standard that is pleasing to God. Or maybe yung oras mo nauubos na. O kaya naman, may mga times na hindi mo magawa yung dapat kasi sinasaalang-alang mo. So ano nangyari ngayon? Yung complications natin na pinili ngayon, it's not only making it difficult for us to obey in the present, but it's also making future obedience difficult to do. At ang reason nga po dyan, dahil pinuno natin ang sarili natin ng mga bagay sa kasalukuyan. How will this affect my future? Na naalala ko yung mga anak ko, no? Nasa sports po sila. So, occasionally, kailangan magbaba ng timbang. Medyo payat ho yung mga anak ko. Kailangan pang magbaba. At na-appreciate ko naman yung discipline. No? Yung daughter ko po, from time to time, mahilig yan sa mga sweets. Mabilis pa magtunaw. Kaya baliwala, halos hindi naapektuhan eh. Pero bumibigat yung timbang. Pero pag tinignan mo, manipis na matangkad. Anyway, kaya ko po sinasabi yan kasi may mga times na, okay, alam mo gusto niya yung dessert, pero hindi kakainin. Bakit anak? Ba't di ka nag-rice? Ba't di ka nag-dessert? Ba't di mo binili yung milk tea na gusto mo? Daddy, nagbabawas ako ng timbang. So in other words, alam niya, if I eat this now, it will slow down my progress or maybe it will compromise yung objective. So simpleng action sa kasalukuyan. Gusto mo, hindi naman kasalanan. Pero dahil maliwanag sa iyo yung objective, hindi mo gagawin. Di po ba? Kaya paminsan, yun din ang pagkukulang natin bilang mananampalataya. May mga bagay po na ginagawa natin at hindi natin iniisip, Lord, how will this impact my relationship with you? How will this impact my future obedience? How will this look like 5, 10, 20 years from now? Ano magiging itsura nitong ginagawa kong to pag tinuloy-tuloy ko? Anong mangyayari pag ginawa ko pa rin ito? Di ba? Itong mga bagay na ito are worth considering because basically, they will truly affect the way we serve God. Kaya challenge talaga yan. Kailangan nating pag-isipang napakaigi ang mga bagay na yan. Kaya nga, ang sabi ng isang author, ang isang susi daw dyan, hindi lamang sa itigil yung mga bagay na mali, kundi magsiyasat at baka may kailangan pang alisin. I remember many years ago, yung bahay po namin na tinitirahan, medyo mababa po yan, so lagi kaming nababaha, konting ulan, baha, konting ulan, may tubig sa loob. Mabilis din namang humupa, kaya lang sa mga nakaranas ng baha, alam nyo namang ang hirap-hirap kasi syempre pag nabasa na lahat, kailangan linisin mo din lahat, sabayan mo yung pag-alis ng tubig para hindi bumaho. So anyway, may mga gamit po na talagang damaged, may mga gamit doon na misa na-imbak mo na doon sa storage na hindi mo na alam. Yung iba namang gamit doon, hindi na kailangan, nagdadalawang isip ka pa kung i-dispose. At meron din naman yung okay, ayaw mong mawala, pero yun nga, pag tinamaan naman ng baha, tapon din. Alam niyo ho, napilitan kayo na lahat ng cabinet, siya sa atin mo, baka pinasok, may tubig, may kailangan tanggalin. Alam niyo, sa totoo lang, doon mo marirealize ang dami palang mga dapat i-dispose pero naitago mo pa. They are consuming space, they are limiting movement, and they are preventing you from maybe buying new things that are better kasi pinagpipilitan mo pa yung hindi na talaga uubra. At alam niyo po, mga kapatid, ganyan ang larawan ng buhay natin eh. Kailangan nating mag-spiritual decluttering. Baka naman kailangan magsiyasat. Ano yung mga bagay na nasa akin ngayon na wala dapat sa akin ngayon, na hindi dapat may puwang sa aking buhay. Kaya po, pagka maliwanag yung nais ipagawa ng Panginoon, you will begin to ask the question, anong meron ako ngayon na hindi ko na dapat binibigyan ng puwang sa aking buhay? Sapagkat yan ay magiging instrumento, yung tanong na yan, upang maglinis tayo ng ating buhay to do spiritual decluttering, to simplify our lives so that obedience will become easy. Not only for the present, but more so for the future. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan. At tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Nagatamyaw kita sang maayong hapon sa aton mga kauturan, mga kaabyanan. Upod naton dire sa sining broadcast naton, dire kita sa station DYVS, kag ini ang aton nga Friday nga edition sang Salmo. Ining inyo ko boss nga alagad si Brother Hill Gasataya. Kag nga salamat kita sa Ginoo nga ini nga tingog mga utod. Ini nga tingog nga ginagamit sang Ginoo, nagalabot man tod sa some parts of Mindanao, particularly sa atong mga kauturan dira sa DXKI mayong hapon gid mga utod ka mga kaabyanan. Kabay ini nga pagtuon naman naton sa sining hapon, makadulong naman sa aton sa mga natawag blatod nga realization sa aton spiritual life kag sa aton man pagpangalagad sa Ginoo. Kay ti amo lang gid man ato dang aton tuyo mo. Actually mga utod, ini nga aton nga programa ni this is more sa ginatawag blatod nga giya no sa aton pagpangabuhi bilang Kristiyanon kag sa aton mga pagpangalagad sa iya, no? Ti if you remember last Friday, we were talking about the life of Moses. Kag nga bisan si Moses dira sa libro blasang Numbers chapter 12 sa verse 3, ti si Moses bilang alagad sang Ginoo, kung describe di siya mo, ang description niya nga he was the meekest man on earth. Siya ang pinakamaugdang, siya ang pinakamapinaubuson, no? Kag lang sugpon pagidya ang verse niya nga sa bugos nga kalibutan hindi kakakita sang pareha sa iya. So terribly ang hinatawag nga ano no description ni Moses, no, the meekest man no ever live, retina siya, no. And yet even though he was the meekest man, hindi lang niya nga meek siya, kundi yan nga he was very meek ang hambal sang Biblia. But the meekness of Moses did not spare him from trouble and problem, especially in sa iya nga ginatawag ba lang nga leadership. Kaya ti amo naging istoryanta last week, Jota lang ito nga review, ang problema yan naghalin mismo, hindi sa ibang nga tao, kundi mismo sa iya nga utod. Utod niya kay Aaron, sa kay Miriam. Kay ti, there was a point here in Numbers chapter 12 nga they even somewhat they challenge the leadership of Moses. Gin-challenge nila, no? Ang ambal niya nila nga niya ti sa imo lang balaga ambal ang Ginoo ya, sa amo niya wala. Daw kamag-an man lang sina nga pululungon, pero sa likod sang sina nga pululungon, ang buot sing ganon sina, di kami man eh. We can lead better than you. Daw mo nang buot sing ganon sina tod. No, you can read between lines, makita mo bisa ila ginahambal ma mabatsagan mo nga may unod lang ano panawag sini, being discontent of the leadership of Moses. But you know, Aaron and Miriam, as they said those words, the Lord was displeased with them. And we all know the story. This was already amuning aton broadcast last week pa. Nga ang Ginoo naakil sa kay Aaron kag kay Miriam, nga si Miriam naging aruon siya. So it was a realization in the part of Aaron, what they did was not right, and that the Lord was angry with them as they challenged the leadership of, you know, of their brother. So even then, natabo dira, Moses pleaded before the Lord in behalf of his sister. So the Lord showed mercy, no, and the Lord has forgiven Miriam and Aaron. Bisan ano kadako nga sala, no, ang Ginoo may pagpatawad gid kag nga tigin ayos ang Ginoo, ginkuha sang Ginoo ang leprosy sa kay Miriam. But they have learned a lesson. Ti ang atong sad to application mga utod, especially in the ministry of our church, hindi ginayatod malikawan nga misa may mga tawag balang problema, kung sa may magina may mga problema ina especially in terms sa leadership sang aton simbahan. Sometimes the leadership is being challenged, no, by some of the members or whoever they are part of the church, no. Pero the lesson we learned from our broadcast last week, na kung sino ang ginbutang diras ang ginorespetuhon ta, hindi pa hindi bangod siya iya, nga sina nga tao, he might be a deacon, he might be an elder, a leader of the church, officers, but most especially ang pastor gid nga ginbutang diras ang Ginoo. Kay basically ang trabaho sa pastor ya, ara na siya sa mga spiritual balang aspeto sa ministry. So, kung kisa ati, hindi tanatod malikawan, na realidad niya, ti mayo kon bago lang tayo nagkristohan nun. Kada, damo kita wala ng mga utod na batian, kaya na-experiensyahan. Kung kisa ang mismo gid ang alagad, siyang Ginoo, ang pastor gid, no? Among nagakaigo, bala siyang mga kritisismo, mga paghangkat, no? Mga, ti amo na naging object siya sang ano isa may ara man niya to the extent nga may mga pagpanghikay, no, may pag tawag bala sining word bala nga pato-pato, no, ni mga sugilanon nga against sa alagad sang Ginoo. At the end of the day madiskubrehan mo nga hindi mangali ang tsakto, hindi mangali correct, no. So ti amo na ya. Oo, to realidad ina. Pero the thing that we have learned sa aton nga broadcast last week, respetuhon ta na sila. Kaya they are not perfect, just like Moses. Moses was not, hindi man siya perfecto ang iya leadership. May mga lapses man, mga utod. Pero just because nga sila na yung ginbutang sang Ginoo, for the sake of the Lord, kinanglan may respeto, gintaya gihapon. No? Kamu na, ti amo man na tuod in terms of leadership, tuod respetuhon tang ara dira ang ginbutang sang Ginoo. Pero ang ginbutang sang Ginoo dira ng authority, hindi man siya kinanglan mag abuse, no? Kaya ti grabe ni nga privilege ning spiritual leadership, especially sa amon nga mga pastor, no? Ti gali kay gintagaan kami sang Ginoo sang otoridad. Kag nga tikinanglan respetuhon ang opisina niya bilang isa ka pastor, pero ti ang pastor kinanglan hindi man magabuso. Amo na balatod ang punto ko diri mga utod, batyaganay lang. Batyaganay lang daw sobra na ning akon, so amo na, no, batyagon ta man ang sa pihak nga bahin kung kita membro sang simbahan, kinanglan kabaluman kita maghatag sang full respect sa authority ng butang sang Ginoo. Pero kung kita naman ang bahin nga kita ang sa otoridad, batyagon ta man ang tagipusoon sa mga kauturan nga ginhatag sang Ginoo sa aton nga aton pagadumalahan, no? There should be no abuse of authority on the part of the clergy, no? On the part sang aton mga manugpangabudlay, especially sa mga officers sang aton kasimbahanan. Kaya kung kisay na nga butang ginagamit na sang kaaway, para nga mag-cause trouble mo. Mm-mm. Pero ti, balik to this istorya ni Moses, na kabalanon gidya nga ang Ginoo was displeased with Miriam and Aaron. That's why si Miriam naging aroon siya. Pero Moses pleaded to the Lord, kag ang Ginoo nag-ayaw man sa kay Miriam, no? Na, may forgiveness bala ang Ginoo. Ti subong niya nga hapon, istoryahan ta naman nito, at padayon kita sa kabuhi ni Moses, no? Second part sa nga aton nga study in the life of Moses, amo ang ministry ni Jethro sa kay Moses. Who is this Jethro? Si Jethro, mga utod. By the way, ari kita sa Exodus chapter 18, okay? Ang Bibles niyo, tod. Exodus chapter 18. Who was Jethro? Jethro was the father-in-law of Moses. Kag nga, he was a good man. He was a priest. Pare man siya, no? So, nagapangabudlay man siya, nagaserve man siya sa Ginoo bilang isa ka priest, no? And this father-in-law of Moses, he was supportive, no? Sa leadership ni Moses. Supportive siya. Okay? Karon, ang natabo diri sa Exodus chapter 18, nga samtang ara siya dira sa upod sa kay Moses, na observe niya ang trabaho ni Moses. Kag one of the things that Jethro observed, amo nga from the very early in the morning, halin sa aga, kadto sa ugto, pagkadto sa tungang adlaw, early afternoon, hasta sa mid-afternoon until late afternoon until gabi, nakita niya si Moses nga nagapungko sa atubangan sa mga katawhan para nga magsettle sa mga konflikto, sa mga problema. From morning even until evening, nakita niya si Moses huay, halos wala pa huay. No, wala siya pa huay. Magsettle sa mga conflicts ang mga Israelites, no? Kung aton pabisubong nga konteksto bi do nahimo siya blaya nga head sang lupon, no? Nagasettle sa mga conflict. Kag take note mga uto, during this time ang Israelite mga isa na ni sila kamilyon mo. So sa isa kamilyon mga uto, magsettle ka sang conflict nila tuod gid man. That's why ang Bible nagahambal na observed ira ni Priest Jethro nga from early morning until evening si Moses ara gapungko siya gasetol sa mga conflict sang mga katawhan. Do nahimo siya nga hukom, nahimo siya nga abogado, nahimo siya nga judiciary, no? Kung sa aton pa nahimo siya nga lupon ng mga barangay. Amo nang trabaho niya. Kag grabe ang hambal dire ni Jethro sa kay Moses, no? So na-observe na ni Jethro dire sa Exodus chapter 18 verse 17 ang siling dire, and Moses' father-in-law said unto him, the thing that you do is not good. Kita mo na ang ginahimo mo Moses hindi na naya maayo. Exodus 18:17. Kaya nga it might be good for the Israelite, it might be good for the tribe, kahit masettle ni Moses ang conflict, but it was not good for Moses, no? Kaya ang siling niya dire, thou wilt surely wear away, niya kapuyon kagina Moses ang obra mo, both you and this people is with you, for this thing is too heavy for you. Bugat na iya Moses ang ginaobra mo. Nga, hindi na maayo sa imo nga health, sa imo nga ginatawag na mental health, no? Kaya ti ang tanan nga problema, lokdohon man ni Moses. So si Jethro, being a good man, sang nakita niya na may nami siya nga suggestion, okay, kay Moses. Ang hambal niya dire, nga siling niya, kuha ka sa mga tao nga qualified for the job, and then you train them kag sila na ang mahimo sang sina nga trabaho in behalf of you. Kaya hindi mo na masarangan. Karon, you look for this kind of people. And what kind of people? Anong klase sa mga tao ini sila? No? Ara na sa Exodus chapter 18, verse 21. Ang hambal ni Jethro sa kay Moses, nga pangita ka sa mga tao, number one, dira able men. Mga tao nga masaligan mo man, may abilidad man, may kaalam, no? Okay, what else? You look also for men who fear the Lord. May fear of God sila, may kahadlok sa Ginoo. Kag ano pagid, men of truth and men hating covetousness. So these are the different qualifications nga ginhambal ni Jethro sa kay Moses. Moses, pangita ka sa mga tao nga trusted mo. May kahadlok sa Diyos, men of truth, nang matuod ang ila bala pangabuhi in tsakto. Kag ang ila doktrina no? Ang ila pagtulunan sa Ginoo, correct? Kag hindi mga materialistic, hindi greedy, no? Hindi mahamkunon, hindi dalok sa pilak. Siling ni Jethro, ihanas mo ni sila, tudluan mo sila, kag they will do the work for you. Na amunang wisdom ni Jethro, no? Amunang yung iya kakaalam. So Jethro did not tell Moses nga, you look for talented person, you look for the smart smart one among the group, no? You look for good looking people, okay? Kag amunang sila ang imo gamiton. Hindi amunang qualification. Kaya nga ang mga utod, ini si Jethro may kaalam siya bala nga nakita niya nga ang qualification sa pagpangalagad sa sina nga klase sang hilikoton, especially in terms of spiritual ministry, hindi na iya, hindi bala iya na base ang qualification kung maalam siya, kung damo siya nabalaan, kung kilala siya, o kung bantog siya, o kung manggaran siya, o kung good-looking siya. Para sa kay Saulo, si Saulo, the first king of Israel, he was a good-looking man. And yet, in his function, being the king, he was a total failure in his leadership. That's why, mga utod, kung na ito maobserbahan, in terms sa ginatawag spiritual leadership, ang ginapangita yatod sa Biblia, ya, karakter ya sang tao, amo nang pinaka-importante. It does not matter kung hindi siya alam, gid kayo, basta ang wisdom sang Ginoo ara sa iya. It does not matter kung anong tsura niya, it's not by the look of a person. Kay ti si Saulo, kung ato lang taon, ang nauna nga hari sang Israel, magwapo man to, pero ti failure man siya. No, sa spiritual leadership, mga uto, ya karakter ang gina ang preference na isang Ginoo. Amo man ang kay Jethro, no? Tira si Jethro nagkuha sang kaalam. Ang ginapangita yan ni Jethro para makatimbang kay Moses, amo niyang mga tao nga able, may kahadlok sa Dios, men of truth and men who hates covetousness, hindi bala materialistic. Hindi bala tod hakugan, hindi greedy. Hindi lamang initod sa natawag leadership sa time ni Moses, kundi most especially during this time, in during church age, ang aton mga lideres sa simbahan aton, kinanglan amuning ila qualification. Hindi ba lang Biblia nag-set forth man gani sa mga qualification sa being a deacon? No? Oo. Kag ang qualification dira lunsay na tanan ya karakter, no, sa pastoral work amo man mga utod, abi nyo isa lang gid kabutang ang edge bala kumbaga na medyo labaw gawa ang pastoral calling sang deacon, no, kay ang gindugang dira ang pastor, ang bishop then must be ano na panawag, able to teach, no? He is apt to teach, kabalo siya magtudlo. Pero in terms sa leadership sa simbahan, character tod ang mangibabaw. No? Husband of one wife, the one that rule his own house well, hating covetousness. Godly people ang kinanglan naton in terms sa leadership. Mga Diyos noon nga tao, hindi kahit bangod nga maalam siya, ti siya na lang na, bangod nga kilala siya, siya na lang. Kinanglan ang karakter sang tao, yatod. Amo nang una nga qualification in terms sa ginatawag spiritual leadership. Kaya nga, kung kulang sa karakter mga utod, dira magasugod ang problema. Dira masugod ang problema mga utod. So that's why dire sa kay Jethro, amo nang advice sa kay Moses, ngita ka sang tao nga kung sa aton pabala subong linggo ay sa church age, mga spirit-filled man bala. People who are also guided by the Holy Spirit of God. That's why to, ibisan pa gani, ang fruit of the Spirit, katalopangod ka mo. Nang silindira bala nga, for the fruit of the Spirit is you being so wise. Ang una, hindi, no? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance. Lunsay tanan karakter, lunsay tanan attitude, ang fruits of the Spirit. Kay amo ina nga karakter kag attitude ang kinanglanon bisan pa sa leadership sa nga aton ministry. Amo na iya nga klase sa mga tao ang ginapangita sa Ginoo, no? Ti kabay pa mga utod, I really believe nga sa aton mga kasimbahanan, may mga tao gadyang who is qualified for the task. May ara ginaya bisan gamay pa ang atong kongregasyon, pila pa lang ang atong membership, ang Ginoo mapadala gadya sang tao nga qualified sa sina nga qualification. So let's be praying for them kasi sila nang gamiton sang Ginoo mo. Di amo na din ang ginimo ni Moses eh, as per advice of his father-in-law, no? So he looked for this kind of men. He trained them, kag after training, gin-delegate niya ina nga trabaho sa sining mga tao. Kag medyo na huklasan man sa isang kabugatan sa sina nga ministry abi, no, sa iya hilikoton. Abing nyo tod sa church administration bala nga subject naton sa Bible College. Ining Exodus chapter 18, daw mo ginisang ginahimo nga text verse mo, no? Kay there is here the element of choosing people who are qualified for spiritual leadership. May ara gid, no? Pagpili. Kag ang qualification has been set forth dire sa Exodus 18:21. Ikadua, after the choosing is training, no, hanason sila to do the work. Okay, to do the work. May ginatawag training. Amuning isa ka butang mga utod nga this is where discipleship should come in sa ministry sa nga aton simbahan, because it's not only all, it's not all the time nga si pastor has to do all those works and to do all those jobs, no, as sa iya nga ministry, sa iya nga simbahan. Hindi na niya expected nga siya na etanan mahimos na, no? Kundi nga there should be someone to assist him. Pwede pa na mga utod kung ang aton nga congregation hindi pagid man dako bala mga utod, kung pila pa lang kita kabilog, pwede na yama ati panani pastor tanan. In fact, sana basahan taman nga isa ka pastor sa isa ka sisinta kabilog nga tao, no? Yeah, ko iya nga membro, pwede mo pa na kuno madala, ikaw isa ka pastor, ang imo membro sisinta kabilog, pwede mo pa na masila maatipanan. 1:60. But if ever nga mag-exceed na dira, mabudlayan ka na na to bilang ikaw alagad siyang Ginoo, ikaw bi pastor, no? Mabudlayan ka na na. Kung may 100 ka, kung may 200 ka, no? May 300 ka na, imposible na na to nga matatapan ka na, no? Gahambal ko si nito bilang isa man ka pastor. Kag honestly, no, way ko yan nahuya mag-admit nga even sa amon simbahan hindi ko tod ma-memorize ang tanan nga membro, no. Hindi muna na ma-memorize. We have our first service, may second service kami. Kag di kong kisabla mga utod, limitado man lang ang aton memory tod mo. Nubo lang yung megabytes naton. Hindi tabla madumduman tanan. That's why this is really needful for us in the ministry of our church, that there should be someone to assist even the pastor, no, kinanglan may someone to assist him sa mga Bible studies, sa mga visitation, and we need people who are guided by the Holy Spirit, you know, to assist, no, sa ministry naton. Ti amuna, no, so primero there should be the choosing of the qualified, ikadua there should be training, ikatatlo there should be delegation. Hindi tanan na tod matipanan mo kun kita ga pangabudlay sa isa ka simbahan, lalo na nga daw naga damo naman kita, hindi na na matipanan sang pastor. So kinanglan there should be someone to take care of other ministries of the church, no. So muna delegation. Tiyan muna nga it was a blessing in the part of Moses nga si Jethro naka-advise sa iya pareha sina. Balik ta direto kay Jethro. Blessing Moses because of his father-in-law Jethro. Ang wisdom ni Jethro, no? Kung i-compare taya ang ginhimo ni Aaron kag ni Miriam sa ginhimo ni Jethro, mayo yung ginimo ni Jethro, eh, no? Si Moses, si Miriam to yakag si Aaron, yan nagkuan lang to sila, yan nag kumbaga nagcritic lang sila, and they cause trouble man, emotional man, eh, nga trouble sa kay Moses. Pero si Jethro ya naghimo sa suggestion, and the suggestion was intacto, it worked very well, no? Ang ginhambal ni Miriam kag ni Aaron gintuman ni Moses, wala. Nga ayang ang ginhambal ni Jethro gintuman niya ni Moses. Si Moses may kaalaman mga utod nga mabalaan niya man kung sino ang kung sino ang gahatag sa iya sang maayong suggestion, no. Moses niyo kasi si Moses kahibalugid kung kay sino siya mamati. Na, no. So ginpamatian niya si Jethro. Nga Ti si Jethro ya, I believe nga sa paghambala siya na kay Moses, may ginatawag siya balaya nga respeto gihapon. May respeto siya, no? He recognized Moses' calling and authority. Kag I believe si Jethro when he said those, ano, paghambala siya na ng mga question, wala man siya balas ang ginatawag nga personal nga interest mga utod. Either nga gusto niya mag-share sang leadership sa kay Moses, gusto niya nga himuon. Amo na, no? Penang, wala man siya bala interest nga ibutang sa ni Moses sa amo sina nga position, okay? Oro maging cabinet member sa ni Moses. Hindi man, wala sang intention nga amo sina. Nga, because kung aton lang tawon, dira sa Exodus chapter 18, verse 27, ang motivo ni Jethro ya was, ano, no? The motive was pure and that the motive was sincere. Kay after which, sang nahimo yan na ina, sang nahambal yan na kay Moses, kag si Moses nagtuman sa iya, and the result was very good. Ti kung may personal interest si Jethro, masiling siguro kay Moses, nga ti son-in-law, Moses, pwede mo man kuguro ma-appoint nga maging head sang isa ka department, no? Or pwede mo ko i-appoint nga head sang judiciary sa aton sininga tribo, no? Pero si Jethro ya, wala sa sinaya. Wala sa iya intention nga ibutang siya sa position or whatever, personal interest nga ha. Exodus chapter 18, wala, verse 27, and Moses let his father-in-law depart, and he went his way into his own land. Pagkatapos siya na iya, kag nakita ni Jethro nga maayo ang resulta sa iya nga gin suestyon sa kay Moses, kag respectful man sa kay Moses, and Moses also was humble enough nga ginbato niyang suestyon, and it worked out very well. Na nahuklasan si Moses ang damo ng mga kalapyo kagakapoy, kag the result was good. But after that, siling dire, and Moses let his father-in-law depart. Wala yan nagpabilin dito si Jethro sa upod sa kay Moses, kag masiling bi, Moses, pwede mo ko ma-appoint nga mo sini cabinet member mo ko or whatever, no? Nagbalik ya si Jethro sa iyang lugar. No, wala siya gapaabot nga i-reward sa ni Moses, wala siya balaga paabot nga ibutang sa ni Moses sa isa ka maayo nga posisyon. Wala. And Moses let his father-in-law depart. Naglakat ya si Jethro. After which, after sang nahimo niya, he seek no recognition from the tribe. He seek no recognition from Moses. Nagpuli siya sa ilang lugar, and he went his way into his own land. Ti after sang nahimo niya, wa siya nangayo nga premyuhan siya or tagaan sa sang posisyon para sa iya. So makita ta diriya nga ang advice ni Jethro sa kay Moses was pure and it was sincere. Wala siya sang ginatawag personal interest. He parted his way, he went back to his place, no personal or leadership interest. That's why Jethro was a good man. He has given a very good advice to Moses. Mga utod, we need this kind of people in our church. We need Jethro. Kinanglanon ta ang mga Jethro kind of people sa aton simbahan. Hindi lang may kaalam, may kabalaka, may suhistyon nga maayo. They were not there to critic, but they were there to help. And after they have done their part helping, nadula lang man gani sila ya. They seek no recognition, no? They do not desire to be praised or tagaan gid sang recognition ng ila ginhimo. They did it because God told them to do so. And we need this kind of people sa aton kasimbahanan. So munitod ang aton learning subong hapon. You pray for people in the church. Somehow may isa dira ka Jethro nga ara dira lang gid. Kagkabay nga gamiton siya sang Ginoo, no? So ti kabay patod kita bilang member of the church, maging maayo man kita nga Jethro sa aton mga manog pangabudlay. Te Kanami, no? So, kabay pa ton na nakabaton man kita sa espirituhanon nga giya sa ining atong pag-istoryahan na ising nga hapon. Sa liwat, ining inyong kubos nga alagad, si Brother Hilga Sataya, may the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan at handang makinig ng ating pagbubulay-bulay na matatagpuan sa Matthew 6:31-32. So don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Matthew 6:31-33.

May isa po kaming kaibigan, Pastor, na I really liked how they described us and the way we deal with worry. Sabi po niya, ang atin daw pong puso ay pabrika ng mga alalahanin. Our heart is a factory of worries. Tama po ba? Naku, hindi pa ata nagsasara yung factory na yan ng worry sa ating mga puso sapagkat patuloy po tayong nagugulumihanan.

tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na lumalang ng langit at lupa. Salamat sapagkat Ikaw ang aming Ama na tunay na nagmamahal sa amin. Nakikilala mo ang bawat isa sa amin at nakikita mo ang aming mga puso. Nakikita mo ang laman nito. Sa ngayon, Panginoon, punong-puno ito ng alalahanin, punong-puno ng mga anxious thoughts, punong-puno ng mga isipin sa buhay. Sapagkat marami sa amin ang nahihirapan, marami sa amin ang di makatulog, marami sa amin ang nagugulumihanan. And yet in your grace, Father, thank you for not condemning us. Thank you because even in our frailties, you do understand that we are weak. And so, Father, we run to you. We run to you, our source of strength, our source of joy, our place of refuge, our place of safety, and ask that you embrace each one of us, O God, with your perfect love and your assurance that you are the Father who provides for all our needs according to the riches of glory in Christ Jesus. Father, I pray for my sister, for my brother who's listening right now. You know their needs, and whatever needs they have, alam ko, Panginoon, na ikaw ang aabot nito. Sapagkat ikaw ang Diyos na mapagmahal at kailanman ay hindi ka magpapabaya sa amin. Salamat po sa mensahe mo sa amin sa araw na ito at nawa ito'y tumubo sa aming isipan at puso at tulungan mo kami na harapin ang anumang hamon at konteksto ng aming buhay according to our faith in you. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi tumatalikod sa iyong mga pangako. Sinabi mo na ikaw ang aming provider and we completely trust you on that. Sapagkat ikaw ay buhay at kailanman ay aming masasandigan at mapagkakatiwalaan. Ito po ang aming samot na langin sa araw na ito. Sa iyong banal na pangalan lamang namin hinihiling. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruzel Ramadizon. And let's continue to praise and acknowledge our God, for He knows all our needs before we even ask. But let's come to Him and pray to Him and run to Him, for we are weak, but He is strong. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man mga mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.

0: kapapian. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Maayong gabi mga kauturan, welcome sa aton programa Prayer and Praise this Friday evening. Kaupad ninyo ako, Pastor Haniel C. Pendon from Macaulay Bethany Church, nga mag-upod sa aton sa pagpangamuyo. As we come before the Lord this evening, aton gidi tumdumon ang iya katutom kaayo sa aton nga matag sa tag sa kabuhi, kagindayaw ginaton ang iyang pagpamaayo, ang iyang pag-protect sa ato, no? Despite the weather, is a maulan, is a mainit man. And we hope and we pray nga as we face this weekend, we are all well good. And ginapangamoy tagin sa Ginoo ang iyang pag-toy-toy kagpag-iya sa aton. And as we come before Him this evening, kita magapalapit sa iya nga may pag-tuo, pagpasalamat sa mga pagsabat niya sa aton yung mga prayer items. So this evening, upunin ninyo ako sa aton nga pagpangamuyo, kag-lift up tagin sa Ginoo ang aton mga pagkayo.

us pray. Our great and heavenly Father, we praise you. We thank you this time that we can pray. Salamat, Lord, niya nakapalapitin kami. We can come before you with freedom, with thanksgiving. Even, O Lord, sa amon niya kalipay, kagkasubo, sa amon man niya mga ginaagyan, sa amon niya kabuhi. Salamat kayo, O Diyos, kayo wala mo yung kami ginapabayaan. Sa amon niya pagpangamuyo, sa siningation, we pray, O Lord, that you in-tune our hearts, our minds to you. Forgive us, O Lord, sa mga salamat niya na himo namon sa buha, sa pangunan, sa pulong. Paliho, ikaw gayad ang mga pagbuo sa amon. Rebuke us, O Lord, sa mga salaman niya, mga magbinuhatan. And help us, O Lord, to repent and live a life that is pleasing before you. As we come before you this evening, we lift up to you many thanksgiving, O Lord, sa mga nagkainain niya. Tapos ng mga hilikoton, pagpagsabat niyo sa mga pangamuyo. And we praise you, Lord, for granting it, Lord, some good weather na nakaiwat it sila sang smooth. O Lord, sa ilang mga activities at nakatabi ng mga katawahan, especially sa mga tagipusoon nga na tandog.

0: shine, O Lord Jesus Christ, in the things that they do. And Lord, we praise you for taking another step, O Lord, of this effort towards awareness on mental health, depression, and bullying. So, ano mga practical steps para ma-overcome it.
1: Can we praise you, O Lord, for your continued guidance, protection, and sustenance. In 1116 DXAS, kapasalamat sila sa strategic partnership with Dole Regional Office 9. Kabay pa, O Lord, niya mas madamo pagid ang mga workers ang ma-inform sa ilang mga rights, O Lord, especially sa labor laws, sa livelihood assistance, while giving them, O Lord, the opportunity to hear the gospel at the same time. We praise you, O Lord, for Legazpi Albay, DWAY-FM, Care 104.3, sa mga successful promotions and safe delivery of their transmitter nga genset. Kibay pa, O Lord, nga ang mga beneficiaries sa ilang eye care, mercy, ministry, mas bate, ma-follow up gid, O Lord. Kag mas madama pa gid sa opportunity nga ma-iwat gid, O Lord. Salamat man sa mga natapos nga mga school partnerships nga na-plastar, kag especially sa Adapt a School Program initiatives, kag sa pag-plastar sa Special and Values Formation Program sa Kabangan High School. Be with them, O Lord, sa ilang mga pagahimoon pa ng mga programa to engage, O Lord, sa mga pamatanon. We praise you, O Lord, for the ongoing talks about journalism training programs sa mga partner schools man dito man sa Albay. And we pray, O Lord, for the ongoing case involving, O Lord, sa anak ni Kuya Mon. We pray, Lord, that you help them with the fiscal and the legal processes underway. We pray, Lord, and we thank you for Radio Gandingan 106.9 DXGR FM Cotabato. Salamat, O Lord, sa installation sa transmitter sa Monday asang August 10 pa, O Lord, and salamat na nakabalik na sila on air. And we pray, Lord, that you continue to help them with the things that they are preparing pa sa ining transmitter and plans nila in the future. And Lord, we pray sa mga partnerships, kag sa mga tapos manila nga mga fellowship, kag mga helikoton, kaupon sa mga Muslim radio talents, and even, O Lord, for FEBC Australia and FEBC PH nga partnership review and renewal meeting. Lord, we pray that you help you, O Lord, 1143 DZMR sa Santiago Isabela sa lapit na rin nga matapos ang ilang station building refurbishment. We also pray, Lord, and we praise you for Pearly Nomi's continuous healing and for being discharged from the hospital. Help you, O Lord, sa iyang recovery. And for Brother Pepe's continuous healing sa stroke and nung nakalakat siya liwat, salamat kid sa iyong provision for the hospital bills. We lift up to you also and we thank you, Lord, for Cagayan de Oro, 103.3, the MUJ, the XJLFM. Sa mga tapos Manila ng celebration sa ilang anniversary. And even, O Lord, sa mga chimpo, sa mga guests and witnesses, O Lord, sa imong greatness, sa imong faithfulness. And Lord, we pray that you continue to be with the team, with the things that they do, be with them with always. We pray, O Lord, that you please help them sa ilaman niya mga fundraising and project updates, O Lord, for Santiago Isabela sa nila 1,000 PM radio fund drive. Kabay pagid, O Lord, niya ma-distribute na gid nila ng mga remaining pang kinalan nila ay panghatag ang mga kulang pa, O Lord, i-provide mo din palihog. Also, for Top 987, DYFR FM, Cebu, guide them, O Lord, sa best na contractor, mga kinalan nila sa pag-retrofit sa nilang tower. We pray for 1116, DXAS, your community radio in Zamboanga. Lord, we pray that your provision, your sufficient funds na ma-purchase ang operations vehicle, i-hatag mo din palihog. We're praying for increased listeners also sa mga mobile apps sa 702 DJS, the new J, Up 987, and 98.7 DZFE FM. Sa mga palabot nga events, O Lord, be with the XAS, A 58th Anniversary Celebration, 4-12-33's 56th Anniversary Celebration, tanan ini, O Lord, giyahan mo gid sa pagpresentar sa mga programa, sa tanan ng mga logistics, ang team ng mga involved, and mga upcoming events pa that we have to prepare. People who will be involved, be with them, O Lord, that this will be achieved, and give glory gid sa imo nga pangalan gid, O Lord. Salamat gid sa nagkalain-lain ng mga local domestic broadcast stations. We lift up gid sa imo, O Lord, ang mga ini nga mga station. We pray, be with 702 GCAS, Agapay ng Sambayanan, 98.7 DZFE, The Master's Touch, 1143 DZMR, Missions Radio, CARE 104.3 DWAY FM, 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation, UP 987 DYFR FM, Life Changing, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, 1116 DXAS, Your Community Radio, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice, 1197 DXFE, The Good News Radio, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan, 1062 DXKI, Your Friendly Voice, and sa mga shortwave broadcasts also na ginaiwat na malambot ang mga malayo ng mga areas, be with these stations kid, O Lord, and these efforts nga mapalap na ginama yung balita kundi naman hindi makalambot kag mapanatian sa mga tao. Ready the hearts of people who are listening that they may receive the Lord Jesus Christ, and that, O Lord, they will understand more sa ilang pagtuo sa imo. We pray, O Lord, even for Papuri, this music ministry nga makashare sa gospel through the music that we sing, songs nga ginakompose. Kapay pa, O Lord, nga mas padamo pagilang mga concert, ang events nga maka-expand, O Lord, ang reach sa Papuri. And even, O Lord, through streaming platforms, online, O Lord, ikaw ganang mag-atag sa opportunities mo sa diin ma-himo in yung God. Lord, we continue to pray for our nation, what is happening in our country, madamo sa mga affected nga mga areas nga gakabahaan. Kabay pa, O Lord, nga ikaw gilang mga pastors ini that others will not be affected. And that, O Lord, ng mga palabutan nga bagyo, mga weekend, you know, Lord, so that hindi gilang matamaan, O Lord, ang mga risk and areas nga may kabudlayan sa pag-deal sa baha, sa landslide, and even, O Lord, sa matudong ang mga pag-ulan. We pray, O Lord, that you please be with communities around Kanaon Volcano, sa Ligad, O Lord, na may mga challenges naman, O Lord, with ash emission, and even, O Lord, may mga plumes nga malapit sa 200 meters above the summit crater kag naghulog siya, O Lord, sa downslope. Kabay pa, O Lord, na mas madamo pag inuinoong makangita sa lugar man ako sa diin safe sila, and that you give them, O Lord, the opportunity that they will find a better place gid nga ako sa diin makapastor mas sa ilang pagpangabuhi. We pray, O Lord, for protection man, especially sa ongoing gid nga impeachment, ang truth gid, O Lord, will be revealed, and that, O Lord, you protect our nation nga di mag kinagamo, even, O Lord, people who are showing what is true, what is just, and what is should be accountable to ikaw gid, Lord, ang mga nakita sila, O Lord. We pray, O Lord, that also with the challenges of health, education, with poverty, we pray, O Lord, nga ikaw ganang mag-himo sa pamagi ko sa diin, mabuligan gid ang mga sitwasyon mo sa diin, ini mga challenges kini ginatupang sa mga puso. And we pray that FEBC will be able to minister to those who are in need, especially sa mga youth, and even to those who are listening, that they may seek you, O Lord, sa pag-pursue Manila being good citizens of this country. We pray, O Lord, for what is happening abroad, especially, O Lord, first in Nepal. Nakita mo, nakita ginam mo, Lord, kung paano ang atong dakong flash flood naka-affected sa mga kabuhi, sa mga tao. Kabay ay, pa Lord, niya mga wala pa ma-setuan, nakita ginam, Lord, ilang mga masina, Lord, and even, Lord, ang mga ang government sa pag-take care sa sininga sitwasyon, muligan mo gitpaliyo kung paano ma-rescue gita mga nag-akinanglan sa bulig. And also to those who are affected, be with them. We pray for churches dito sa Nepal, be with them kung paano nila mabuligan git mapakita si Kristo sa sininga pagtilaw sa inang kabuhi. And we pray for the entire nation that you help them, O Lord, to be able to navigate sa sininga times sa inang kabuhi. Salamat kit, O Lord, that we can pray this evening. Ikaw gitang mag-upot sa amon man yung mga likoton this weekend. Especially, we pray, Lord, that you keep us safe with the coming, Lord, yung mga ulan man, yung bagyo, ipigigig kami, O Lord. Inita na, ginadala na mo, yung pagdayaw, kapag pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat kit, mga kauturan, sa inyong mga pag-upod sa sining gabi as we pray. As we lift up this concern sa Ginoo, sabay pa, padayanin kita sa pag-upod, sa pagpangamuyo ay ang pagpandong din sa Ginoo, mga naragin sa aton, kapin pa sa palabuto naman ng mga helikoton sa sininga weekend, and we pray for everyone's safety and protection. Have a wonderful evening, everyone, and stay safe, kid.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello. Good morning sa aton tanan, sa mga utod ko sa kay Kristo, kag sa mga abyan ko sa kanginan. Nga nagapadayon, nga nagaupod sa sininga radio station DYVS. Salamat sa Dios, no? Mga utod kagabyan, katahom sang aga, nakabugtaw kita nga ang bugay sang Dios aton nakita. Welcome sa aton program, Morning Prayer, kag ang inyo karon kaupod sa sininga adlaw. Pastor Joel Acosta, sang Mercy Hope Gospel and Zion. Opdanay kita karon sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo kag sa pagpangamuyo. Magabasa ko sang pulong sang Ginoo in Mark chapter 10, 46 to 52 nga nagasiling. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, thou son of David, have mercy on me." And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, "Thou son of David, have mercy on me." And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, "Be of good comfort, rise, he calleth thee." And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, "What wilt thou that I should do unto thee?" The blind man said unto him, "Lord, that I might receive my sight." And Jesus said unto him, "Go thy way, thy faith hath made thee whole." And immediately he received his sight and follow Jesus in the way. Ginoo, magpakamayo sa inyong pulong nga aton ginbasa karon aton tagaan sang pagpamalandong. Lipot lang ang kabuhi ni Bartimaeus. Si Bartimaeus, nakita naton sa Biblia nga paagi sa iya pagtuo siya nag-ayo in verse 52. Pero mga utod, may luyag ko nga i-share sa aton sa siningaga. Ang kabuhi ni Bartimaeus, puno siya sang never. Mamangkot ka, Pastor, paano nga si Bartimaeus puno o kung madamo sang never? Unagit, never si Bartimaeus nakakita tungod kay siya bulag. Never siya naka-experience o kung never siya nakakita sang mga miracles ni Jesus Christ. Never niya nakita si Jesus Christ tungod kay siya bulag. Kag never siya naka-experience ang kabuhi nga manapi ang pagpangabuhi. Di kabalo naman kita kung bulag, di bala. Bisan sa paglakat, mabudlay sa iya. Amuni ang ari sa kay Bartimaeus. Never siya nakakita. Number two, ang ikadwa di sa verse 46 and 47, si Bartimaeus never na-discourage ang situation niya. Wow, kanami isang life yan, no? Sa pihak sang iya pagkabulag, never siya na-discourage. Ang iya ginahimo sa gihapon, nagapakilimos according to verse 46. Never siya na-discourage. Ang number three, never si Bartimaeus nag-entertain sang discouragement. Kung basahon ta sa balaan kasulatan, sang si Jesus Christ naglabay, si Bartimaeus yara sa igad kag nagsinggit siling niya, "Jesus, thou son of David, have mercy on me." Kag siling sang verse 48, "And many charged him that he should hold his peace." Kung ikaw abibulag, na nagapangayo kabulig, kagambalon ka sang mga tao, hipos na kagahod sa imo. Hindi kayahan ma-discourage. Siguro masiling ka na lang nga. Hindi na lang ko gani magsinggit. But si Bartimaeus, sang ginambalan siya sang madamo, because according to 48, many charged him that he should hold his peace. But Bartimaeus cried the more a great deal. Never gin-entertained ni Bartimaeus ang mga discouragement sa kabuhi niya. Utod kagabyan, mapos kita sa kadali. Ano ang aton kahintangan? Nagaka-discourage ka na? Remember the life of Bartimaeus. Bartimaeus never siya na-discourage. And never si Bartimaeus nag-entertain sa mga discouragement sa kabuhi. si Bartimaeus hindi lang kay never niya gin-entertain ang mga discouragement sa kabuhi niya, but never si Bartimaeus naguntat panawagan sa Diyos. Mga utod kagabian, utod ko sa kay Kristo, kagabian ko sa kanginan, ginapadumdum kita dribla sang pulong sang Ginoo, hindi ta maguntat. Wala ka dapat sang pagkauntat sa pagpangamuyo sa Diyos. Don't stop praying. Never, never give. Si Bartimaeus, ginapauntat na siya, ginapahipos na siya. Still, Bartimaeus said, "Thou son of David, have mercy on me." Kag nagbaskog pagid ang tingog niya sa aton tani, kabuhi mga utod kag ginigugma. Ako nagatuo nga gitugot ni sang Diyos nga isulat ang kabuhi ni Bartimaeus tungod kay may lessons kita nga makuha. Don't stop praying. Never si Bartimaeus nag-doubt sa Ginoo. Pagkabati niya sang tingog ni Jesus Christ, in verse 51, and Jesus answered and said unto him, "What wilt thou that I should do unto thee?" Wala nagsiling si Bartimaeus, "Lord, ikaw ni ayan, tuod ni, ka ikaw gid ba si kon ang nag-humble ni, ang mga nagpahipos man sa akon?" Why gid? Ang humble da ni Bartimaeus, siling the blind man Bartimaeus said unto him, "Lord, that I might receive my sight." Mga utod kag hinikugma, si Bartimaeus never nag-doubt sa heart niya sa aton Ginoo. Gabay unta, hindi kabulag, hindi man kabulag, hindi kita kasubong ni Bartimaeus. Kanihimuot na ang ginimo ni Bartimaeus. Hindi magpangduha-duha sa Ginoo. Have faith in God. Siling pa ni Jesus Christ, have faith in God. Si Bartimaeus, mga utod, wala siya nagduha-duha sa Ginoo. And last, si Bartimaeus never ginpapauli sang Diyos nga bulag, kundi siya nakakita na. Mga kauturan, hinigugma, kung may kasubong kita nga kabuhi ni Bartimaeus, never nagaka-discourage, never gina-entertain ang discouragement, never nagauntat sa pagpangamuyo sa Diyos, never mag-doubt sa aton Ginoo, inigugma, hindi ka man sang Diyos papaulion, never man ang God magpapauli sa imo nga hindi nasolbar ang imo makalunan. Remember the life of Bartimaeus, siling sa verse 52, and Jesus said unto him, "Go thy way, thy faith hath made thee whole." And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Never siya nga nagpauli nga sa gihapon bulag, kundi nagpauli siya nga nagkakita ang iya mga mata. Gabay pa may mga lessons kita nga nakuha sa sininga aga sa aton pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Magakadto kita sa aton pagpangamuyo. Loving God and merciful Father, sa siningaga, nagapalapit kami sa imo. Nagadayaw sa imo kaayo kagatutom sa amon kabuhi. Salamat Lord sang imo minsay nga ginhatag sa amon, especially life ni Bartimaeus. Padamo kami sa mga minsay mga hangkat nga ma-apply namon sa amon kabuhi bilang Kristuhan. Father God, nagapray kami karon sa imo sa siningaga. Padamo kami sang amon igatugyan sa imo. We pray sa mga prayer request karon, sa mga fundraising projects, especially sang 1143 DZMR Missions Radio, Santiago Isabela. We pray for more donors for the Handog Radio Project, the 1000 PM Radio Fund Drive, 750 units. Gapray gid kami Ginoo, kay ikaw gid magpakamaayo sini. Ang UP 987 DYFR FM Life Changing Cebu. We pray, Father. Father God, ang iba provision angin sa DYFR and for the guidance, ang iba guidance sa contractors for the tower retrofitting project. Lord, be with them throughout this season. Gapray man kami sa 1116 DXAS, your community radio sa Buanga. We will continue to pray nga ang imo, Father God, nga provision as a DXAS 6 to purchase a new vehicle for the mobilization of their operations. Ikaw Ginoo magagrant sini
1: ang ila needs, ang ila desires Ginoo para gid sa imo himaya.
0: Ang FEBC mobile apps, we pray Father God for increased listener nga diin Ginoo more people mag-download sa mobile apps of 702DZAS, the new JUP987 and 98.7DZFE-FM.
1: Kag nag-pray man kami Ginoo sa mga events, especially the 1233 DYVS Bacolod's 56th anniversary celebration.
0: Salamat o Diyos, dalayawon ka ang imo faithfulness sa gihapon yari sa DYVS sa tanan nga panahon.
1: Nag-pray kami as they plan for their 56th anniversary celebration this September. We pray, Father God, nga ang imo Ginoo sa gihapon padayon nga pagiya sa ila manginyara sa ila. And be the center of all their preparations, Lord. We pray for God's provision, for your provisions, O Lord, and wisdom as they carry out their plans.
0: 1116 DXAS Zamboanga, 58th anniversary celebration as DXAS. Look forward, Lord, to their 58th anniversary celebration on October. We pray for their plans, smooth preparations, unity among the team. Father God, nag-pray kami ang imo guidance, imo provision. Kag may their celebrations reflect your faithfulness on their station throughout the years. And may more people be pointed to you through this.
1: Father God, nag-pray kami sa mga special ministries and support teams. Nag-pray kami sa First Radio, a Response Radio. Nagapadayon kami sa pag-continue, sa pagpangamuyo nga ikaw Ginoo mag-sustain sa ilang mga needs.
0: Ang Papuri Music Ministry, bless them Lord.
1: Kag ang iban pa Ginoo nga mga palangamuyuan ginatugyan namon sa imo.
0: Our nations, Father God, nagapangabay kami nga ikaw gid magpakabaayo sa imo.
1: This is our prayer with thanksgiving in Jesus name. Amen and amen.
0: Mga utod kagabyan, liwat ang inyo upod sa kahanginan, kubos nga alagad sang Diyos, Pastor Joel Acosta, Pastor Joe, sang Mercy Hope Gospel and Zion, nga magabilin sa inyo, hindi pagkalipati, come to Jesus, He will give you rest. Thank you and God bless us all.
2: The time right now is exactly 5 o'clock.

the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. Silingan dire, I am the first and I am the last, and beside me there is no God. Ang ato pagkilala, matag dire nga si Jehovah, ang ingamit dire nga actually nga title sa iya, capital L, capital O, capital R, kag capital D. Hindi ni siya Adonai or Lord or Kurios, New Testament Lord, but this one ini capital tanan amuni ang ngalan nga translate aton nga Yahweh o sa English Jehovah. Actually wala na siya sang vowel sa sining nga ngalan sang Dios sa daan nga katipan. In-insert ang letter A, Yah, tapos letter E. Nagiging Yahweh ni siya kay ang letter A stands for Adonai, kag ang letter E stands for Elohim. Kaya gintawag ni siya Yahweh, the Lord of Hosts. So, siya palang ining the Almighty God. Gintawag ni siya akong una kag ang katapusan. Naging gamit diri na sang aton Ginoo ang titulo man nga I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord. Which is and which was and which is to come, the Almighty. So, maklaro di rin, Jesus Himself claimed to be the Jehovah, the Yahweh of the Old Testament. Amuni rin nga makasiling kita nga si Kristo Jesus. Hindi ni saya tao lang. Ang aton Ginoo nagpakatao kay sang una nagambal dira siya sa balaan nga kasulatan nga siya nga yara sa porma sang Dios nagpakatao. So this is the incarnation of Jesus Christ, nagpakaunod siya. Agud lamang nga siya makahalad sang iyad lawas kag makapatulo sang iyad dugo sa kaugasan sang aton nga mga sala. Now, sa sinibala nga pagpahayag sang Ginoo sa kay Juan, na punanin diri sa mga natawag itong mga symbols or mga pictures bala nga masiling naton nga amoy ni. Pero let us always remember, tandaan naton, ining mga symbols are meant to make His message clear. Nagiging klaro ang mensahe kay ginagamitan ini sa mga symbols kay hindi gid naton mangpan ang aton Dios kun hindi ini paggamitan sa mga simbolo. Kag in fact ginbit lang gani diri nga ang nagabasa sining libro sang bugna ay mapalad nga nagabasa sini but silingon nga hindi ni siya dapat likawan ang pagtuon sining libro sang bugna na punan sa mga symbols. Kag ayan masiling natun nga do hindi mahangpan, pero again yung gamitan ini ng mga symbols so that to make this truth clear, mathag pagit sa aton. So silingya pagani ni hindi lamang ang nagabasa kundi ang nagatuman sini, and keep those things which are written therein, for the time is at hand, sa verse 3 sa sining libro sang bugna. So, amoy ni ang aton nga yung pagtuon sini adlaw nga mapalad kitagli nga makita naton una sa tanan kung sino ang aton nga Ginoo. Siya siling sa versiklo 5 matutom nga saksi. Buot silingon wala ni siya nagabutig. He is the second person in the Trinity to reveal to us, to explain to us the Father or God. Matutom ni saya wala sa nagabutig. Kag ginlarawan man diri gani nga siya amo ang panganay, the first begotten of the dead. Siya ang una nga nabanhaw kag karon yara sa iya himaya in his glorified body. Kung sa diin kita man magasunod kay siya ang first, ang mga tumulo o amoy mga ikadua nga maka-experyensya sining pagkabanhaw. May mga nabanaw na during his time, even in the Old Testament, pero nabanaw sila, pero napatay naman. Nagbalik sa lulubngan, kag napatay apang ang aton Ginooyan, nagkayab sa langit, kag wala na siya mapatay liwan, kay una siya
nga nag

na manhaw. May term, he is the siyang panganay sa mga namatay. Amo ini ang katahum sang aton nga pagtuo. Kaya ang aton nga natuuhan buhi nga Dios, buhi nga manluluwas nga magakariliwan kag katahum la sinang panahuna nga ang aton Ginoo na buhi sa pagpreparar sa aton sang duog. Sining dira sa 1 kapitulo 14. John chapter 14 verse 1 to 3. No, hindi kita magbalisa doon. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Siling nyo, dratuuhan ta lang ang Diyos kagtuuhan natin siya nga aton manluluwas. Siling nyo, paganidara sa puluyan sang akon mga amay, madamo sang mga hulot. Ah. There are many, in my Father's house are many mansions. Namun ang rason din nga nagkayab siya to prepare a place for us. So, and then after sinangadinalan, after He prepared a place for us, He will come again and receive you unto Myself. So, diri karon magapahayag sa siniman nga ikatatlo nga rarawan sa iya, hindi lamang siya is a faithful witness, begotten of, the first begotten of the dead. He is the prince of the kings of the earth. Siya ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, siya magatukod sa iya ginarian diri sa duta. Sunod diri sa bugna, si libro sining nga Revelation, ginarawan man ganit diri ang iya nga paghari diri for 1,000 years. Natawag naton millennium, 1,000-year reign of Christ. Actually, that is the fulfillment of the promise of setting the kingdom here on earth sa Old Testament na ginarawan na sa mga prophets about the coming of Jesus Christ. Siya ginatawag the King of Kings and the Lord of Lords. So sa silingan dinalan, gitawag siya the Prince of the Kings of the Earth. Kag may rason gid silingan dinalan nga is worthy to be the King of Kings and the Lord of Lords tungod may ginihimo siya para sa aton. So diri ang iya ginihimo matahom kaayo ginigugmaya kita kaginugasan kita sa tanan naton nga mga sala, pinaagi sa iya nga dugo. Abyan, nga nanginmatay ang Ginoo para sa imo, nga nagpatulo sa sang dugo, kay wala sang kapatawaran sang ato mga sala kung wala sang pagpatulo sang dugo. Arawan nina sang ilablang nga practice in the Old Testament when they worship the Lord, they will kill a lamb, nag-alay sila sang sapat, nagapatulo sang dugo sa kaugasan sang ilang mga sala. Tiamo man na ang aton nga kaluwasan nga wala gid sang kaluwasan kita kun wala nagpakatawo ang aton Ginoo sa unod, kay may kinanglanon gid ang pagpatulo sang dugo agud kita may ara nga kaluwasan. Balga ni diri ni Juan sa kapitulo 1 sang John 1:7 na athag diri ginhambal ya diri na but if we walk in the light, kung kita magalakat sa kapawa, kasya mo ang kapawa, para kita nga fellowship nga paghiusa sa kada isa, kay ang dugo ni Kristo, ni Jesucristo ang iyang anak nagatinlo sa aton sang tanan ng mga sala. Katahong blessing cleansing na ginahambal dere, kaya ang aton ili nga mga sala, hindi lamang iya ginugasan sang sala nga ginahimo subong, kag sa mga nagliligad nga mga sala, ini nga paghambal dere, cleanses from all sins ang sala karon sa nagligad, bisan pa sa palabuton, kay wala man sang isa ka tawo nga nagakabuhi nga wala sang wala nagapakasala. So past, present and future sins ang iya balang pagpatulo sang iya dugo sa kaugasan sang aton madamo nga mga sala. Now just let me summarize the picture here of Jesus Christ in his majesty, in his glorious appearance in larawan diri sang sininga dilan sa chapter 1. Let me read that portion sa verse 14, nagasiling sa chapter 1 verse 14.
Ang iya ulo kag ang iya buhok, maputi kaangay sang bulbul nga maputi, subong sang niebe, ang iya mga mata subong sang dabdab sang kalayo. Sunod, ang iya mga tiil kaangay sang saway nga ginpahining, linubos subong nga sa horno, kag ang iya tingog subong sang daganas sang madamo nga tubig. Sa iya kamot nga tuo may pito kabituon, sa iya ba-ba nagagwa ang isa ka espada nga matalum, nga duhasing sulab kag ang iya nawong subong sang adlaw nga nagasilak sa iya bugos nga kasanag. Punatawa nato nini daw masili naton nga dumakahaladlok. Now, actually, it will cause us reverential fear. Ang kadlok ta diya, hindi yang makakulugmat, kundi naghatag sa aton sang pagtahod sa iya. Tungod bala nga sila, ang iya gani ulo din, maputi, it speaks of the of his eternality. The Ancient of Days, ang una pa ni saya, maputi. Kaangay sang bulbul nga sila nga maputi. Ginlarawan man diri ang iya mga mata, na it speaks of nagadabdab, it speaks of his this the power of his eyes, it speaks of his being the omniscient, kag ini nagalarawan man sa iya gahom diri nga siya ang iya ini nga diri gani nga sa kinsi ang iya bala nga diri ang iya mga tiil kaangay sang saway nga ginapahining. Galarawan inisang iya nga paghukom, wala sang sala nga paghukom niya, putli nga paghukom. Amo na ang kahulugan sini kag ang iya man gani diri nga tingog subong sang daganas sang madamo nga tubig. Nagalarawan sa the power of his word, gamhanan ang pulong sang Dios ang aton Ginoo sa iya lang isa kambal na himo niya ang kalibutan. Sunod dira sa John chapter 1 sa 1:3, no, gituga niya ang kalibutan sa iya lamang pulong, kag sa iya man nga pulong nagasunod ang bisan pa ang dagat. The waves and the sea obey him by his word. Ang mga masakiton inapangayo niya, ginahambal niya lang ang iya nga pulong kag nagaayo sila. Inilarawan sang iya pagkagamhanan sang iya nga pulong. So, ini nga mga larawan, these pictures or symbols, in fact, pagani dirili ang iyang ba-ba nagagwa ang isa ka espada nga matalom, nga duwasing sulab, the power of his word, no? Like the two-edged sword. Ti amuni ang iyang pulong aton inatunan, kagamhanan ini nga pulong, nga sarang makabukas ang aton tagipusoon, nga makita niya ini aton mga tagipusoon kag sarang yaman mabag-oy ni nga tagipusoon kay gamhanan yun ang iya pulong kag ang iya balanga nawong nagalarawan sang kaputlian, ha? Sang adlaw nga nagasilak sa iya bugos nga kasanag. So it speaks of the majesty of the Lord Jesus Christ, ang iya nawong. So, wala sang limitasyon, wala na sang masiling naton nga mga kahinaan ang aton Ginoo. Hindi na siya katulad sang una nga ara sa saya unod, apang when he rose from the grave, sang nabanhaw siya, kinlarawan sa aton diri, nga siya karon ang aton Ginoo, nga nagapanghikot gamhanan nga Dios nga siling gani diri sang balaan nga kasulatan siling sa chapter sang nabanaw siya nagasiling ang chapter 3 verse 22 sang 1 Peter 3:22, who is gone into heaven, nagkayap sa salangit, and is on the right hand of God, ara siya sa tuos sang trono sang Dios nga Amay, ang anghel, angels, authorities, and powers siling dira being made subject unto him. He is our omnipotent God, the Lord Jesus Christ, who is in control of those who are in heaven and under the earth.
So amo diri ang aton nga pag-umpisa, ang pagpayag sang Ginoo sang iya kaugalingon. Hindi na siya katulad sang una. Kag ang itungod nga amoy ni siya kagamhanan, kag amoy ni siya ka masiling naton ka majestic, ka glorious. He has all the reason to tell us ang pagpayag niya sang iya plano naman sa imo kag sa akon kag sa bug-os nga kalibutan. Abyan masaligan si Jesus kung ikaw lamang magpalapit sa iya. There is a reason for us to come to Him by faith kay siya lang yun ang makahatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Abyan kung nagapamati ka sini, nakitaan ni mo sa sininga dinalan sa balaang kasulatan kung sino ang Ginoong Jesus. Saligi siya. Siya ang Diyos ang una karun kag sa palabuton. He will be the King of Kings who will come again to reign on earth for 1,000 years. Abyan kun ikaw ya, wala pa makasalig kag makabaton sa iya subong imo personal nga manuluwas. Makakulugmat din ang ation because the Lord is going to judge you. Kag kun ikaw magsikway sa iya, may duog ikaw nga pagkatuan nga mo ang duog nga ginaman sa Ginoo. Sa Diablo, sa kay Satanas, kag wala nagatuo sa iya ang impyerno. Kung sa diin may pag-antos dito sa walay katubtuban. Apang ang aton Ginoo nagkari, nagpanginmatay tungod sa imo. Agud ikaw, tagaan sang kabuhi, nga wala sing katapusan dito sa himaya. Saligi siya sa sining tiun, subong imo personal nga manluwas. Kag sa tanan ng mga tumuloo, mga Kristohanon, remember kung ano man nga katabo sumong sa kalibutan, remember, God is in His throne. Si Jesus Christ ang nagadumala karon sa tanan ng mga butang nagkakalatabo sining nga kalibutan. Kabay atong git siya saligan kag atong git siya pag-alagaron tubtob sa iya nga pagkari. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati sining mensahe sa kanginan diri sa tinapay sang kabuhi. Iniinyo alagad sa kanginan Pastor Henry Sinina. Maayong adlaw gid sa tanan.

lakas loob mo bang masasabing nananahan si Jesus sa aking puso? Marahil walang sino mang makasalanan ang makapagsasabi nito. Ngunit ang isang taong nagkasala na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay may katapangang masasabi na, "Oo, nananahan si Jesus sa akin." Paano? Si Jesus mismo ang nangako sa Juan 14:23. "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama, at kami sasa kanya at mananahan sa kanya." Kamangha-mangha, di ba? Ang walang hanggang Diyos ay nananahan sa isang hamak na tao lamang. Ang katanungan pala dapat ay, mahal mo ba ang Diyos? Dahil kung mahal mo siya, susundin mo ang kanyang mga salita, at ikaw naman ay kanyang iingatan sa pamamagitan ng kanyang natatanging mga pangako

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kag kita nagapasalamat once again sa aton nga Ginoo nga ang ini nga programa nagapadayon tungod sa iyang grasya kag kaluoy kag bisan man sa inyong pagsakdag kag pangamuyo. Kag aton nga goal diri sa Buhing Paglaom nga kita nga mga Kristohanon kag ang iban nga mga katawhan nga wala pa sa iya makakilala sa iya kag higugmaon si Kristo Jesus kag eventually magserbisyo sa kay Jesus Christ. Ako inyong alagad, subungaga, Pastor Zerdan Akar, kag ginabi-abi tagit ang tagsatag sa subong nga nag-join sa aton nga programa, Buhing Paglaom. Kag sa aton nga pagtuon diri, subong aga, magabasa ako diri sa Isaiah chapter 26 verse 8. Isaiah 26 verse 8. Yes, in the way of your judgments, O Lord, we wait for you. Your name and your remembrance are the desire of our soul. Magapangamuyo kita na Diyos kamalaan, salamat Ginoo sang sining kay gyud nga imo ginhatag sa amon nga makapamalanon kami Ginoo sa sining aga pagi Ginoo sa Isaiah chapter 26 verse 8. Kami o Diyos nagapasalamat gid nga ang imo nga pulong available sa amon kag bisan man Ginoo may ara kami sang freedom. May liberty kami Ginoo nga makapamalandong kami sang imo nga pulong. O Diyos, pasiluagid kami Ginoo sa mga kasaypanan nga nahimo namon sa imo tubangan kagabay pa Ginoo nga ikaw gid mapasidunggan in response Ginoo sa mga prinsipyo nga amon nga i-aplikar sa amon nga tagsa-tagsa nga kabuhi. Ginatugyan ko sa imo ang tanan nga may kalipay kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen. Now, ang tagsa-tagsa ng mga katawhan sa sininga kalibutan, bisan ikaw wag ako, bisan kita mga Kristohanon, may ara kita sang desire, no? Desire nga mag-success, desire nga may ara kita kasiguraduhan, kalipay, or maayo man nga relasyon, or bisan man gani sa mga butang, mga maayo man nga mga butang nga ginahatag sang Ginoo sa aton. But si Isaiah diri nagdala sa aton sang isa ka seryoso kag importante nga pamangkutanon, what does our souls desire most? Amo na gani nga ang aton nga greatest desire nagareveal ni kun anong ara sa aton tagipusoon. No kasubong wala sang isa ka tawo nga maghambal siya nga ang Ginoo ang importante nga bagay, importante nga persona sa iyang kabuhi, but the true condition of his heart of that the heart of that person is revealed kun ano ang iya gina-desire, gina-pursue, kagbisan man gina-value sa iya nga kabuhi. Amo na gani nga sa Isaiah diri, naghambal siya gani, your name and your remembrance are the desire of our soul. Amo na gani nga ini nga propeta is not ordinarily or merely saying nga he wants something from God. No, maayo man ang mga ginahatag sa Ginoo sa aton, blessings, ano pa gin? Maayong alawas, grasya, kaluoy, gugma, maayo man ini nga butang. Kag in fact, these things are holy. Pero mo ni ay, si Isaiah diri, si Prophet Isaiah diri, he is saying that he wants God himself. Amo na gani, ngang ining Isaiah chapter 26 is part of a section nga nag-describe sang kaluoy, kag bisan man sang kaluwasan, righteousness, judgment, kag ultimately ang kadalag-an sang aton nga Ginoo. Amo na gani nga ang kingdom sang Judah diri was surrounded by circumstances that could produce fear, may kahadlok kag uncertainties, wala sing kasiguraduhan. Pero si Prophet Isaiah diri nagtudlo sa mga katauhan sang Judah diri sa Ginoo mismo, hindi sa ilang sirkumstansya kundi sa Ginoo mismo. Amo na gani abiyam ni gugma bisan sa aton nga tagsa-tagsa nga kabuhi, will able to learn to trust the Lord bisan when his ways are difficult to understand, di ba? Budlay intindihon ang mga pamaagi sang Ginoo. Kagamuna nga diri sa verse 8, naghambal ganit diri nga ang tagipusoon sang isa katumuluo sa Ginoo naghambal, in effect, no? Lord, even while I wait, you are all I need most. I want most. So, iniblang phrase ba lang nga your name and remembrance, naghahambal ini nga ang Ginoo nag-reveal sang iyang character, sang iya reputation, kag-bisan man sang pagkapersona sang aton nga Dios. At the same time, sang iya nga works. Amo na gani ang desires ini nga mga katawhan diri is not merely for God's blessings, but for the Lord Himself. Amo na gani abiyang manigugma, makuha nato ang ini ka-importante nga bagay, ini nga importante nga kamaturan, that the greatest desire of a believer should God Himself. Not merely what God can give. Again, the greatest desire of a believer should be God Himself. Not merely what God can give. So, pamangkot naton subong aga, what should be the deepest desire of our hearts? Ano gid bilang pinaka-punto? Ano gid bilang pinaka-dalom? Pinaka-seryoso, pinaka-importante nga desire nga kinanglan mo i-desire sa imo nga tagipusoon bilang mga anak sa Diyos. Number one, you should desire God's presence. Desire God's presence. Amo na gani, ang tagipusoon sang isa katumuluo sa Ginoo should long to know and enjoy His presence. Amo na ang ambal gani sa Psalmist sa Psalm 16:11, you make known to me the path of life that in your presence there is fullness of joy. At your right hand pleasures forevermore. Nagakalipay kita, naga-enjoy kita sa presensya sa Diyos. Amo na gani, abiyang manigugma, ang Christianity is not simply about receiving blessings and avoiding problems or going to heaven. Kagabalo ka mo, abiyang manigugma, isa ini sa mga na-neglect naton nga ang pinakasentro sang Christianity is this, relationship with God. Relationship with God. Amo na sa si Haring David gani diri sa Psalm 27 verse 4, gin-express niya gani ang longing niya diri sa Ginoo, that ambal niya gani diri, one thing I have asked of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord. Grabe ang desire ni Haring David, di ba? Nga agi na desire niya mag-star siya sa house of the Lord because the presence of the Lord is in the house of the Lord. Amo na ganing hambal ni Augustine, nagpangamuyo siya ganing sa sining nga klase nga pangamuyo, that our hearts are restless until they rest in you, O Lord. Kagamu kita na. Restless kita until now kung wala naton na-experiensyahan ang tutuod nga shalom peace nga gina-offer sang Ginoo sa aton. Kag ma-experiensyahan man naton ini kung may relationship kita sa aton nga Ginoo. That's why brothers and sisters in the Lord, before kita bala mangayo sa mga blessing halin sa Ginoo, i-desire biyang iya presensya. I-desire nga mag-fellowship sa iya. I-desire nga mag-spend time kasi iya, not merely to ask for the things, but to know the Lord. So again, desire the presence of God. Desire God's presence. Number two, you should desire God's person. Desire God's person. Ano hambal ni Isaiah diri? That your name and remembrance are the desire of our soul. Meaning, ang ngalan sa Ginoo, it represents who He is. He is holy. He is good. He is faithful. Diba? Ano pagid? Righteous, merciful, sovereign. Kagini siya nga mga butang should become the object of our affection. Hindi lang ang mga blessings. Hindi lang mga privileges nga ginhatag sa Ginoo sa aton. We should not merely love God's hand because He provides, but we should love God's heart because of who He is. Who He is. Therefore, brothers and sisters in the Lord, matuod gid ini nga God is most glorified in us when we are most satisfied in Him and in Him alone. Kung satisfied ka sa Ginoo, He will be glorified. Di ba? Amo na gani kung kita mga muyo, spend time praising God for who He is. Not only thanking Him for what He has done, pero dayawon ta siya, pasalamatan ta siya, kag simbahon ta siya, kay tungod siya ang Diyos mismo. That's why instead of saying only, Lord, give me this and that, kinanglan, we should learn to say, Lord, you are enough. You are enough. So again, brothers and sisters in the Lord, what should be the deepest desire of our hearts? Number one, you must desire God's presence. Number two, desire God's person. And number three, desire God's priority. Desire God's priority. Kabalo ko mo abiyang minigugma, kung anong gina-desire naton, no? Unang pinaka-gina-desire gina naton, we eventually determine what receives our time, attention, energy, kagbisan man resources. No, damo gani subong nga mga katawhan nga nag-desire gid nga maghampang sang pickleball. Nung pickleball itself, hindi man siya malain. In fact, enjoy man kita sina. Ang iban sa inyo, nagatanaw-tanaw lang gani sa Shopee or sa Lazada kung ano ang balaklon ng mga paddle or ano pang mga balaklon ng mga racket or bola kung ano pa dira. Di ba? Kaya kung ginadesire mo gani iban pang sports or basketball, hindi man na malain. Di ba? Pero kung amo na ginang nagahatag sang attention sa aton, hindi na ang Ginoo nga nagahatag sang sini nga mga buta, mga opportunities and so on, mangin isa ina ka idolatry. Huh? So if God is truly our heart's desire, He will not only be an addition, hindi lang siya addition sa kabuhi ta. He will be and become the center of our lives. So, kamusta ang imo tagipuson? Kamusta ang imo kabuhi subong? Si Kristo Jesus, bala ang main character? Siya blang focal point? Siya blang center sang kabuhi mo subong? Ang managaning hambal sa Matthew 6.33, hambal si Jesus Christ, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pareho bala sang isa ka compass, no? Ang compass always points toward and fixed direction ginaya. Madritso ginaya siya sa norte, ya. Pero yung mana sa aton nga kabuhi, when God becomes the fixed direction of our hearts, our decision tanan, decision ta, plano, desire ta, begin to align sa iya mismo. Amo na humble ni Jonathan Edwards, the enjoyment of God is the only happiness with which our souls can be satisfied. Nami, no? What a reminder for us. The enjoyment of God is the only happiness with which our souls can be satisfied. Amo na examine your priorities. Ibutang ta sa amulan niyo, time, talents, and treasure. Sa tatlo nga tis. Oh. Sa time mo, sinob lang ginagaan mo more attention, quality attention, and time. Ano pagid? Talents. Sinong ginagaan mo kadayawan sang imo talento? Oh. Treasure or sa imo nga wealth. Gina-prioritize mo ba lang imo nga pag-tithes and offerings or other things nga makasupport ikaw sa hilikuton sang Ginoo? Kabay pa biyam ginugma, si Jesus Christ must be the center of our lives. When God Himself becomes our greatest desire, everything else begins to fall into its proper place. Kanami, no? What a reminder for us that when God Himself becomes our greatest desire, everything else begins to fall into its proper place. Kabay pa nangin blessing ini nga mga reminders sa aton subong aga. Kagabay pa nangin blessing man ang imong pag-upod sa aton subong. Ako inyo lagad, Pastor Zerlyn Acar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

nabiyan kag mga utod si Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagkalipagid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Sa liwat magapadayon kita diri sa pagtuon sa Matthew kag ari na kita sa Matthew chapter 4 verse 12 to 15. Ang pulong sa Ginoo nagasiling diri. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Kabay ang Ginoo, magapakamayo diri liwat sa iyang pulong ang aton pagkatunan. After natunan nato last time ang temptation ni Jesus, na kita natun dira sa Matthew 4:1-11, so proceed kita rin sa verse 12, pakato sa verse 15. Aton lang taon diri ang Christ Ministry of Powers. Christ Ministry of Power. Okay? Now, si Matthew, ginpakita na niya diri that every detail sa kabuhi sang atong Ginoo was controlled by the Word of God. In fact, sang temptation ni Jesus nga na-record sa Matthew chapter 4, si Jesus makita ginaton nga wala gid siya nahamulag sa pulong sang Ginoo. He always quoted scripture sa first temptation, sa second temptation, and the third temptation. Na-defeat kini Jesus si Satan. So, ang lesson sa ito nga aton makita, nga dapat kita man nga mga Kristiyano, hindi kita mahamulag sa pulong sa Diyos. Importante gid ang pulong sa Ginoo sa aton. Gani kung isok na aton, aton kagulingon sa pulong sa Ginoo, I believe magtubo gid kita kag amuning kinanglano naton ang pulong sa Ginoo hindi mahamulag sa aton kabuhi. Basaon tagid, tun-an tagid, ma-memorize sa aton ang pulong sa Ginoo. That is why nami gid nga gina-encourage kita sa pag-memorize sa pulong sa Ginoo. So I hope ang pulong sa Ginoo ang mugid ni maghatag kusog kabakod sang aton pag-alagad naton ra sa Ginoo. So this time sa aton pagtunsubong, aton diri masapuan nga ang Ginoo sa iyang pagpadayon sa iyang paghimo sa bulaton para sa Dios nga may dumduman naton that between the end sa iyang temptation kag ang statement sa Matthew chapter 4 verse 12 comes the ministry described in John 1:19 through John 3:36. Hindi ta magthink na si John the Baptist was thrown into the prison immediately after our Lord's temptation. Ginsulat rin ni Matthew ang iyang libro topically rather than chronologically. So consult a good harmony of the Gospels to study the sequence of events. Amo na ang makita naton ang katahom sa pag-present diri sa pulong sa Ginoo. Gani diri sa Matthew 4:16, nag-quote naman din si Matthew sa Isaiah 9:1-2. So, ang prophet wrote about people who walk in darkness. But by the time gin-quote ni Matthew ang ining passage, ang situation was so discouraging nga ang mga katawan diri nagpungko in darkness. So, Jesus Christ brought the light to them. He made his headquarters in Capernaum in Galilee of the Gentiles. Another reference to the universal outreach of the gospel's message. Sa Galilee, there was a mixed population that was somewhat despised by the racially pure citizens ng Judea. So ang pamangkot diri subong, paano diri ni Jesus nadala niya ang kasanag sa Galilee? Now we are told sa Matthew 4:23, through sa iyang teaching, through sa preaching ni Jesus,
and through sa iyang healing. That's how Jesus did sa pag-bring siyang light sa Galilee. So, ini nga emphasis, masapuan man naton sa Gospel ni Matthew. Damo dala, Matthew 9:35, Matthew 11, Matthew 12, 14, 15, and 19. Makita natong nag-emphasize ni Matthew. So, Matthew was quite clear that he healed all manner of sickness and all manner of diseases. So there was no case too difficult para gid sa kay Jesus during sa ministry ni Jesus sa sininga kalibutan. Amo nang emphasis diri sa Matthew 4:12-15, Christ ministry of power. So ang result sa sinitanan ng mga miracles was a tremendous fame ni Jesus. Okay? Kag damo mga followers nagsunod diri kay Jesus. From many areas, Syria refers to an area in northern Galilee. Ang Decapolis, it means 10 cities and was a district made up of 10 cities originally built by followers of Alexander the Great. So ang Decapolis was in the northeastern part of Galilee. Beyond Jordan means Perea. The area east of the Jordan. So grabe ang balita abyan utun sa Ginoo naglapta sa sini nga mga lugar. And those who had afflicted friends or family members brought them to Jesus for healing. Dabigit ang fame ni Jesus during sa sini nga time. So gani si Matthew ginlista niya ang mga cases diri sa Matthew 4:24. Diseases and torments could cover almost any disease. Of course, our Lord often delivered from people from demons. Ang term ng lunatic, wala ini nag-refer to people who were insane. Rather, it was used to describe those afflicted with epilepsy. Iba niya, palsy. Mga nagabot singon, mga paralytic. So, damo ang mga tao nga ginayo diri ni Jesus during sa sininga time. So, ang miracles of healing were but a part of Christ's ministry throughout Galilee. For He also taught and preached the Word. So, the light nga ginpromised ni Isaiah was the light of the Word of God, as well as the light of His perfect life and compassionate ministry. Ang pulong din nga preached sa Matthew 4:17-23, it means to announce as a herald. So, ginproclaim ni Jesus with authority the good news that the kingdom of heaven was at hand. Gani ang phrase kingdom of heaven, masapwa natin 32 times na mention ini sa gospel ni Matthew. Ang phrase kingdom of God, masapwa natin 5 times na mention din ni Matthew. So out of reverence for the holy name of the Lord, the Jews would not mention God but would substitute the word heaven. Ang prodigal son nag-confess siya that he had sinned against heaven. Meaning, of course, against God ang iyang butsinganon sa do. So sa damo din ang mga lugar, sa din si Matthew, ginamit niya ang kingdom of heaven, the parallel passages sa Mark, kag ni Luke, gamit kaya po nila ina yung pulong kingdom of God. So sa New Testament, ang pulong na kingdom, it means rule, reign, authority, rather than a place or a specific realm. Ang phrase nga kingdom of heaven refers to the rule of God. So gani ang mga Jewish leaders, gusto nila political leader nga magluwas sa ila dira sa Roma. Pero si Jesus came to bring spiritual rule to the hearts of people. Ini wala nag-deny the reality sa iyang future kingdom. Sa makita natin diri sa sininga passage sa book of Matthew, gina-emphasize na gidiri ang kingdom sa aton Ginoo. So si Jesus not only proclaimed the good news, kag nagtudlo siya sa mga tao diri, sa kamatuoran, sa pulong sa Diyos sa iyang amay, He also called to Himself a few disciples
whom he could train for the work of the kingdom. Gani sa Matthew 4:17-22, mabasa na tundira ang pagtawag na sa kay Peter, sa kay James, kay Andrew, kay John. So yung tawag ini ni Jesus sila nga magsunod gid sa iya. Kag ang details ang sini nga call masapwa naton sa Mark chapter 1 kag Luke chapter 5. Gani known ining mga disciples sa pagtawag diri sa ila during sa nga time mga fishers of men. Kag ang term nga fishers of men was not new. Kay man for centuries ang Greek ug ang Roman philosophers naggamit sa pagdescribe sang work of the man who seeks to catch others by teaching and persuasion. So fishing for men is but one of many pictures ng evangelism in the Bible. And we must not limit ourselves to it. Alright? Kasi si Jesus, nag-humble man siya about shepherds seeking the lost sheep and the workers in the harvest field. And since these four men were involved in the fishing business, it was logical for Jesus to use sang sining approach. So si Jesus had four and possibly seven men in the band of disciples who were professional fishermen. Makita tayo na sa John 21 verse 1, 2, and 3. So ang pamangkot subong sa ato na muni, nga di si Jesus called so many fishermen to his side. Alright? For one thing, abyan utod si Ginoo, fishermen were busy people. And usually, professional fishermen did not sit around doing nothing. They either sorted their catch, prepared for a catch, or mended their equipment. Yani, the Lord needs busy people who are not afraid to work. Bilang fishermen, they have to be courageous and patient people. And it certainly takes patience and courage to win others to Christ. Di ba? Amoy na, atong tandaan, kung kita magadaog man sang kalag, sa mga tao wala pa nakilala sa Ginoo, importante ara sa ato ng patience. Importante nga ato na sabog ang maing balita, kag ang Ginoo, amo ang magpatubo sa iyang pulong sa tagipusoon sa mga tao. Kag pangamuyuan aton kabay pa nga mabuksan lang huna kag tagipusoon, nga makakilala sila sa Ginoo bilang ilang personal nga manluluwas. So you see kung anong kaimportansya diri ang pagkuha sa Ginoo diri o kung pagtawag niya sa ila ni James, sa ila ni John, sa ila ni Andrew, kag sa ila ni Peter. Kaya nagsalig si Jesus nga ini nga mga tao, mapuslan niya, mapisan ang ilang skill bilang fisherman magamit nila sa spiritual nga paagi, especially sa pagdaog sang galag, sa pagboylog sa hilikoton sang aton Ginoo. So sa liwat, fishermen must have skill. They must learn from others where to find the fish and how to catch them. Gani ang soul winning nag-demand ang sininga skill. And these men had to work together and the work of the Lord demands cooperation. But most of all, fishing demands faith. Fishermen cannot see the fish and are not sure their nets will enclose them. Gani ang soul winning nag-requires faith and alertness. Kay kun wala kita sa amuni nga klase nga pagtuo, pagsalig sa Ginoo, then we will fail. Gani katahom sang ini si Matthew nga iyang gin-present diri sa aton, the person of the King, kay amuni si Jesus Christ. Every witness affirms nga ini si Jesus, this is the Son of God, this is the King. Abyan utod sa Ginoo, salamat sa pulong sa Dios aton nakita kag natun-an, padayunon naman aton aton pagpamalandong sa daso naman aton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damong salamat.

0: Sa adlaw sang kagamo kagalisang ang Dios ang aton dalangpan. Handa nga kabulig sa tion sang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog sang kamatuoran ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungod sa aton mga sala, ginlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom sang Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo siya iya.
1: May mga kamagabihan kagutod sa Ginoo, nagakalipay kita na sa liwat, kinbugayan kita sa Ginoo sa isang pakatingon na makapamlandong sa iya pulong. Kato kita sa aton series sa Book of James, kagara kita subong sa aton pagtuon sa chapter 5 verse number 10, na saling sa pulong sa Ginoo, "Take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, affliction, and of patience." Makita naton diri si James na halin sa instruction, nag-move siya diri sa verse number 10, nagahatag siya sang illustration. Dito sa verses 8 to 9, makita naton na again command ni James as guided by the Holy Spirit na ini na mga tumulo o magiging patient sila, kag hindi sila mag-grumble. Kag diri sa verse number 8, iyagin point out ini na mga tumulo o to the prophets na mo ang living example kung paano magkabuhi ang mga kanakan kag servant sa Ginoo sa pag-endure sa suffering. Gani man sa sininaaga, dagko na pagtulunan na makita naton diri kung ikaw nagapamati sa sininaaga na nag-struggle sa pag-remain faithful under suffering, ari diri ang isa o mga kamatuoran or prinsipyo na makuha naton na biskan sa sinin ng mga suffering, pwede pa kita gihapon makapadayon. Kag makita naton diri ang example sa mga prophets na magatudlo sa aton na magiging matutom kita kag posible gid na maigo through naton ini ng mga suffering even sa sini na panagon. So ang ila kabuhi nagatudlo sa aton na hindi butsing anon na ini na suffering malikawan naton o mga muyo kita na hindi na lang tani ini magaabot sa aton. Whether we like it or not, may mga suffering gid kag hindi naton ini mai-avoid. Kag yet, biskan sa sini ng mga suffering, posible pagili gihapon na may patient kita. Kag nag-require lang ini isang katutom. Kag ang Ginoo, ang mga kanakan sa Ginoo, ang mga tumulo, pwede gali sa iya bugay, mai-endure na ini. So bangod, Christ is coming. Ini na suffering naton is temporary. Kabalo kita sa sina ng mga kamatuoran. Pero ang aton nga katutom mayara eternal na significance. Gani man sa aton ng mga listeners sa sini na aga, nagpasalamat kita sa pagpadayon nyo sa pagpamati kag sa pagpaabot nga kamugid nagpamati kag nagasunod sa aton programa. Kag hindi lang ini na programa, even there is a DYVS na mag-celebrate man sa ila anniversary. So, butsin nga nun kung may mag-abot ng mga suffering, dumdumon naton ini ng mga prophets. Kag kung may mga tao na mag-oppose, dumdumon man naton ini ng mga prophets. Kung ang ministry becomes difficult, dumdumon man naton ini ng mga prophets. Kag kung kita gusto naman na mag-quit, dumdumon man naton ini ng mga prophets. Nag-anto sila, yet nag-endure sila. Kag they remain faithful. And sa bugay sa Ginoo, pwede man naton mahimo. So, kanto kita diri sa mga question and answer naton sa sanina verse na may guide kita kag para simple nga pagtuo naton sa pulong sa Ginoo. So, diri una makita naton, how does James tell suffering believers to look at? So, diri siling diri the prophets. So, siling ni James diri, "Take my brethren the prophets." Kag ini na mga prophets, nag-refer ini those na nag-spoke sa mensahe sa pulong sa Ginoo. So si James diri nag-direct sa iyan ng mga readers sa Old Testament prophets. Pareho nila ni Isaiah, Jeremiah, Elijah, Daniel o kung sino pa dira ng mga prophets, just like ng mga minor na mga prophets na faithfully nag-proclaim sa pulong sa Ginoo. Biskan may rejection, may opposition, may hardship, may suffering. Kag si James diri, wala siya naghahambal, okay, lantawa lang nyo ini ng mga tao, kay hapos lang ang ilapagpangabuhi. No, hindi. Siling niya, look at the prophets. Kag kung lantawon, kag tunan nyo ang book of prophets, hindi man basta-basta ang ila na agyan. Nga atulukon gid, because ini ng mga prophets, nag-demonstrate sila something important. Ang faithfulness sa Ginoo, wala nagagarantiya sang freedom from suffering. Sometimes, nagaproduce gid ini suffering. Kag ini ng mga prophets, ginobey nila ang Ginoo, ginwali nila ang kamatuoran sang pulong sa Ginoo, and yet, damo sila na experiencehan. Rejection, persecution, loneliness, kag kabudlayan. So therefore, kung ang isa ka tumuloon nagaantos habang nagahimo siya sa kabubuton sa Ginoo, he should not immediately conclude na ay ginabandon na gid ko sa Ginoo. Kag makita naton biskan sa sanin ng mga suffering, makita naton wala gid sila ginabandon sa Ginoo. Biskan wala sila nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, just like Jonah, wala gid sila ginabandon sa Ginoo. So diri makita naton na ang ini ng mga prophets may mga kabudlayan, and yet matulok naton ini ng mga prophets when it comes sa ila pag-go through sa mga pagtilaw sa kabuhi. Ang dasun diri nga pamangkot, why does James call them my brethren? So diri sa sugod pala ginatawag niya dayon brethren, and oftentimes ginagamit ini sa ni James, makita man naton sa ni Paul, no? Bangod kay ini na mga suffering na mga tumulo, nagakinahanglan sang encouragement. Usually pag nagasuffer ka, hindi gid damo ng mga correction na imo ihatag. So sila niya diri, take my brethren. So makita naton diri ang tenderness. Though of course nagahatag siya sang warning, just like before sa sinina verse, grudge not one against another brethren, and now again naghambal siya brethren, kag si James diri nagadeal firmly sa ila attitude, he is not also dealing them coldly. He identifies with them as a part of the same spiritual family, and ini damo man kita o makatuon man kita diri mga abiyan kag utod sa Ginoo, that sometimes when people are suffering, hindi naman gid kinahanglan sila sa lektura naton sila, no, damo. At times kinahanglan lang man ta maghipos kag bag encourage sa ila. Hindi na nila kinahanglan na kinahanglan nila na ma-remind sila that they are not alone. And si James there essentially selling niya, okay, look at God's servants na naagyan niya ini ng mga suffering, kag sila man nagasuffer pero nagaremain sila faithful, kag pwede man nga paagi sa sanin na example or illustration magiging matuto man kita sa Ginoo biskan may mga suffering. So diri makita man naton, how does James want believers to do with the example of the prophets? Karon sa sets at diri sa example, ano karon diri ang himon? Siling niya, take for an example. Kagang word diri na example, meaning a pattern or model or something set before another for imitation. So diri si James, wala siya naghambal, okay, basahon nyo lang ang ila stories. Naghambal siya diri, tunan nyo ang ila kabuhi, kagsundun nyo ang ila pattern. So si James diri, gingamit niya ini ng mga prophets, na ini ng mga prophets become models of endurance. So may mga suffering sila, pero nagapadayon sila. So mga biblical examples, of course, hindi man naton ma-exhaust diri, pero wala ini ginhatag ng mga biblical examples, not merely, o ginhatag ini merely para i-inform kita, but i-transform or i-form kita. So, we do not merely ask, anong natabo sa kay Jeremiah? So, siguro ang namin nga pamangkot is, what can I learn from Jeremiah about remaining faithful when people reject God's message? So, we do not merely admire Daniel. Mangkot kita, can I remain faithful when obedience become costly? No. So pwede naton ni na ma-admire lang, mangkot lang kita, pero kanami na we can go through into some questions sa aton kabuhi that ma-encourage gid kita. So sa kay Daniel, anong himuon ko para magiging matutom, ma-test ang akong obedience sa Ginoo? So next na rin question is, what particular kind of example were the prophets? So makita natin an example of suffering, affliction, and of patience. So si James dari nagahatag diri sang duwa ka sides of their experience, ining suffering affliction and patience. Ila na experiencean ang una diri kag ginademonstrate sa second. So ara dira duwa ka sides. So ano diri ang suffering affliction, anong butsing ganun sini? Nag-refer ini sa enduring hardship kag mistreatment, pressure kag suffering. Sa original, halin ini sa isang word na associated with suffering hardship, enduring trouble kag experiencing difficult circumstances. So grabing kabudlayan kag ginakombine ini sa idea of difficulty or evil with suffering. Si James diri wala naga-describe sang minor inconveniences. Wala siya diri naga-describe sini. So ang iya ginagamit dira enduring hardship or affliction. But sing ganun, real gid nga hardship kag kabudlayan. Hindi lang nang basta-basta lang na wala ka lang kaunon sa isa kadlaw, no? So grabe diri nga kabudlayan. So ini na mga prophets were not merely having bad days. Sila gid ya naga-endure sang serious na opposition bangod sa ila katutom nga nagarepresentar sila sa Ginoo kang nagahambal sila parte sa as instructed sa Ginoo sa ila na mga pagproclaim sang pulong sa Ginoo. So halimbawa si Jeremiah nagawali sa sang pulong sa Ginoo pero rejected. He was mocked, imprisoned, persecuted. Yet, nagapadayon siya sa paghambal sang mensahe sang pulong sa Ginoo. Now, think about Elijah. Iya na eksperyensyahan ang opposition from the wicked leadership and spiritual conflict. Halimbawa, pagin si Daniel, nag-remain siya faithful sa Ginoo even when obedience threatened sa iya kabuhi. So, nami diri mga utod ko sa Ginoo, kag makatuon kita diri na ang suffering o hindi ni siya automatically o does not automatically mean na outside kita sa kabubuton sa Ginoo. Jutay-jutay nga mga pag-antos, amin naton gina-abandon nata sa Ginoo. Jutay-jutay na mga pag-antos, amin naton outside nata sa kabubuton sa Ginoo. And kung kisa, mga Kristohanon, gina-equate nila ang pag-antos nga curse hindi kabubuton sa Ginoo. May mga pag-antos gid nga ginahatag sa Ginoo para magbabakod kita. So sometimes suffering is the very consequence of being faithful sa kabubuton sa Ginoo. So hindi nga but sa Ginoo, hindi ka kabubuton sa Ginoo. Kung kisa resulta gid ini na ikaw nagahimo sang kabubuton sa Ginoo. Gani mga utod kag mga abyan, nagapasalamat gid kita kaupod sa Fellowship Baptist Church of Talisay kag aton mga utod nagasuporta sa pagpangamuyo kag even sa ministry sa sini diri sa radio. Sa nagapasalamat gid kita na makaabot kita even with the DYVS na anniversary. Mayong aga sa inyo kag Ginoo magapakamayo sa inyo.
0: Salamat sa imo pagpamati kapabulig sa sining programa. Ang Dios ang bugay ti kaluoy nga sara makatipig sang aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Mga aga sa mga biyan, kagutod sa Ginoo nga nagasunod sa sining programa Victory in Jesus. Sa gihapon ang inyo abiyan, kagutod sa Ginoo si Paso Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Temporaryo nga nagabulo sa sining programa ni Pastor Ferdinand Franco, Victory in Jesus. Classmate, thank you again sa pribilyo nga makabulo sa programa. Kabaygin ng Diyos magpakamayo sa imudra sa Florida o sa imong family. Okay, no? Padayon kita sa aton pagtuon sa pulong sa Diyos kag aton text sa sining aga. Makita ini in the book of Proverbs chapter 2 verses 1 down to verse 10. No? Hindi na ako nini pagbasahon pero itry natin nga i-verse by verse natin ini. Okay, no? Ang Proverbs chapter 2 ginsulat ini ni King Solomon kag gin-address niya ini sa iya bata nga si Rehoboam. Tisining sang aton nga text diri, my son, if thou wilt receive my words. So gusto ni King Solomon diri nung itudlo diri sa iya bata nga si Rehoboam kung ano ang blessing nga mabato niya if i-value niya diri ang natawag nga wisdom. Masilang gani kita sa natawag nga wisdom, it is not knowledge alone but the ability or skill kung sa ilunggo pa, abilidad of living a godly life, no? Intended to man to live. No? Kaya mo ni intention sang Diyos sa iya makatawan kung basaw naton ang chapter 4 verse 5 to 8 sa book of Deuteronomy. Meaning God's intention for His chosen people, particularly ang mga Israelite dali, is to live a godly life. The same man sa aton ng mga tumuluo. Kung tumuluo kita ya, intention gid sang Diyos na kita magakabuhi isang godling kabuhi. Tisining ni Solomon sa yabata dali, my son, if thou will receive my words. Actually, the word nga my words dere, this is the commandments of God, no? Or Torah. So Solomon has taken God's law by faith and he obeyed it, no? Kag gin value niya ini, gin treasure niya ini sa iya kabuhi. So meaning, gusto ni King Solomon dere nga ang pulong sang Diyos, ang commandments sang Diyos, importante ini sa kabuhi isang isa kataho, agod amo ini siya ang makabulig siya, magatudlo siya, magaguide sa iya how to live a godly life. Tisiling ni Solomon dere siya bata, no? Na kung batunon mo ini nga pulong. Nga ginbaton man ni Solomon halin mismo sa pulong sang Diyos. Ti ini isa ka example nga ginhimo ba ni King David nga father ni Solomon. So that's why kung basaon na ito ng Book of Psalms 119 verse 11, siling sang pulong sang Diyos dra, no? Thy word that I have hid in my heart that I might not sin against God. Ti ang pulong sang Diyos nga ara sa tagipusoon ni King David, amo man ini siya ang nagbulig sa iya agod nga hindi siya maghimo sing sala. Ti amo man ni gusto ni King Solomon nga sundo ni Rehoboam kay hindi man gusto si King Solomon nga himo sundo ni Rehoboam ang mga ginhimo ni King Solomon nga hindi maayo. Example, ang pagpangasawa niya sang 700 wives and 300 concubines. So hindi gusto si Solomon nga himo niya ini o konsundon sang iya bata. So, siling ni Solomon, my son, if thou will receive my words, no, and hide my commandments with thee. So, what siling ni Solomon, di gusto gid niya nga batunon ikabuhi ni Rehoboam ang pulong sang Diyos nga ginbaton man ni King Solomon by faith kag ginsunod niya ini kay amo ini ang pulong sang Diyos nga maka-prevent sa iya agod nga hindi siya maghimo sang mga butang
nga malaot o kun mga butang nga indi ayon sa gusto sang Dios, kundi siya magakabuhi sang Dios nun nga pagkabuhi tungod kay may-ari blessing, no? May blessing kag reward kun ang isa ka tumuloo magakabuhi sang ginatawag nga godly living. Tisling sang aton nga text dire lang taon naton bara kung ano ang blessing dire, no? Siling sang verse 2 dire, so that thou incline thy ear into wisdom and apply thine heart to understanding. So siling sang verse 2 dire, kung ang isa ka tumuloo o kung isa ka si Jeroboam dire, no? Kung ini nga pulong sang Dios, i-incline niya kung pamatian niya ini, i-apply niya ni siya kabuhi, makahatag ini sang kaalam sa iya kung paano siya magakabuhi. So kung ang taon natin, bla, no? Ang wisdom, makonsider gid natin niya kung i-apply niya ini o kung i-value ini sang isa ka tumuloo, maka-effect ini o kung makaresulta ini sa ginatawag na godly living. So kung i-apply man natin ini sa aton kabuhi nga matumuloo, kung ang pulong sang Dios dire, i-value natin, properly i-apply natin sa aton kabuhi, amo ini ang pulong sang Dios nga mag-change ang aton ginatawag nga kabuhi o kon perspective in life. Tungod kasi niya sa verse 3, ye if thou criest after knowledge and lift up thy voice for understanding. So seeking wisdom like seeking silver and treasure, verse 3 down to verse 5, if thou seekest here as silver and seekest for her as for her treasure. Meaning, sila ni Solomon dere, sa iya bata nga si Rehoboam, kung i-value ni mo ang wisdom dere, do parehas ini nga nagapangita kasang silver or gina-treasure ni mo ang silver. So, seeking wisdom like seeking silver or treasure. So, ang punto ni King Solomon dere, no, nga kung ang wisdom magkabuhi kita sing Dios nun nga pagkabuhi, do parehas ini nga ginasik naton, ginapangita naton, nagapangita kita sang silver and gold, ang treasure nga ini, nga amo ini ang maka-change ang aton nga kabuhi. Tisiling niya sa verse 5 and 6 dere, then thou shalt understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. This is in verse 6, that you understand the fear of the Lord. It means you give value in your priority is God. Tungod kasi rin diliwat sa verse 5, and thou shalt understand the fear of the Lord. Dira ang makita, no? Nga kung ang isa katumuloo, ginasik niya dire, ginavalue niya dire ang wisdom, like seeking the silver and treasure, magaresulta ini nga sa sina nga pagkabuhi nimo, makita nimo dira, maintindihan nimo ang natawag nga pagkahadlok sa Dios. Ti kun may kahadlok ka sa Dios, meaning to say, no, it means that you give value in your priority is God. Nga sa imong pagkabuhi nga tumuloo ya, kung ginasik ni mo ang ginatawag godly life like silver and treasure, meaning to say, ginatagaan mo ni mo value ang Dios, at the same time, your God is your priority. Ang Dios amo ang ginatagaan ni mo sang pinaka-importante sa kabuhi ni mo. Example, no? Si Abraham, kung basahon naton ang book of Genesis chapter 13 verses 1 down to 4, 1 to 4 dira. Makita naton sa sina nga text, no, nga sa naghalin si Abraham sa gintawag sa sang Dios from Ur of Chaldeans, pag-abot siya sa sina nga lugar dito sa Kanaan nga ginpromisa sang Dios, yeah, the promised land, ang una nga ginhimo ni
Abraham dra nagpatindog gid siya sang altar. Meaning ginuna gid ni Abraham ang Diyos. Siling sang chapter 13, and Abraham went out of Egypt, he and his wife, in all that he had, in Lot with him into the south. And Abraham was very rich in cattle and silver and gold, and he went in journey from the south even into Bethel, into the place where in his tent had been at the beginning between Bethel and Ai, and into the place of the altar which he had made there at the feast at the first, and there Abram called the name of the Lord. So sang time nga gintawag sang Dios si Abram pagkadto sa promised land, kag nakaabot siya sa lugar nga Bethel, nagpatindog si Abraham sang altar, kag ginsinggidto niya nagtawag sa ngalan sang Dios. At the same time sang nagabot siya dito may famine nagkadto sa Egypt, kag ginpabalik siya din ni Pharaoh tungod sang nagbinutig dira si Abraham. Yes, may flow si Abraham dire. No? Tungod sa ginhimo niya dire, pero pag-abot niya liwat dito sa Bethel, sa diin nagbalik siya from Egypt, then si Abraham liwat nagpatindog sing altar. Meaning to say, no, nga ang priority ni Abraham siya kabuhi, since nga may na-acknowledge ni Abraham nga may mga flaws man siya, may kakulangan man sa Diyos, ang priority ni Abraham ni ang Diyos. Di amo man siling ni Solomon dire sa iya bata, na kung gisik ni mo, isik ni mo ang wisdom, if you seek to live a godly life, like seeking the silver and treasure, then magaresulta ina nga ikaw, naghatag man sang importansya nga ang pinaka-priority ni mo, amo ang Diyos ay imo nga kabuhi. Nga ginatagaan ni mo value ang Diyos sa kabuhi ni mo, kag amo ini ang ginhimo ni Abraham, kag amo ni advice ni King Solomon sa kay Rehoboam nga iya bata dere. So ang first nga blessing dere, if you seek wisdom, if you want to live a godly life like seeking the silver and gold, magaresulta ini sa natawag nga change of life and change your or perspective in life. Meaning, lain na imo papananaw sa ginatuwag nga pagpangabuhi kung ginasikid ni mo ang Diyos o kung ginasik ni mo magakabuhi sing godly. Meaning, kung lantawin lang nato ng contrast ni Abraham kag ni Lot. Kung basaw nato ng liwat ang chapter 13 sa book of Genesis, ang priority ni Lot dira, di bagi sinisang pulong sang Diyos, ginpapili ni Abraham sila at kaginpili niya ang plain of Jordan nga lapit mismo dito sa Sodom ka Gomorrah. And until such time sila at mismo nag-istargid sa Sodom, ti sila at siling sang book of Peter dara sila kung si Jude tumuluogin sila. And yet ang priority nila at hindi ang Diyos kundi ang ginatawag nga temporaryo nga butang sa kalibutan. Ti siling sang Bible nga hesitan sila at magagwa sa Sodom sa ginpalin sa sang angel dira, kag ang iya asawa nagbalikid gid tungod sila at and his wife was rich. So tud sa kinono, ang priority ni Latya hindi ang Diyos kundi ang temporaryo nga butang sa kalibutan. While Abraham ang iya ginavalue, ang priority ni Abraham diri ang Diyos. So ang pamangkot abyan, sino imo gina tagaan value sa imo kabuhi? Sino ang imo priority? Ang Diyos bala o kung ang temporaryo nga butang sa kalibutan? Abyan, gusto man natong kag-indi, no? Kung wala ka kay Kristo Jesus, bisan imo pa ang tanan sa sining kalibutan kung wala ka Diyos. Siling ni Solomon, vanity of vanities, all is vanity. Meaning, a life apart from God is vanity. Dayawon ka na nasang tao nga damo ka manggan sa kalibutan, pero kung wala ka Diyos, abyan, ay imperno kagid. Ano sin in Jesus Christ in Mark chapter 8, verse 36? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his for his own soul? So what matter mo someday utod sa Ginoo ang imo relationship sa Diyos? Kag amo ni advice ni King Solomon sa kay Rehoboam nga dapat
seek kiniya to live a godly life. Wala na kita sang tion. God bless us all.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
1: Maayong aga, Avian. It's a Saturday morning once again. Kag-ari naman kita sa aton program WABS Bible Study sa Kahanginan tagsaka weekend diri sa aton station DYBS. Kag sa gihapon na byan ang nag-aabi-abi sa imo sa sininga program ang imo host sa tagsaka Sabado Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negus Occidental. Ang title sa aton Bible Study karon nga adlaw, The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kagangaton nga text abyan makita sa Luke chapter 19 verse 10. Kagangaton nga text abyan amo man kalawig sang aton title. Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Nahambal na naton abyan ang tatlo ka mga poems last week. Kagusto na kon nga tapuson naton ini nga pagtuon karon nga adlaw. Ang una nga poem, taghambal ako, Christ came to seek the lost. Si Kristo nagkari sa pagpangita sa mga nadula. And then number two, Christ came to save the lost. Hindi lang kay gusto niya pangitaon, kundi gusto niya luwason. Kag number three abyan, ang emphasis nga ginhatag naton, Christ came for that which was lost. Kag gin-emphasize naton nga ang lost abyan, among mga tao nga napahamulag sa Ginoo, wala paglaom, wala kaluwasan, wala abyan sang kabuhi nga walay katapusan. Kagkaroon nga adlaw, ang ikaapat nga point nga gusto na ko na-emphasize, gikan sini nga text amo ini. Jesus' mission must also become our mission. Kahapos na ni abyan magsiling, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amo nang misyon ni Kristo. Pero kamusta kitaya? Ano ang aton nga misyon? Kung sa bagay ang Bible na gahambal, nga kita nga mga members and church, kita nga linuwas, must have the same mission and the same burden. Ang simbahan, abyan, hindi lang kay isa kaduog na sa diin, ang mga naluwas magtipon, kag mag-fellowship, kag magkinaon, kag magkinasadya. It must also be a place where saved people are equipped to reach the lost. Kagin luwas kita abyan sang Ginoo, agud nga ang iban makakita man sang kaluwasan pagi kay Jesus Christ. Indi ka mapuslanon nga members and church kun wala ka nagapangita kag nagadaog sa mga nadula. Ang kamandid yan ni Jesus Christ abyan nga ginahambal naton fermi the Great Commission, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Amo ng Great Commission. Pero ginatratar naton nga isa ka commission nga daw sa way lang. Hindi great, kundi small lang nga commission. Kaghambalabyan sang mga manugtunda sa Acts chapter 1 verse 8, ye shall be witnesses unto me. Ang purpose nga abyan nga ginluwas kita ni Kristo, ang purpose kon nga ang iglesia na tuga, agud nga paagi sa iglesia, madaog ang mga tao sa bilog nga kalibutan padulong kay Kristo kag padulong sa iya kaluwasan. Ang pamangkot karon nga adlaw abyan namo ini, who am I seeking? Sinong ginapangita ko? Sinong gusto ko nga maluwas? Sino ba lang nga mga tao nga paagi sa akon mabatian nila ang gospel, ang maayong balita? Sino ba lang sa mga neighbors na akon nga ginapangita ko agud nga mahatagan sang gospel ni Jesus Christ? Sino ba lang sa akon mga relatives ang gusto na akon lambuton para kay Jesus Christ agud magkalaluwas sila? Sino ba lang akon abyan nga gusto na akon sugiran sa mayang balita ni Jesus Christ? Ang akon co-workers, ang akon mga kaabyanan, ang akon mga classmates. Gabay pa kunta ni abyan nga mabatsyagan naton ining ginabatsyag ni Jesus Christ. Ginbayaan niyang langit, ginbayaan niyang tanan nga kalipay upod sa yamay. And then He came to earth to die for that lost person. Agun nga ng mga tao nga nadula, nga wala Kristo, wala sang kabuhi, nga wala'y katapusan, ka nagapadulong sa kalaglagan, makabato na biyan sang kaluwasan, paagi sa kay Jesus Christ. Kabay pa abiyan nga ibutang ni mo ini nga burden sa imo tagipusoon. Kabay pa kuntani nga kasubong ni Kristo adlaw-adlaw, you're looking for those who are lost to give them the gospel of Jesus Christ. Why pulos ang Christianity kung wala kita burden nga magdaog sa iban? Because we were saved to tell others about Jesus. Ang Grace Baptist Church sabyan, isa lang ni kagamay nga simbahan diri sa bukid, diri sa isyo. Pero tatlo na ang amon nga mga missionaries sa foreign fields. Why namon man sila ginasuporta? Kaya ini sila nga mga missionaries namon, nga ginpadala namon sagwa, ginpangamuyuan namon. Mga tent makers sinayabyan. Nagaobra sila kag nagamisyon sila. Bagulang ang akon anak nagwaman upod sa iya bana. Amo na sila ikatatlo namon nga missionary. Apat na sila tanan kay ting ikatatlo mag-asawa ang anak ko kag ang iya bana. Nagwa sila agud nga mangin missionaries sa foreign field. Abyan, may mga trabaho sila nga duwa, kaya ang akon anak, abyan, candidate para sa iya nga doctorate degree. Ang iya nga bana, license nga architect. May trabaho sila. Tawhay ila pangabuhi, pero ginbayaan nilang ila trabaho kag nagsunod sila sa pagtawag ni Kristo nga magpangita kag magluwas sa mga nadula paagi sa pagsugid sa ila sang gospel. Ting pamangkot ko abyan karon nga adlaw amo ini, kamusta ikaw? Do you have this kind of burden similar to the burden of the Lord Jesus Christ? And then isa pagid nga makita naton sini abyan nga verse amo ni, the value of a soul, one lost soul, ang value sang isa kakalag. Wala naghambal si Jesus Christ nga the Son of Man is come to seek and to save the millions or the crowds. He came to seek and to save that which inang isa nga nadula. Ang Diyos bala abyan, si Jesus Christ abyan, nag-care sa isa ka individual. One soul matters to God. Makita natin nga sa Bible, ginbayaan sang shepherd ang 99 ka mga karnero agud pangitaon ang isa ka nadula nga karnero. Nakita natin nga ang babae abyan nga nadula niyang isa ka kowen, ginpangita niya bisan may mga kowens pa nga nabilin kay para sa iya malahalon inang isa ka lost kowen. Kag nakita natin ang amay sang prodigal son, nagahulat sa iya nga pagbalik bisan may anak siya nga iban. Kag pagkatapos damong iya mga servants, but he was concerned with that one lost son. Kag si Jesus Christ nagkari sa pagluwas sinang mga lost individuals. It means sabihan nga ikaw nga nagapamati karon nga adlaw, you matter to God. Bisan ano ka, bisan wala-wala ka, bisan tuman sa imo ka makasasala, layo sa Dios, you matter to God. And He is seeking for you and He wants to save you. Kabay pa kong tani abyan, nga ini nga burden, nga ara kay Jesus Christ, mangin ara man sa aton, nga mga tumuluo. Indi kita mapuslanon nga tumuluo, kung ang aton tagipusoon sa pagdaog sa mga kalag, hindi subong sang tagipusoon ni Jesus Christ. And then, isa pagid kabagay abyan, the urgency of the mission. Ika-anom ini nga kamatuoran, gikan sa sininga verse. The word come is important, for the Son of Man is come. Meaning, Jesus came with a purpose. May tuyo, gadang iya nga pagkari, kagang amunga tuyo, masyado ka-urgent. Why sa payan nga may ara sa divine mission, may ara man siya nga urgent nga mission. He came to seek and to save that which was lost. Amo na nga lipot lang gid ang ministry ni Jesus Christ, tatlo lang katuig. ginpakita niya nga sa last 3 years ang kabuhi niya, iya ginhimo ang divine mission kaginhatag niyang kabuhi niya sa among nga mission. Kagabyan tungod karon nga wala na si Jesus Christ, atunay siya sa langit. Ina nga mission has been entrusted to us. Adlaw-adlaw ang mga tao sa aton palibot, nagaatubang sang eternidad without Christ. Do kasubong sila sa mga tao nga nagpadulong sa infierno, nga wala sa may nag-warning. Nga kung sa bagay abyan kita suppose nga mga tumuluo, amo ang maghahatag sang warning. Pero kakomfortable lang sa aton mga simbahan, sa aton mga pulungkuan, sa aton panimalay, nga daw sa waay lang. Kun ang balay sang kasilingan, nagakasunog abyan, masinggit kita sunog, magbakwa kita sang baldeo kun hos. Agud nga sa biyahan sang tubig ang mga balay, matawag kita bombero. Pero nga ang mga kalaga nagapadulong sa infierno, nga daw sa waay lang sa aton. That is why I urge you, we cannot remain comfortable while people are lost. Kabay pakunta ni abyan, ngang ipabangkot naton subong mga Christians, anong simbahan ko nagagwapo, nagadamong kwarta? Hindi na among maayo nga pamangkot. Ang maayo nga pamangkot, are we reaching the lost? Nagadaog ba lang kita sa mga nadula, sa mga kalag? Hindi kay mamangkot kita, pila ang nag-a-attend sa worship service, kuning pamangkotunta, pila ang ginadala ta sa kay Kristo, tagsa kaadlaw, tagsa kasimana. Kagabyan, antes ko magtakop amuni ang ikapito naton nga poem. There is joy in finding the lost. Si Sakiyo sabyan, daw ano nga kalipay ang iyagin batyag, sang nakita siya ni Jesus Christ. Si Zacchaeus nagsiling matapos siya nga maluwas, "Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor." Gin-transform sang Dios ang tagipuso ni Zacchaeus, nagikan sa isa kadalok nga tao nga nagapangawat sang kwarta sang iban, nangin isa ka tao nga mahinatagon sa iban. Ang gospel hindi lang kay nagabalhin sang destinasyon sang makasasala, ang gospel nagabalhin sang iya kabuhi kag sang iya tagipuson. Kag daw ano nga kalipay ang ginbatyag ni Zacchaeus, kag daw ano nga kalipay ang ginbatyag ni Jesus Christ matapos nga naluwas ni Zacchaeus. Daw anong kalipay nga batyagon nato nabyan, ngang isa ka na dula nga tao layo sa Dios, nasapwan siya kag natagan sang kaluwasan. Daw ano nga kalipay nga aton batyagon kun ang isa ka guilty sinner mapatawad. Daw ano nga kalipay nga aton batyagon kun inang walay paglaom makabaton sang paglaom kag kabuhi nga walay katapusan pagi kay Jesus Christ. Daw ano nga kalipay nga aton batyagon kun ang isa abyan nga naesklabo sang sala makabaton sang freedom kahilwayan gikan sa sala. Daw ano nga kalipay nga aton batyagon ngang anak nga mausikon layo sa Dios nagbalik sa iya amay kag nangin isa abyan ka anak sa Dios. Kung ikaw ay pasakay Jesus Christ, sabihan, batuna siya ngayon manluluwas. Kung ikaw tumuluo nga waigid naga soul winning, nagapangita sa mga nadula kag nagadala sila sa gospel, kabay pa, abyan, nga halin karon nga adlaw, himuon nimo ina sa imo kabuhi. Madami nga salamat sa imong pagpamati, abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
0: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

0: Bangod sa bugay, naluwas kita. Hilikoton nga ginasakdag sang Conservative Bible Believer Ministers Fellowship Incorporated. Ini nga programa nagapahayag sang dakong mensahe sang Dios sa kaluwasan para sa tanan.
1: Nangaga mga bemukturan, atong kalipay padayonon ang subject nga halin sa Book of Galatians. As adopted children, we are guaranteed an inheritance from God. Clear katama sa pulong sang Dios nga kita makasala, patay sa sala, idalom sa sala, pero gin-awaken kita sang Dios sa iya grasya, kag therefore gin-justify niya kita, gin-pakamatarong niya kita, kag gin-adapt niya kita. So ang subject, as adopted children, we are guaranteed an inheritance from God. Ang Biblia naghambal, "For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise. But God gave it to Abraham by promise," Galatians 3:18. And then Galatians 4:7, "So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then heir through God." Remember the definition of adoption? Remember the definition of inheritance? Inheritance simply means the eternal blessings given by God. We love it. We love eternal blessings. Why katapusan? 239 times gin-mentionar ni sa Biblia. 33 times ang tinaga nga heir. Ang inheritance 239 times. That means napaka-importante nga teaching sa pulong sa Dios nga dapat maintindihan sa tanan nga mga tumuluo, kay amuni ang gin-educate ni Apostle Paul sa mga tumuluo sa mga Galatians nga sang una. Rooted, grounded siya sa teaching na Apostle Paul na hanungod sang grasya sang Dios. That they were saved purely by the grace of God. But then the Judaizer came in and tried to persuade them to go back to the law. Christ crushed the law, to obey the law in order to be saved. And Apostle Paul was so concerned, so he wrote this letter to help them and even to rebuke them and even to encourage them. Kag napaka-importante ini para sa aton nga kabuhi nga aton lantawon gid. Giklear naton mga bermakuturan nga dako nga blessing ang doctrine of justification by faith. Because in justification we are declared righteous, not guilty before the holy God again because of Jesus Christ and his imputed righteousness. Tanan nga mga tumulong ni Kristus na kaangkon siling pagkamatarong nga halin kay Kristo Jesus. Kagamuni ang klaseng pagkamatarong nga ginpungitit sang Dios nga may para makapalangit. Kag hindi kininaton malambutan, but glory to God, praise the Lord, that the righteousness of His Son, the Lord Jesus Christ, ginsuklob sa aton, and therefore 100% we will go to heaven when we die, we will go to heaven when Christ comes again. It is because God the Father is satisfied by the righteousness and the holiness of Jesus Christ. Sa naton ang doctrine of adoption is considered higher blessing kumpara sa doctrine of justification. Bungod kay siling sa aton pagtuon nga sa doctrine of justification, ang perfect judge nga among Ginoo nagdeklarar sa aton nga matarong ko na nga blessing. Pero sa doctrine of adoption, hindi lang ang perfect judge nagadeklarar nga ikaw hindi guilty, kundi na naog siya halin siyang pulungkuan, mikadto siya sa aton, kaginkuha niya ang pusas sa atong mga kamot at sa pik

mga anak sing Dios, bangod kay gin-adopt niya kita. We are declared righteous and we are declared children of God by adoption. So adoption is high blessing. And we cannot help but to worship God, to glorify God. Nabalo naton nga sang una, nahugakom kita, tib kita by God's laws. Prosubong, we are activated by His love. Napakatamis, panumdumon ang gugma sang Diyos. Napakatamis, panumdumon sining gugma nga unconditional, sining gugma nga sacrificial, ini nga gugma nga forgiving, kag ini nga gugma nga redeeming love in the person of the Lord Jesus Christ. Mangkot kita sang ligad, ano ining mga inheritance nga ini? Alin sa Dios nga ginmention sa Biblia 239 times. Ano ini nga palanublion? Wow. Napakatahom. Kay atong gintun-an ang tatlo ka mga inheritance. Kag ginatawag nato ni tatlo ka mga blessings in particular nga worth humblon. Worth mentioning. Number one, sila nato ng ligad, we have an eternal Father. What a blessing to have an eternal Father. Lalo na kung ikaw wala Father. Tayo ng Father mo. Lalo na kung ikaw na natawag sinong kalibutan nga hindi mo kilala kung sinong Father mo until now. Wala ka ka-experience sa palangga sa isang amay. Irresponsible ang ibang nga amay na priso. Ginalong silang kabataan nga bilin nga tani may amay man sila. Pero kung tumuluo ka ni Kristo Jesus, you're adopted. Child of God, you have an eternal Father. You have an eternal Father. And that Father is so loving, is so thoughtful, so forgiving. And that Father, oh, beyond description, tama kadalum ang iyang pagpalang. Good news ni sa tanan nga mga tumulo, we have an eternal Father. Wow. I want my children to be secured in my love by all means. And God is more than that. Ano man ta ka loving as believing parents na himo naton tanan para sa tong kabataan tungod kay nahigugma kita sa ila, pero mga bayan makuturan, hindi gihapon naton maikumparar ang atong gugma sa gugma sang Dios. Ang Dios nga nahigugma makahatag sa eternal life. Kita nga mga ginikanan sa kalibutan, we might give the best education, everything that they need, but we cannot give eternal life because, again, we are not eternal. Only God can give us eternal life because God is eternal. So, no matter nga ginatinguhaan tagid, nga feeling secured ang mga kabataan sa atong gigugma bilang ginikanan, hindi gihapon na maikumparar sa naku nga gugma sang Dios, rason hambal ni Apostol John, behold what manner of love that the Father has given unto us that we are called children of God. Mga bayan, di tagid paglipitan, God does in adoption. He assures us. God assures us of His love. Even when we fall,

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Diun sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Diun sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikyan.
1: Saliwat maayugid nga aga sa imo abyan nga nagasunod sining aton diri nga pagtuon sang pulong sang Ginoo diri sa kahanginan sa Radyo DYVS. Kagsalamat gid sa gihapon sang mga members sang Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banwa sang San Enrique nga nagasupport sa pagpangamuyo kag bisan pa support financially sining aton diri nga misyon sa pagtudlo naton sang pulong sang Ginoo. Kag sa imo abyan karon nga nagapamati kabay pang Dios magapakamayo gid sa imo. Kun ikaw nagasaulog sang imo birthday, kabay pang Dios magapakamayo gid sa imo abyan. Kag ang Dios magatag sa imo sang kusog, kabakod, long life, good health. Kag sa aton nga mag-asawa nga nagasaulog kamo sang inyong wedding anniversary, kabay pang Dios magapakamayo gid sa inyo abyan. Ang gugma pagpakamayo kabay nga maangkon nimo o kon ninyo kag sa bugos ninyo nga panimalay. So magabasa ko diri sang pulong sang Ginoo sa palatukura naton sa aton pagpamalandong sang pulong sang Ginoo sa siningation diri sa Luke 19 verse 10. Naghambal diri ang Ginoo sa iyang mga pulong, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Kabay pa ang balaan ng Espiritu magatagid sang kaalam sa aton abyan, sa aton nga pagpamati sang minsay niya sa aton mga kabuhi. So ang mga katauhan nagakinanglan sa Ginoo, so people need the Lord. Kag may mga may ambahanon sa aton nga mga gospel song naton, kag masiling naton mga singers sa aton nga mga Kristohanon, no, nga nagkanta sila na hanungod sining "People Need the Lord", no, title niya "People Need the Lord". Kag matuod gid nga kita nga mga katauhan sa sining kalibutan, nagakinahanglan kita sang Ginoo, nagakinahanglan kita sang Dios. Kun wala ang Dios sa kabuhi naton, sigurado gid nga mabudlayan kita kag sa aton pagpangabuhi, kag bisan pa sigurado gid nga hindi kita mag maayo ang aton nga pagpangabuhi. So who need the Lord? Of course siling akon, we people, kita nga mga katauhan nagakinahanglan sa Ginoo. Imagine nga kun ang mga katauhan wala sang Dios, sigurado gid siling ko nga sila hindi mangin malipayon. The poor people also need the Lord. Ang mga katauhan nga mga pigado sa sining kalibutan nagakinahanglan man sa Ginoo. The painful people, ang mga tao nga mayara mga kasakitan sa ila kabuhi, ang mga tao nga mga politicians also need the Lord. Kung ikaw isa ka politiko abyan nga nagapamati karon sa akon, kinahanglan mo ang Ginoo sa imo ka kabuhi, kinahanglan mo si Jesus sa imo nga kabuhi. A good nga mangin maayo ikaw nga leader sang isa ka pungsod, sang isa ka banwa o kun isa ka barangay. Sa ang mga tao nga yara sa mga prisuhan, the prison people, the of course mga tao nga yara sa prisuhan, may yara nga mga tao tungod sang ila nga sala na priso sila, pero may mga tao man nga na lamangan lamang pero wala sang kasalanan. Pero ti do ano kasubo abyan kun ikaw na priso tungod sang butang wala mo na himo, na priso ikaw. Ayan, base may nagapamati man sa akon nga yara ikaw sa prisuhan abyan, nagakinanglan ikaw. Ukon kamo dira nga yara sa prisuhan, nagakinanglan kamo sang Ginoo. Nagapasalamat kita sa mga pastors naton, mga teachers naton sang pulong sang Ginoo nga nagasulod sa mga prison, sa mga jail, no, mayara sila nga jail ministry kag ginadabot nilang mga tao nga yara sa prisuhan, kag madamo sa mga katauhan ang naka-injindi na hanungod sa kaluwasan. Iban gani nagpastor pagkagwa nila sa prisonan, and we praise the Lord for that. ti ang mga katauhan ng mga priso nagakinanglan sa Ginoo, even the police men and women. No? Nagakinanglan man ang mga police sang Ginoo nato. Namo na nga sa gihapon na masiling nakon nga madamo man, bisan pa ako nga alagad sang Ginoo, na ginadabot naton sang una ang mga police, nagaliktsyor kita sang values, nagatudlo kita sang pulong sang Ginoo, kag madamo kita sang mga nakilala nga mga policemen, police women, nga sa diin nagpasalamat sa aton nga sila man nakabati sang pulong sang aton nga Ginoo, kag nanginabya naton ini nga mga kapulisan, bisan pa ang mga tao nga mga masiling naton pilot, no, mga tao lang nga ayan ang ilaya ubra, piloto sila, nagakinanglan man sila sa Ginoo, kag bisan pa ang mga pusher of the illegal drugs, mga tao lang nga nagduso sining nila sang illegal nga mga droga, abyan nagakinanglan man ikaw kung ikaw nagapamati sa sining tion sa Ginoo. Nagakinanglan ikaw sa kay Jesus ay mukabuhi. Agud nga mangin maayo ikaw nga tao magabag-o, mangin mataho, mangin mukabuhi sa tubangan sang mga katauhan sa sining kalibutan, bisan pa much more sa tubangan sang Ginoo. You need the Lord and the pusher of the illegal drugs. Kita nga mga anak sang Ginoo, kita nga mga preachers, kita nga mga Kristuhanon, ini nga mga katauhan nagakinahanglan sa Ginoo, even the proud people, ang mga tao ba lang ang mga bugalon sa sining kalibutan because of their money, because of their fame, kagbisan pa sang ilang mga position sa sining kalibutan, education, pero sa gihapon nagakinanglan ini sa Ginoo. Abyan, base ikaw, isa sang ginhambal nakon, o wala man nakon na hambal ang imong profesyon sa sining kalibutan, puaktalitanan kita nga mga tao sa sining kalibutan nagakinanglan sa Ginoo, like sa Zacchaeus nga akon diri nga ginbasa. Abyan, number 2 nga makita naton diri, why people need the Lord, nga ang mga katauhan kita nga mga tao sa sining kalibutan nagakinanglan kita sa Ginoo, because una gid the emptiness of our hearts, no, ang emptiness ang aton nga tagipusoon sang aton kabuhi. Without Jesus, without the Lord, ang aton kabuhi mangin empty, may kulang. Ayhan, damo ikaw sang kwarta, dayhan bantog ikaw, ayhan madamo ikaw sa mga accomplishments sa sining kalibutan, pero kung wala si Jesus sa imo tagipusoon, there is still emptiness sa imo. Abiyan, may ginapangita ikaw kag ang kinahanglan nimo amo ina, ang Diyos sa imo kabuhi. Let Jesus come in sa imo kabuhi kay mabato nimo ang kabulusgan sang imo kalag. Agud ngang imo nga kabuhi mayara nga satisfaction. So mo ining rason nga ang kinahanglan nato ng Ginoo, the emptiness of our hearts and then the anxiousness of the people, ang mga problema, paghimudos sang mga tao sa sining kalibutan, iti ang mga problema kag mga masiling naton nga gina problemahan sa mga tao sa sining kalibutan, walay katapusan. Tubtub ang tao buhi sa sining kalibutan, ang problema unay sa tao, kag kun wala ang tao sang Dios sa iya kabuhi, sigurado gid nga ma budlayan ang tao. Madamo nga mga tao nga ginakutol nilang ilang kabuhi. Nag-suicide sila. Kaya binila amoy ning sabat sang ila problema. Pero abyan, hindi amoy ni. Ang sabat sang aton problema. Daw halos hindi madala nga mga problema sa sining kalibutan. Amo ang Diyos. Amo si Jesus. Amo ang aton nga Ginoo. Agkabay pa nga sa sining ation kung ikaw nagapamati sa akon. Pasudla ang Ginoo sa imo kabuhi. Pasudla si Jesus sa imo ta kabuhi, kag himuas siya nga Ginoo. Himuas siya nga master sa imo kabuhi, kay sigurado gid nga mangin malipayon ikaw kag makaangkon ikaw sang satisfaction sa sininga kalibutan. And then the ignorant people in this world, ang mga tao nga ignorante sa sining kalibutan, ignorante sang pulong sang Ginoo. Ignorante sila sang ginatudlo sang Ginoo sa iyang mga pulong, mga tao nga wala nakabasa sang libro sang Dios, sang Biblia, mga tao nga wala nakabati sang pulong sang Ginoo. They were ignorant people. Nga kung mapatay sila, wala sila kabalo, kundi in sila magakanto, langit man o kung impyerno, ini nga mga tao nagakinanglan sang aton nga Ginoo. Kaga mga tao nga mayara sila nga fear sa sining kalibutan, madamo sa mga katauhan sining kalibutan nga madamo sila sang kahadlok. Abiyan sa imo karon nga nagapamati sa akon ay hanakulbaan ikaw nga unagid sang kamatayon. Kay ti isa ini sang ginakulbaan naton sa sining kalibutan kun wala kita sang ihibalo, knowledge sa pulong sang Ginoo, ang kamatayon mag-aabot sa kabuhi naton. Ayan, bata pa man ikaw, soltero, dalaga, o kung ikaw tigulang nabiyan, ang kamatayon sigurado gid nga mag-aabot sa aton kabuhi. Kag kung wala kita nakabaton sang kaluwasan paagi kay Jesus Christ, hindi sa reliyon, kaya ang reliyon hindi man ini makaluwas sa aton. Ang makaluwas sa aton amo lang gid ang anak sang Dios nga amo si Kristo Jesus. Ginahambal niya ina sa iya nga mga pulong sa John chapter 14 verse 6. So ang kamatayon kun ikaw anak sang Dios, kag ang ikaw na matutong nga Kristohanon, nagasunod sa Ginoo, ang kamatayon ginahambal ini sang pulong sang Dios nga pagdaog gani, indi dapat naton no magakulbaan ang kamatayon kung kita na anak sang Diyos. Kag ang mga kalamidad sa sining kalibutan, damo sa mga kalamidad nga nagaabot sa sining kalibutan, halos kada tuig nagaabot ang mga kalamidad kasubong sa aton diri sa Negros nga nagalupok ang bulkan sang Kanlaon, kalamidad tungod sang baha, tungod sang bagyo, kag madamo pa sa sining kalibutan, halos amo ining nagakatabo sa aton, walay katapusan ini. So may kahadlok kita ayan sini. Actually, ang mga kalamiti sa sining kalibutan nga nagaabot amuning tanda sa malapit nga pagbalik ni Jesus Christ, kag kita ginapa batyag sa aton nga Ginoo nga sa sining kalibutan walay katapusan ang problema mo na nga ining kalibutan nga aton ginaistaran karon. This earth is not our final home, nagaagi lamang kita diri sa sining kalibutan, and our final nga destiny amo ina isa sa mga duog, heaven or hell. So ano pa gid ang aton mga rason nga sa diin ang tao nagakinanglan sa Ginoo? The hide problems of the people, madamo sa mga katauhan sa sining kalibutan nga may ginatago nga mga problema, dalagko ang ilabalay kasubong diri sa kaya Zacchaeus, madamo sang kwarta, pero deep inside si Zacchaeus abiyan ni gugma, mayara siya nga problema sa iya nga kabuhi. Kag ang kasubong niya nagakinahanglan sa Ginoo, kag sa imo man abiyan ayan may ginatago ikaw nga mga problema sa imo kabuhi nga halos wala sang nakabalo nga tao sa sining kalibutan, ikaw lamang. Pero actually may nakahibalo in sina un, wala na sang iban pa kundi ang aton nga Ginoo, ang aton Dios, amo si Jesus. Gani nagakinanglan ang mga katauhan sa sining kalibutan sa Ginoo. Kag bisan pa mga tao nga mga unsuccessful people in this world, their dreams were broken, ang ilang nga mga dalamguhan o ng ilang mga handom wala na dabot, kag nagabot sa ilang mga kasulubon. Ayan sa imo abiyan ang imo nga handom sa imo kabuhi wala na dabot. Pero abiyan ang pinakamaayo nga kinanglanon nimo sa siningation, amo si Jesus. Even the sorrowing people, ang mga tao nga napunan sang mga soros, mga tao nga napunan sang kasubo sa sining kalibutan, nagakinanglan man sa Dios. The blind people, because of satanic doctrines and the vilest doctrines, kagbisan pa sa mga pamaagi ni Satanas, kagsang demonyo, nagakinanglan man sila sa Ginoo. Kagabian, ang eternal destiny sa tao, no? Amo na kina ang rason nga ang kinanglan ang tao sa Ginoo tungod kay ang tao mayara nga eternal destiny kag wala na sang iban pa nga maka-provide sang kinanglan sang tao eternal amo ang aton nga Ginoo kag amo ini ang pamaagi abyan nga ang nagawali kita because amo ini ang way nga sa diin makabaton ikaw sa kay Jesus Christ nga imo Savior and Lord sa imo kabuhi. Gani sa ato malapit nga pagtakop sa siningang tiyon, you need the Lord. Kinanglan mo ang Ginoo sa imo kabuhi. Kinanglan mo si Jesus sa imo kabuhi. Ikaw abiyan karon nga wala ikaw pa Dios sa imo kabuhi, wala pa si Jesus sa imo tagipuson. Kinulsulingin mo sala, bato na si Jesus. Invite Jesus in your heart kay nagakinanglan ikaw sa Ginoo and the Lord needs you also. Kabay pang Diyos, magapakamayo gid sa iyo mga pulong.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga magkadangat kita sa paghinulsol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sa aton kabuhi.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang Dios nga amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco Gamosa.
1: Maayo gid nga aga sa among mga abyan kaginigugma sa sining tion nga nagapadayon sa pagsunod sining aton nga program Sadsaran sang Kabuhi nga ang Dios nagahatag sa aton gid sing dako nga kahigayunan nga maka dala sa inyo sang mensahe sang pulong sang Dios dira sa inyo mga puloy-an diin man kamo na pahamtang ginapasalamatan gid naton ang Ginoo sa sining aga. Ginatamyaw naton sing maayong aga ang mga kauturan dira sa La Castellana Fundamental Baptist Church kag sa mga aton abyan nga inigugma nga nagasunod kag nagapamati gid sing aton program. Pasalamat kita nga may ara kita Christian Station, radio station nga sa diin para lamang mawali ang pulong sang Dios. That's why ginapasalamatan gid naton ang Ginoo sina. Kaginatamyaw man naton si maayong aga ang mga hinigugmata nga nag-celebrate sang ilang na birthday, happy birthday sa tanan nga nag-celebrate sang ilang kaadlawan, sining aga, sining adlaw, sining abisimana, kabisan pa sa ilang man nga anniversary. Ginatamyaw naton kaginapasalamatan ang Ginoo sina. Kag sa sining tion buot kita nga magapamalandong sang pulong sang Ginoo diri makita sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 nagasiling ang pulong sang Ginoo diri, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and it is certain we can carry nothing out, and having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many follies and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Kabay ang Dios gid magpakamaayo sini nga dinalan sang kasulatan nga aton ginbasa mga utod ang aton pamalandungan sa sini nga aga. Godliness with contentment is great gain. Diri siling sa verse 6, no? Makita naton dira ang contrast between godliness and the love of money. True riches are found in godliness and contentment, not in pursuit of material wealth. Amuna nga ang matuod nga kamanggaran nga ginahandom sang tao, ara lang gid ina sa pagka-Dios nun kag pagkakontento, hindi sa handom sa pag-angkon sa mga butang lamang diri sa kalibutan. So the believer must learn to be content. Kung ikaw tumuloo, dapat magtuon kita sa pagkontento. Avoid covetousness and pursue like Christ-like likeness or character, I mean. No? Ginaano na ton. Ang subong tumuloo, makatuon kita. No? Ang isang ginatawag contentment. Magsing kita contentment, being satisfied in God. Ang contentment gali sa aton pa bangod sa Dios na satisfied ka tungod sa Ginoo, meaning sufficient because God is with us or God is with me. Ang tao nga sufficiente kag wala na sang kulang pa sa imo bangod ina nga ang Dios ara, nga ginatawag ini sa Greek word autarkeia, literally means self-sufficiency or independence or having enough. So amo ina nga kun ang Dios gali, amo ang ara sa imo kabuhi, makahambal ka nga makasiling ka nga sufficient ka sini nga mga butang. because ang Diyos nagabusog, nagahatag sa aton sang ginatawag satisfaction. While kung maghambal kita covetousness or covetous, the thing is the center. Ang mga butang na amo ang sentro sa sina nga tao. Meaning kung wala ka sana nga mga butang na ginahando mo kag aras mo palibot, wala ka sang natawag sufficiency or sufficiency or nagahandom ka sang natawag covetousness or having a craving for possession. Daw ginaano mo gid nga nagacrave ka nga maangkon mo ina nga mga butang. That's why covetous of power mo ina nga ang tao hindi lang covetous sang natawag manggad kundi nagahando man siya sang natawag gahom. Ang tao, tagaan mo lang kay gayunan nga may puder, halos gusto iya ang tanan nga puder ara sa iya. Kagang masubo pa sina nga puder or gahom sa iya or authority, gina-abuse ang tao. Amo ina, pero hindi man tanan. May mga tao nga hindi mo gani mabalaan nga grabe ang ila authority, ara ang ilaga may ginatawag na power, pero sa gihapon ara ang natawag humbleness and humility. Pero may mga katauhan niya nga konsaliin gamay pa lang, no? Or ara lang, may ara lang ginatawag authority, gina-abuse nila, kaginahalit nila ina sa ila pariho. Tiindi amo sina. So ang Diyos to yas ang Diyos sa aton mga kauturan nga ang aton pamalandungan, godliness with contentment is great gain. Oh, great gain. Ano ina nga mga may arao na ginatawag the principles. Anong principles ang Ginoo sa aton? Niya sa verse 6, but godliness with contentment is great gain. Tamo? Ang pagka-Diyos nun, amo na nga kun ang tao, gali, importante, nga ara sa imo ang Diyos kag nag-exercise ka sang pagka-Diyos nun. Kaining mga butang nga tao nag-abuse ang natawag authority, hindi tana makita sa ginatawag nga pagka-Diyos nun nga mga tao ara na sa